0: ke i te taimi o ku tōe, hangi ko taimini, ke ingo ngai a te mau hoa, ke na tau hangi a kukala no tau mau. Asi, foi foi tō tō nia, ke ngari ke he kanau tōl kou mau hoa, koe kukane ke pau u koe. Kohi, ko tai e taimi, pe a koe kua ngai ni, o whaka au ke osi. Whanongore rei ki hanga, foi tō tō e whakarea tō ni, ko ui ke oa e mau hala. Ko nā tau kou tangi, Kena tau hangi aku kala no tau tangi. Pea kona tau fia fia. Kena tau hangi aku kala no tau fia fia. Pea kona tau o kufakatau mai he mea. Te hangi aku kala ko te no tau mea. Pea kona tau o ngawe aki te mea o mamani. Ke aua no tau ngawe kovi aki ia. He ko te teunga o te mamani o ku aluia ke more. Se pa ko ya pae fa kau kau. Ha pe ho pe a la u ko ka ha me pe he mo le pe ko ya be si to lu wa. Pe ko to lo to ke au ana ko to lo to ma u wa. Pe i be si ma u i nga pe to ya o wa ma u wa ha ta lo to ka me. O ma u wa te lo to ta nga ta ta mari. Ite u me a te ariki. Ita na fenga ke fa fie mari e ia te ariki. Ka Te tangata ma o unoho. O ku maua tono roto i te ume o mamani, o tana whenga ke horohoho ina tono unoho. Me solfa, pe ok fe fusia ki ai tono roto, pe ka te fe fine tae mari, pe ka te fina muri. O ku maua tono roto i te ume a te ariki. Ka uhi ke ma oni tono sino, o tono lau mari e whakata os. Ta ka te fe fine kwa mari, o kuma ua tono roto i te mea o mamani. O tana feinga ke hoho ina tono unoho. Tōni ma, ka o kourea pehe, ke te koni ki a koutou. Ko vinga e profona kone pongpongi ni, ke te koni mai ke tau tōlu, eh? O ku kala ko haa ku lafo ke tau here ki a koutou. O kai ka eni tau here i ke pehe, ko so ko te korea mani ka mea mo me i kai kai. Koe koe koe tau here ni. Nā ko te uhi ke lava ia te mea aku tāu, mo te whawhiaore rei ki te aliki, o kailoa he feha ka aki. Ko feha ka aki, ko tāpone rasa kiki, punake, punake, o sanka koe kaha mea ma. Tolu ono, ka e tāpau o pehe he tangata, o ka ngari tana tu utu uni ki te ki iwhawhire tāu po o kuna whakamau. Te aku kuru whau ta anā tokanga ki ai. Ke mari a ia mo te whawhine, o kailoa ngā hala ia. Tolfitu, ka, ko te tangata kua tūmau tono loto, te aku kāla he whae ngā taa, te aku pure i lere ia, ta anāwhia mau, te aku a pehe e ia, e kāla toi māri, o ku lere i ta anāwhai pehe, kia tau kakai, o ku nau pehe, kua rea taha, o ku mau pehe, sai, tam tolvalu, ko iai, ka loto he taha ke māri, o ku whae lere ia, Ka koia o ta ofi ona mei te mari, o ku whailerei lahi a te ia. Koe kaika, koe tari eko ma tau whihui, kia mātou kou kui kalake mari, eh? O ku rerei pe, ka ku toi fu rerei ange, rerei lahi ange. Sahai tolu hiva, o ku haisia ia te fide matu a, lolo tonga ku ma uri tono unoho, kai ka pau, kua moe ia te unoho. Ko uhi ngā ia ka pau ko hiki atu ia, ko mālolo. O ku ata ia ke māri, mo he toko taha o ku loto ki ai. Ke he pē, ko te toko taha, panongo, kua lotu. O ua tau e whiri ki he tō ua koe, o ku sai ia koe ai, o ku kala lotu ia nātō. Ko nu kwa mahino le rei mai pē, ka koe tāria ke ngai whihui, ma tui ko tāri whihui e nga paula. Ke ko ange kia ngai whihui, ko tangata ne ka ia hano māri. Pes whanoa, ka neongo ia e saianga tana nofota e mari. Ko tāku ia whakakaukau, ka mahino he paupongini, ka inga. O teke whakawhekiki mai pe teke fie tipeiti he mea koe. Riko ka mea nipa tipeiti. Ai hao whakakaukau pe ahana uhinga. Sake, ko tāku ia whakakaukau pe oku kita pehe, oku ia, kita foki ia te lau marie. O te atua. E te au koe poini, e ka ingoe lava, e vahe koe ni, Kwa hene glolo atoe be minit mahalo e ono. I pai kaha po tara noa. Ka uhi o ka whehu ia ngahi mea koini o ku lau ki ai ai vahe fitu. Pe a koini e tari a paula. Pe ka uhi ngana e tari a paula ki ngai whehu i. Koi o tara mai he vesfa noa. Ko uhi he uku ia i e lau maari e ma oni one o tua. Pe ka pau ia te kite lau maari e ma oni one o tua. Ko ne hanga whakahulu. Faka mama, hulungia hoto hala fononga. Pe koe maari, pe tai maari. Pe oua na hoko e tūkunga ko ia, kende hanga motuhi ki tau tolu pe mehe ofa ai o tua. Aike mahino e mea ko ia. O koe koe talanoa koe ni koe, hangei koe taunofa e society koe ni. Koe talanoa e koloa, koe aiho koloa. Pe ake vahe vahe koloa. Koe whanau, koe paanga, koe whare, koe mea rere, koe mea kai. So kusaka hei mea koe kai kai longo waa. Oi Māori, moi tai Māori. Koe ahoni, o tuk mai bea e ta whaaki koe koe kei ke whaarea aki. Koe ke hala kai mea koe. Koe ke uhinga proklama e koe ni ke taulao e ngahi mea koe. Mea koe koe oe na e mau he ngau e he nima. Pa koe ke whakala ki a proklama. O koe mai e ta whaaki koe koe o ke kei ke lave i. Aia, koe whetauhi aki, koe whetauhi aki. Ta ka pau e rea maha taha o kei Māori. Ta kone tohi a ngahi tohi o tau ako ai o au tau e wafe ko si koe ni koe wanoa o wanoa e. Pa tāu to tonu ki whakaonga e tātou ki he ako naki o kutuku mahe pongpongi ni. Po te atu hina rei ki a te koe ke whaiha o lawe ki e mahi miri te koe tau toe ka koe tu ui a e whakaukau mo e tari whihui e pongpongi ni. Ka uhi koe ka kai o ku mau e. Mau e hoa koe unoho o whoke reo ngau e ake ni koe maari koe unoho.
1: Hokatu nare ka tatu whaha kao se prokara malo. Malo bito toke tā, kau eni he vahe kou nofo ke oa te u pehe u te fie boto ke kai koha teolosia. O Māori e ahange koho o lawe a e whinga e paula ke ke whakai e ngai whehu ina e whai ki ai. Ako ne omi he uaki konga e mea nā kulau, koe te fito o nofo Māori. Moe mahu inga, o nofo Māori, ke ua nā whai hawe a waki. Nga tau lawe pikea he ngahi wahe ki mua, nga tau lau ki mua, i he tohi tatau pe o ua kori uto. Ea, to kanga rewa Paula, nga ke toi lawe pikea e toke tāna, ke lawe e fwile a koni koe tauhi, ke tak taha tauhi, a hono waifi, pe kohono use pāniti. Pea koe, tala mai e paula aku i kai koha whakangofua, o kai koha whekau, ka koe whakangofua. Tak taha tauhi. Pea koe, taimpe ku tau he ai me tauhi, pea koe ke tau lawa tari e whehu ihan koe mea nai whee mau he ka kai koe. Ka ku o mea ka tau tolu he aho ni. Koe tau tauhi, pea tau mou i ake hankoe lawe, ko ke whai kia he konga whamui mui he iwe lau Māori Māori oni. Ko pau ke tau mo'o i aki. Pea kai ke to iaha mea ia koe whawhawhai. Koe mea pe koe ako, pea tau whai ai tukutuku ni koe nuko mai he wholwhora, ki ho tau kuonga. Ka pau e omi ke he anga e tau mo'o i, o i kai koe lakanga pe, pe koe haha mea ko tau wausia i he halafono ngā. Ka ko pau ki tau whai ake mooni. Pe tau whai ake totonu. Koe lewa e ae lawe ki ai e pot fola e taha. Tu ufoki he eiki ho manako. Pe tene o atu e ngahi kore a loto. Pe ka rege toi whai hawhi he akia. Te tuku atu e toi ngā taimi. Ko tupe nga kuaha mea ku mao e te vita taritari lelei mai ki whakakau mai e taha. Malo abitu.
0: Malo koe e puti taim koe ni fra o satu ai koe koe wing fo kai na ma polo kala ma koe ni e ange pe koe plave koe ula ki pe koe rea fra maa man lahi o fema o ke mo ui anga hi rea yiki ka wai te rea fra niwa ka wai ma rea fra tonga te rea na pe koe to tu le rei pe rea fra tonga o tu pe he au ki a mo mo re koe ni e tui ka ave a rea ke ne tala noa i he koloa ai otua, e kala more rea ko ia. E kui rewa rea mi otua e koe wholofola. he kai ke kuria, pe mate, pe tonu mia e folfola e otua. Ko ia e tui o whawa e ate proparama, o ere a koe ni. O kai koe tau hipe o rea whatau ngato hui, ke whai aki, ai, ai nahi mea o tau loto ki ai. Io e lava nahi mea ko ia. Tako mea te pū i he kōma koe ni, aine o tala mai ko koe tau maua kona ki mea i. I whaka osi osi koe ni e tau mo ui, ko hui ngai whaka sose kōma. E le le pē māma ni a koe ni ka inga. Ka e whaka osi osi e tau holo, tau pepe. Ko au pē o whanima, ta ke lewa ku holo, eh? Te kai te gau kohi wa noa, ko pāpe ni ma noa te gau te au. Pea hui kai koe, te kai tau ono noa, te pē uke i lere pē. He kai te gau kota o te au wa noa. Ko hui ngai a e holo, i whaka ose kōma. Tau motu ange, pia koutu i o gai a e ke fialahi o tau loto, i he toki fu mahino ka tau tōru, o tau ngai alunga, nai o mai ki tau whono ngai ka inga. Pia kou laki whekau i a haodi, ka taki, taki taha nofo, he? Taki taha nofo i he alunga, ai koi alunga, whono ngai anga, ko koi ukute, nai o mai ko ki te fowai, fowai. Pia koi uhika ngai fihu i koi ni, o nofo mari, moi mete, moi kai ke mari, Ko koe o ke hoha, uraki, alu o lau e fukwesi ka kato koe ni moe, whanoa koe ni. Tuku tau no fo tānaki te tala noa a hai mo hai, pa moe lau a hai mo hai. Ko ka kai koe aka whanaki i pe ukei tāna. Ka tau tolu koe nuk tau pehe ku tau ki lalahi, pa tau matu otua, pa tau kau toku ahe, kato ngai ta ua ngeawe lotu. Alu ya ko to ua lau e te tohi, ko hi ngai a prokalama koe ni ka inga. Ke lau konga ya ko to o lava ke mahino a ere hanga tonu mai a otua. Pea ke nofo ma ua e lau mare otua e tau tolu, ka e māma loa o tau whanonga anga. I he pehe, he kai whetu huaki, he kai ketoe whai hatoe. Pe, ai lea aki holo, lau e ki he. Ko tae mahino, o kune whakatu upe mau mau lahi e tau nofo. Te mawhoki mai he wike kaha u, te urakorinto wahe valu. Ko wahe ni wahe nounou a pito vespe taha tolu. O pehe, ko te mea kai kua whi lau lau ki te aitori. Ma tui e wahe koe ni o ngahi wahe o korinto, ka inga, ko ngahi mea eno whi ao pia moi ka kai kou lotu. Pa kou hinga ia e wahe ai reso ni maha uinga koe ni he tona kotoa i aula korinto. Ko no wa koe ki tau tolu, ko tau tari e iki, pia o tau no foi loto, ka o kiai pia ngahi tau pe whi avokaki, o ikai ke mahino, o ikai ke tau e tau mo uike lau marie. Tuke tau toanga ui ka hau, ke mea kai kua whi lau lau ki te aitori. Hmm? Pe koe teu teu he loto e ngai mea ke whawhanga ake kakano. Koe kakano e ni mea kong tau hoho ia pa tau. Vala mo ke mea kai mo mea kato ko ia. Pe tu watu e vahe koe ni vahe fitu. Ko si lawe pe oki ai. Nofo ki he iki kai māma loha o whanonga. Pe kai tike toi e nofo o eke takai holo pe ku lelei ho bea o whai pe kai. Tapai whaka māma ko he o tua. Te ke ilo ho alunga. Ta ko me e ta fima ko ta ha ni. Te ta ma ka pa mo ri ta pa si ri ti o. Pa ma la ke ta mo ta pe mo tu mai. Ki o mo na ma ko te ma lau. Pe mo e ta i mi ke. Pa no ho e ka kai. A ki a fa ka ho da lo to ke ma hi no. A ri a ka ko ri a fa to ka pe o a to ri a fa ni o fo. Ta ke ho to i ta pu i ri a fa to ka ke lau. Pa ma wi ka ha o te ta ta. Pa mo me a o fa.
2: Fa malo lahiat ketek mo fa ka pro kalamata tok fok mahwi ka ha o malo.

0: ko e tatai ni ku hoko to tonu e taha i he ho atani pa ko e programa fukeni o ku hoko ko e programa ni so saieti ko ya a kolomotua ko tatai lele i foki he ni ato ke taha si os ila iu pe a pe foki ki he tangata e programa ke a mausa i he ho atani ko tui pe e mausa mo se asi ku ong lele pe programa pa ka pae toki hu ma havili Pato ki huma i kau fokiat mausa ka te koe ke tataki mai ta polka maa ki hoa tani malo.
1: Malo pito, te vita kore pe ke hu whanga atu whakangalo kumpea maia ke hu whanga atua i ta kau ke pehe fuke tangata toke ta, ke toke ta se asira iu. Ke whawhanga maari e maa e ki miniti nou nou koni maa e kainga kolongotua ke whai e na polka maa e fia fini. Ke taim kwenye ku lawe i atu ku se asu ke i whenga e ne ene headphone ke mau o ku ma pui pui atu he mo hou eiki tu lo atu he ngahi tu ma fare ko tope ko lo eiki o ko lo mutua pe ku moki moutou ko tope ku mea mai ka ma mpe ku ongo i ko lawa le i tau mea nchasi ka ta ki malo i tau lawa ke fia fini ko me ma winga peko e tahna e ngalo peke fahatu ko matari ki fokieni a ki miniti e ua e ku lau foki e toko lahi ke he tau fukatonga ke pupunga matari ki e ka pau pe kwa hao ki mea ki lawe no no pa mele taha bini te ue ko ilo ko week eni eni e matariki pa ku whaango e tonga ko toa ko ku whapapa o ku lau fuke kau mauri ko tau ko tau ko tau fo ou ni e kau mauri ko nau tau fo ou ntuke bunga matariki ni hanga whapafonga e mo ui whapafonga e ngai mea whaka mauri a mautole maatua a takata whenua se aksi ko pupunga matariki e ki lawe no no ke kata hoko ke ta polo karama wha more more
2: Iyo, kai ke aha ku ma ulahi a ki ai ko e pu pu pu ma fe tu pe ha ge ha ko a o foki a ma ta
1: oi oi
2: o ku la he mo no u me ka ku kai ke te pu ma la ku le ki ai
1: oi o ko ki ki fo ka pa be ki ai ku fa i fo no fo ma na tu fo no ani ko ko tu nga fe nga tu fo ma uri ta o mai pe ka o be pu e ma o be mo ta o ha ma lo kai ke Foki tanga ta polo kalama. E sa asi koma natu ipi foke toku ume pe haviri ta polo kampo mui mui ta hakimu e ne konferenisi ko e ngai si asi. A e sa asi mui sidena. Na e fai foke tau ki lawe ke hake a e lotu. E pako uilo i kuongo kuongo na haole ngai miti aso siare na e fama natu foki tonga ko ne hake i hifo. Pako kusio pe ki motu a pehu tehina ko e fai fikau mi astereria. Ka kutonu pe ke whaha ki hatau ki lawe ke he kwe ne tokanga lahi ke ka inga kolomotua. E ka inga kolomotua e se asipa kutu pe ke tuka tuka koe he kwe fuk me ka inga me he sopo tau wha hau. E kuna nau ki lau lawe ki ai. Ka kuilo i pe koe mea ene ke tala noa i pe se asi. Ka pae tuka te tuka tupe e pa inga ka koe ke hanga pe ka utoki whamanato pe umea ku uka ke mana ke mana tui maalo se asi.
2: Iyo ku. Wa te ne ko pa malo ke programa ka te tamaka pe ko ti mana pe ho ke ku pata pat ki e pata ko to ho we ki we ka nga tonga mu pa no ma he programa e ko lo ko ni ku ma ha ko mai ko e ko e pe me ma inga ta ha i he ka tonga ko ni na fai tonga he nga ku e ku ma o ki ai ko e fama mafa ki he mo ui e lotu ai wesiliana
1: oye
2: oh, yeah. Ku faia e fela waki ka ku mahino pe na e tomu a hau foki e lotu la maasa e da fitu iwa fitu
1: oye
2: oh, yeah. Pea koutui mahalo ko e ko no kamata hano tofi pula pula ko e ki karistia nei toma Pena rei ke mo ui ngā ure ko ia. Na e hoko mai taimi na e whaia tau hapo nua i tonga. O si lawe ai e ka upat ka ula masā pe e tō taha ia. O wāsoni na e mari e ke ofine o eiko pake a mea o hao ia. Pea e iku foki ki England. Ka i e nauo mai na o sika mata whaia na tala noa i tō tapu ia. I he mātua tonga mo e hau eiki ia. Sia e ilo ilo e ka e palaha me ko ko si hoa ko hawe u e ko mea ko pe ko ne o si tofi pulo pula he tai koe ni pia waha mai me ai ki he kau papa alangi na nau folau mai ki tonga i he tawal tawal noa noa ia nei puke ai e tawal noa whana puke ai te ukawa ia waka koe ko Duke of Portland o maile mo fifine pālangi pena e o Elizabeth Morley koe kau folau koe ia nei nangai tawal noa ki he lotu te hau mo male nā te hau mo kau beach koma toko lahi ki tonga ne ta mai ko wipi ha pai ne lo voi ho wiki ha pai
1: o bu ha wai ha wipi
2: i o
1: ha fu ki ha pai ko ha wipi ha to la hia
2: ko ia e ko ko me ko ko wai ki mu a ha o me ai e ko noiga pe foi ba ko ia ki ta hi ki ta ba lu o wa ta o mai ai a a lore ki tonga o taritari e muri ki haa mea i, i mua. Wana si hau kua a lore ia. Na kai ke mo uye ngā ue ia. Kana e tala noa ai a lore ia ke ki he o tua mo ui pe mo e vai toka aterine. O whanongo e kakai ia i mua. Si tau pe taha, maru e mahina taha, ufoki a lore ia. Kono inga koe maa maa ki ono hoa. Ka koe maa inga koe fui hawa lore i. Nia wana kai ke mou ye lotu. Whanongo ai fish ia ko tākai. Pea whoke tākai e ki fish. E osi koe whoke a lore. Pea tākai na e tangi e kakai. E whoke a lore. Pea na whaam ke toi whoke mai mua. He kukamata ke ki iata mai lotu ia ka nau tolu e. Aki he o whoke tui au kwae eiko tui te au i la kempa. Tangere me tui neau ka ke tākai. Whoki tonga, whai ke eke peko whaha, whai ke whonga ke o mai ai hawhai se kau ki whisini. Me whoki mai a tākai ki tonga kwae pe moe moe tōta hai ko langi, hange pe maharu konga whisi pe. Ona tala noa mpe kau ngā ukoi kwen a kwen mo lore na tau ki tonga pe. Tenga mai tau mai ai ai waka e koe alga Australia ko Wilson nei ai o tang mo ke Australia ko fitupe ma mewe tau pe nao ke Australia tuku waka ai katalang he kauta mai Australia he la wo ki Tahiti he ko Tahiti o wei kau fai ako i ulawa ia o kore pe na wo re wai he waka ki Tahiti o nga tuku ai tona papalangi la masa ai ko Mr. Davis. Tangerema Davis kia e o tama. O kua stutuni mai milantoni ki ki ta ofi ai misiona koe ai la masa. Kai oange ha kau fai ako. Kai kai ki o atu ha kau pala. O atu pe kau pasifiki ke malo e se mahino a ki. Ngo fua ie pa mwe kau fisi. Masuka te uo ni ki fisi.
1: Koia, koia.
2: Angarewa e Davis ia o ave ki tohi. Ko osi ni liwe umea ule soto i tapu mea ke le fafisi. Pako ya fe mai toma e ko inga e ko utu e vai maki o wana la ulo ulo fa mea kai.
1: Iyo.
2: O pe taura kai mpua ne motua.
1: Ko iyo.
2: Iyo. Na utama e na dori e ki luka alofa i he e pele riko e o ta walua ono. Na utama e ko ia o whanonga are motua he fora upa ha o eke ane. Tanga wa fishi na la imu ana wai pana lao ki tahiti o mai kau fai ako tui tak eh?
1: Kuya
2: wa fi mau e fishi yon au eki ko tui nea tanga rewa e ere mozua ko tui nea u ko ka inga kakapa u kukore e lotu ki au ki ai ko e anga e mau mo ui fa pasfiki he kai ke ave a koloa pehe ke hiku e kamata mehe ulu
1: ulu
2: tāngere ba e ane motu te molof mo ua heni a ko i au pia motu ki oki fisi
1: oh ok
2: ino foko i a eko tawa lua no i na ki ta loto opi te tonga hau eke tonga ki whainga lotu ko ini ai e pia kore tangere wa he amata si una mara si ke na po uita ke tele motu o te motu angei te wanga malu i mo ua kai fai e tau ako Ka koe anga wha matala koe he mau mai koe me ni mai. Toi noa e la masa. Pe he hape mo ta afeta. Koe mo ta katahi kia kata o mai. Pe nai mo toko ua ko poropora mo longi. Koe mo i ko tongi. Koe mo i tofa ai. E malu i lao he ape ware mo tua. Koe whata tau koe ki wha matala ko pule la a. Koe api a ware mo tua koe upe. Kai ko anga usio ki ai. Ma ko sia ko veo ngope ia. E le mehe na e la langa i whakorotau ke maru i ai ngauto. Ai ki ho whae e ako oi. Ka na na unofo he api ko ni koe kui ko mata uturiki.
1: Oi ahoni.
2: Oi ahoni. La langa e ki i whare lotu. Langa e ki i whare lotu i si. Pau kasi e ni he tohi noa apita vi. E la e apita vi. O apita vi koe ko aha pai. Koe toma, maa koe hakopeo o mumui na ino pe kolmo tuo.
1: Koi, koi.
2: Kone ufa matala. Koe langa ki fai lo tu mata uturiki. Pe a... Lai musi e pe a lalo ia pa e pe. Nga e pingi fai fai patom. Pe a kamata pa ki toto la hima e kawupi. Pe tangi are mo tuo. E hiki o lunga e malu ingo fua ngen na utolu. Mi a... Oh, mai lapa me tautu i o tuo mate. Pena o e o toe lana hui whae lotu i kubasia, lahi lahi ia. Aiko whiunga ko ia ko ane ki ta walua fitu. Ko tau mai a tana ia pia mo William Cross. Hauna ki hifo. Ko hinga na hau ki hifo, hila e, ura ki ko tau mai ko ko Ape mo tafeta i epeleri i tawalua ono. Tau mai a Santo Omasi mo hati chan ki hifo i Sune i tawalua ono.
1: Tau tau.
2: Kana ke lava ke na tu uta ki uta e.
1: Nako pe ita.
2: Nato ki hake ki hatafu i he ahovalo si ulai. I tawalua ono. Ona hake mai poko eak mahino pe na ke kitari a tae lo tupe na iwa. I na kai bēmo ui hame ei hifo. Kana e, o mai rewa te waisia i tawaru ano, i se me tawaru ano, ke hau o tokoni ki heo matama. Hau ia ulotonga wha ama apopa te tau masia ni katoreta mo e, o te mo hati ton ke
1: lau ki lau. Ko te foki e?
2: Ia tanga rewa e wais, ora mua ke foki ki a seria ni po, te foki e waisia e vata tau. Ako ni po te tu ki a seria ko ni wai ki foki. Tutu ni marewa a seria. Ke o mai a Natani o Tana e la inu silania. Mm-hmm. Ka inu silania pa ki tau ke iang e matua tu. Mana ne lava nge fai nga au. O mai emo William Cross ko e fai fikau pe mo eta. To e whaheka mai pe mo te mitu a ise ai. O na mko hake hi hifo u te ke fuliriu. O te pe ke haliriu. Mo whanongo ai a Tana ia. O koe ka ulotu inu kua alofa. Kusi ka matalo. O na uomi ai, ai a koe tawarua fitu en. Na uomi ko ia ko pehe maro ko wiki wha osi au ako. Si samati wha osi au ako si koe tawarua fitu. Na amko ia ko whae lotu funga si o na umma ulotu hata hai mua ne motua. Hape o tawe. A tala ia mo William Cross. Ia mo timi kumaisi. Na amiko ia si o ko si ka kato yo wau pa lotu ia. Na u iwai u himi. Ne ona e whaka fisi pe, na e whaka tahiti pe e po kalamai. Ka he taim da tau pe, na e tawange e kakai ia. E ko toko tolu ngea weni e kau maua.
1: E lotu ia? Iyo.
2: E tawalu a fitu e. Aia po e, ke foki aki pe tana pe mo William Cross i hifo. Me uteke asma to tomasi.
1: Uteke asma ia?
2: Uteke asma ia. Aureo, aureo, a tāna ia, o talang heo mo Tahiti, o kwhie papi a rea motua. Ka kwa kia hana mawhai ni kwa mawhai ako nau kwa ki o te ina ua ki la
1: whai a papi.
2: Na whai pina ue o ua kwa rotu kwa palaku. Ka kai koe aiko tau au e ki tawa lua hiwa. Ka kuwhi unga tena foki a ki fisi hoko ngau na nau. Ama foki lau, kai faire wa papi ia e tana. Papi ia e tana ia. Are motua.
1: Are motua.
2: Tawal tonu loa. Ego tawal tonu loa e toki haua ia. Sion to mas me hihi fuk bailo kaki te raha me akmate amu.
1: Ego mahi ma kebe mo ui e lotu e. Nega ke mo ui hihi fo e.
2: Kebe ke mo ui. Na e, faifai tue o loto a ata. Ke tuangea ke lau taela. Kai kai pe li liu ia. E nai kawai mo e fohoi a wata ko sari kui hawa. Iho lo kapusi koe me ni...
1: Ui.
2: Ni hi, hi, mi kolo wai. Kake, ka koe po ini en. O mai beko a tomasi koe ki kolo. Fahe kai pe o awe ki hapari. O kamata e koe misiona i hapari.
1: Iyo.
2: E koe taim koe a kua sifai fri kutaki sa ata. Ata kua ahau ki tonga tala ki mua lemo tua. Beko fana o mai kua papi kua lemo tua tawal tonu. Pa pepe mo tawa au tawa to ta hai ha pai.
1: Eio.
2: Pe a kamata le vai ngai na ko ko. Fu ka pe ga una to to lu to pa a ka to pa si. Tawa lu hi vai fo ki ha chin so die ki asteria. E na pe ke na sai na o mo so to pa si. Fo ki a ka ke. Tawa lu to lu fa u kamata ki mo ui ai ai lo tu ha pai. Pues kamata ke tu fa halo to mai u ka pai fika ke pasiki o ta va to lo no io kusia ka pai fika to mai ki papua new guinea mo pi ko ya ka ke ka ko ya na ko i tu ko e lo tu ko i rere mai ko ya ko mo ui foki ka poi ni ke ne mo ui para ta u ki he u pe papua new guinea ki fai ka si o ko mo ui ko ko hoko atu e la Daniel Tana de mo William Cross ai nga ue a hape mo ta hape. Na te ke pehe ia ke alo mo ta ia pe a mate nga ue. Ko are mo tu ae, na e lotu koe mo ta hiti. Ko are mo tu a beni o ne puke koe kalasiko mai. Ai koe, papi ko are mo tu ae, pehe na toko ono ke au tupu e te ka urui. Inu ko alofa pe ia. Pe na ufa kalahi rewa ki fare lotu koe ni koe la tu koe fumasia koe e o ta hiti. Aku faham lo tu nak tu tu hoi ko aku kisah tu tadi.
1: Ana mai saya nak saya nak mutu ah. Ko saya nak mutu ai eh. Aku nak tu buat apa sih ko fare.
2: Yo ko man saya ne. Ika saya nak mutu ko ko lo ia. Ya biar ko teu. Ko tu la
1: nai.
2: Iyo nak tu hoi ko ai mi ko masia o ave kisah tu tadi.
1: Iyo iyo.
2: Ko ko lo winga entarno ki ai. Na kai ke pehe ke haua a tana ia mo William Cross o langa a me a wisi na nake. Ko e mpeo hoko atu.
1: E ngā ue.
2: Pare lotu, pe mo e ulubu e, a are a motua. Pe mo e o
1: motai. Merasi ai. Mari ia, mari lahi.
2: Na wisi ai. Ka ke he kako e, alu ka tano a koni, ka tono e toko o si ia. Kai ke ilo a tana ia, kai ke ilo a William Cross. Ya ko fa papa en ki wis ya na ba ma na fai ka to ma lai fai kai ke ilo are mo tu kai ke ilo hape mo ta asta
1: ko ya ko ya
2: pe ko ka to ma lai fai fo ke te au ia ai ke ru ma u nga mari ka te au ka to ma i hake anga o se to ma si pe to ka to ma i mo nga o se to ma si hapai le ai
1: tangalo lo
2: to ilo ya kai kai kai ilo ya mo tama ko na pa ka bo ui ko mata ya fi
1: ko
2: ya onga ko tana pe mo William Cross mo te twice e nai ki ya pia ko ye na la na yo Tahiti o ka mata no nga ya ki alfabeti ki finga ki ai ha ya fa tonga e pe tu ya kai ti go ya ho ni e
1: i fe ya
2: ya apa tu ambo ya kai ti go ya ho ni
1: Iyo.
2: Sene. Iyo, sene. Ai, ai, ai, mission park ia, o kamata ke park ia i
1: him. Nau, nau.
2: Ai, hoko tu ia koe tana koe pia mo William Cross. O mo ui, koe mo ui alotu, mia no hoko atu ngā ui koe nai koe. Koe apia koe, oe oma lahi, i mo are mo tua, nai hoko atu. Ai, whare lotu i o luka, paka lahi i pe i. E nai a ui a toko tāwhi tupu.
1: Oh.
2: I he konki mui. Ka kei ka koe kaku, tau shatu koe ki he katanga nai whai ia. koe pai ki ki fataha i i a hu fare a mua koe koe pa mo fare lotu a manatu ta ua kea upa mon pe ia e koe ngā fatawa lua ua ia na i kana i kai a lore ki ha ufa
1: e lore ko misa lore se na
2: io o whanonga e ongo fisiko ni pe anau ki tahi tō mai o whai ako e kai ke tui vai vai pia aku kapane kai loto are motua ka koe loto are motua ko hinga ke o mai o whai ako mei tahi ko e ongo fisi na nai mua pe anau o tala ko na weiki pe ko whinga na weiki ki o ngā whai ako o mo uia e lotu i tong kato ki ma wahe taki ko tui mahalo ko e ki whanong nou pia ulawa o atu kolo.
1: Oko tu peko tau.
2: Nai si alupo tau kai ngā o whae nau ki roti fungasia ki whae manatu i kāu a hare motua. Hoko mo tō a kāu koe u whae manatu. Ki e tau tō lunge au ke kai hui te tau au ki ai ka koe. Ka koe no hoka kāu pe he polo kalama.
1: Oi.
2: Engahi te fito i feitu. Mahu inga, pako pehe maro koe mahu inga taha pehe kumasia. Eko tupu anga lo tu nai tupu ai. Omo ui. Koe pulo pula ena sto, mai mi mua. Me ta fitu iwa fitu. O au mei ka lore. Tau pehe kwa he kai maalai. Pea fua re vai hapo ta fita he. Pea hoko atu e mea.
1: Oku kamahwane kwa tanga noa. Iyo. Ufa mahona ga rato ke tako inga ku ko to tanga ta ke he ne ka inga kolomu tu aku na he holo na no fo muri fa he na he ni. Ke na ufa no ke lo tu ne tu ne tari pe ko te vue ne tu ya ya. Are mo tu a. E ki mu ai tu po lo aki. E ku mahu inga au pito e ke ilo e ka kolomu tu aku fa ki fa no. Wa fu ke to la ya fa muri te ta maka mo me me so po ma so po so po ta ufa hau. E na una no fu to lo ngoa. Na hake mai lo tu wai e api. Ka uro pe kutonu e wai ilua ma atira maka ati maka ki ai. Ula he na uro tolo. Ka koe me eku mahu inga. Me eku mahu inga. Na eo mai pe ki fungasia. E na esi fai peho no tofi e pulo pula. E ko ufano ko ko mamakawa mo e toko lahi. Ta marito kai na hake lo tu huma wapi. E ni kohono mai ki esopu. Ki esopu taufa. Ko uro koe me eku mahu inga taa fefe tu na emo ui ai toke taa.
2: Oi, koe hora taki ima kone mehi ho, na heka matu i wano, hao matai pusa tō pasu. O mia hake i sopu. Ako ki i whanga koe ko awhaki he lotu.
1: Oi.
2: Kuna uti peiti ho loai. Koe api ko toa pehe tō mua koe mea mo se se lombo nere ki he. O kuna uta pehe, na hake o mau matata.
1: Kupa wapi. Eke waka di maka na kua mua apu di maka mea he hake. Nau kua muna tono are ahi. Are ahi. Fitu tonne hake ahi.
0: O sturi au iha kau sopu mi sopu maus.
2: Iyo. O kua ima fui mea mau inga e taha kau maro e tuki tuka aleha programa ke. Pega waki pe mo e. Pekoi wesiri anna kua e ni oku. Tak uang ya, perikau lotu fakaristian ni.
1: Tak boleh mahokoi, tak boleh mahokoi.
2: Mahokoi.
1: Iyo, gua maafan apa yang saya fokus tentang tak fokus kau ni Australia. Ini kihu mayo, o fokus mana tu ke kau? Ngapa gua kau kau faham ya? Gua tehina peoku tokoh. Enau kakak mui kongai family mui kongai kau ngaji. Ulu kau tu tonu peia. Tonu kau fokus longa fungsia. Bagu toki mea kehe, fai pika ue ne tari ngai
0: pe. Mausa, kataki pe, pa kataki pe toke tanga ui ko tau tai mi. Kui ai pe pa mo i fehu i mahu inga e taha toke taha pa mo mausa tonu ke foki mai i e tau mea. Ko ui ko uraki mari faka karistiane ko i tonga na e fai fale lotu, na e fai fale lotu kone ta anoa kai toke taha i funga sia. Ko uraki mari faka karistiane ia toke taha. Koe, na e fai, e whanelotu koe fungasia, te tau toki lawe ki ai, i he tau polokama koe, au koko koe hui, koe tau tai ni, ku lawe tau polokama, koe whamalo la hi jaki mouwa, he? Iho.
1: Whamalo, au pito te vitai.
0: Koia. Malo, au pito.
1: Malo toki ta, tau toki tala no.
0: Koia.
1: Malo, au pito.
2: Malo.
0: malo apito koya ko fa malo ke te da sa si la yu pe pe fo ki kiam mausa i he lava le le por ka ma koso saeta kol muta mahu inga apito apito eni pe hange koya ko mea mo ui el lotu pe hange ko kulau mausa ko e fua ki fare lotu eni na fa ea en mari fa kalistiane i tonga i he funga sia e tala mai beha te koe tahe ka ki lo i mea koya te koe tahe pe pe kiam mausa ka ko fa malo lava le le tau taimi ka o atu e taunga hitu agi me tau whanono pe tau tuki hok pe tau programa ko ia ku hoko mo ka usau tia tutuku malo apito
3: o ku taumu a ai nima tolu taha pe ai ke whakama fola tu hangahi polo kalama o ku tuunga ma olonga o ka pau ke pehe ko mau mau i ai ngahi maga tuunga o i whakahoko whatongia whakawhitu utake ki he Pacific Media Network i he noa walungiau fitu o no tolu tolu whaua Pe teke e-mail e ki he complaint@pmn.co.nz. O ku lava foki ke ke whetu tāke ki he mau mawhai o ngau whuatuu ai ngāhi makatu o ngā ki he whakamawhola lea, the Broadcast Standards Authority, i he noa walungi au tolu o nono hive hiva ano. Pe ko ho a ahi ki he website i he bsa.govt.nz. Ko e ngāhi launga ko toa pe ko pau ke whakahuia i loto he ahu wa noa me he aho na e whakamawholai i he ngalua.
0: Ko re whanga maari koni ke o atu ai a ki whanongonongo koni seti koi ni. Whakaturo o atu, ka atu mua a ki whanongonongo koni seti ki he tangata i whanua, mo e whewhine i whanua, mo e kaukoristu tuku o tau whahau mo pilo levu me i haapai masani o ku takai a te uroa. I e pauri ifo o e pō ua whao si urai wa afe wa anō, ke mou mea mai mua ki whekoa ki he holo le sieri tonga ki he api ko tuinga papai o wesire i mangere. O kumakatu unga ai whakahoa ani ko uhi ko si i whakatangi mai pia mei haapai pia mei he pure ako mo i whanau o ako me he korisi o e ongo tamaiki ko tau whahau mo pilo revu. O kumakatu unga ke whei ngai haki i mea iwhi ke si ngā aue aki i he akololo tonga. Pe aku makatu u ngai ai whakaafeni. Ki si ngā hi siasi na si au atu ki ai ai tohi whakaafeni. Pe a moi hāpai kotoa pe kue whanongo mai ki he whakatangini. Whakaafei atu ki mautolu mou mea mai tau fie fia mo whai ha ofa ki si i whakatangi ai ongo tamai ki. E hoko ho mou ofa koe whakakoloa ia ki si i whei ngani. Io, e taritari mai me iai a si kaukoristu tuku o Aotearoa. A whēko a po uri hifo aho ua whao si rai ua awhe ua anō, i whēko a holo le seri tonga, apiko tuinga papai o wesire i mangere. O ku mautu i pē te mautari le lei e whakatangini o ku whai atu. Ka iai ha mea o ku ke fie mau, whetu utaki ke whika telefoni koe ni, noa ua taha, noa walufitu taha, walu tolu hiwa wā, te koe noa ua taha, taha ni mataha, taha ono taha hiwa. Whakapapa atu, komiti koristu tuku tau whahau mo pino levu o Aotearoa, Malo.
4: Romo hoi ki katu mua ki whanau noa ia koe ni ke kāinga kotoa pē me he kolonga tata, pē mo e funga matahi wā. Ko i whakataha ni ke kāinga hawhewa kotoa pē utaka Aotearoa, e whakahoko e tau ki whakataha ki he api o winisi fua taimi, aho sāpate hon fulma aua o siulai. Taimi o no e fiafi, tua sila, taha ua Hardy Street ma ngere. Ka taki, ko e tau mua, ko tau ki whatongia ki he whanofu koia o tuhe toka, ko no pongpongi. Ka taki, ko e tau mua, ke tau talanoa, ki he tau whatongia ki a tuhe toki, hiri ai whanofu, pe mo no pongpongi. Me amai ki he tau whataha, ki tau talanoa, ki he tau whatongia ko e ni, whua bāpātu, ko miti ngā aue a hawhera.
0: Tanga maari ko ni, ke o atua i a whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu uta mai e tau fwoi manioke me he mapu a vaea, me i houma, kano lelei au pito, me rie, pea e toi lava ke tiriva atu ki he kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mawalu whaavalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mawalu whaavalu taha fitu. O rea ki a opeti tovo, pe koki mou tolu o ku mou Facebooka, hu hake ki he NPS Facebooka opeti tovo finau. Pes Facebooka ko opeti tovo finau, Orea ki ai, malo. Kore whangi mariko ni ke o atua i e ki i whanonongo koe ni, ki he kai ngā niua topu tapu, mo ki ngomotolu koto ape, na i ai ha moutikite ki he lulu langa whale lotu kai ngā katolika o niua topu tapu. Koe whaka amu ke māu mai a seniti mo e pati o tikite ki he ui ke whaka osi o siurai ke whaka folau ki tonga. pia whakahoko ai lulu he aho ua hiva o a kosi. Malo me he palestini sosefo apikotoa, malo. Kokore whangamari ko ni ke o atuai a ki whanongonongo fo i me akai ko eni. Na e toki tau mai, e mauta, koe fo i talo tonga, talo futuna, fo i manioke hine hina, mo enge enga. Koe fo i ufi, koe kaumeire, kaho kaho, moe mahoa. O kuiai foki pia moe hopa, moe mei kua ositao, pia moe lai pere o ku kilo e faa i he mile mila. Mou kātaki, o telefoni ke fika telefoni ko e nā, ke mao meiai e tua sila, pia mo hono whaka iki iki. Fika telefoni ko e noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa. Fika telefoni noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa, malo.

0: pea ko koe konga lahi ia e na hoanga whakatokanga ia ai ki tā mai oi kini. Ka koe huinga maho ia na na whai ai, ai ngā oe koe ni koe konga pe eni na na whakatutu ki ai, pe na whaki ka te au, ai tūnga koe ni kau whaki atu koe hinga koe tau tai mi malo.
1: Iko, e pisope, o ku mawinga whaki koe, koe ato e whehu i koe ni, koe ngā koe whehu i ene whā, ko whee mau ke ato, te koe ko whenga peke hao he taimi, koe ulua ki, ko mahino koe me mi pa whakoe kau tau tutu koe ene a fio. O ki ai nai hane toko ni kia te koe moho o fungā ue lahi koe ni, nā ke whai ka taki o lawe mai ki ai e pisope.
0: Mahalo pito ne vela, ku moone pita e whehu i koe nā, pe kau ena whehu i maho inga a pito pe te maari e pe te le sonde pe te whee koe ta ko e toko ni atu ia bachi e o de vela pe ka te vita toko ni lahi ia ko e ka paneongo na hui e ki foi tau ko ia taha me konga na hui e sonde me taimi ko ia pe na fuke si si a pito ko mea na si tono ko mata he tise pleni pe me whakapa apa me ngai mea ko toa ko ia i e potu ngā ue ko e futoko ni lahi ka te au te ko lava anga ia ai ku e ku nga we pe ko pore pore ka na i kai e potu nga we e fai a fai nga discipline pe e ga tia ting mautolu ko tui he kai te ula vai no ia o se paki au me mea fana pe ke nen me ngai mea kotoa ko ia ngai fonua kominisi pe au ma ke ngai fonua au ki Afrika ko e toko ni lahi moni ke te au ia e ta faa koe ni he potu nga we ula ki ko e levela ko loto lahi fai fatokia te koe pōre, koe ne puke puke ku tuku pā, koe kau e toko ni ofi ki ai roki ki te whanongo, te koe kau ia he ngahi mea na wako lai, koe toko ni lai, ai potu ngā wei ka tia, mo whakaloto to au ki ngā kou whai. O ia, koe konga ia, koe kau e discipline ia toko ni lai ka tia, i he ngā wei ki ai, pe ulawa rewa ke whakamā po opo, pe te loto lai, pe te loto to au, kutisi ilo e ki tai ia, pe pōre a te mou ike ngahi mea ko toa pe. Ka nā i kai e potu ngā wei ki e kukimo, i kati ulawa ia e mea koe ni, ia e mea kau whakataha e otua, me lau maria toko ni ka tia, ka koe toko ni lai potu ngā wei, a ia kou tai maria he ngai aho koe ni, ka whokia tuko hea ko tau tai mi malo api.
1: Whawetai e pisope, ka taki e. O ki ai nai ha manat merie i te koe, ke taimina ke kei whaifatongi ai i he waa, he kuota e soti ai se ne whamore more ka waha manat merie tuku mai mua. Whanongo mai e kau tau tutuke ne a fio ki ai.
0: Adevela. Ko manatu mai rie masi ki koe kawe he ngā mea whakawhiwhia la. Nā wongo pehe koe ki soti a sisi tahau. Puku puku sisi tahau he potu ka aue. Pea koe kai a mea ko mana tu i lelei. Koe huange a pule e taimi ko ia aku tika pe ko tau ai kau tika ke au ke pule. Pana mai ka teo ke ure o ke u tokanga e mata paa koe nai sede. Te vita. Ma tuwho ke te tuku hifo foki ai ki lalo pe alui koe. Ka koe foki koe pāmu, foki whakataha ia moe sootia ki holoa koe. He koe ngā fu mamā whangeia i he sootia. O ku kāu iha whaiga oho ki te au. Koe taimu kana tala mai ke whetogi re o. Na uongo i re wa he taipi ko ia. Koe kāu iha whaiga mea na ia i e. Ai ngā ue ka ngā ue. Te ki voi te ke hoko kia. Koe ai e manatu e taha. Ki he te alo ako tau koe tawhakula ki eua pe mai ki kau iki ke mau reo. Pena ave atu au pe mo kustino mo manoa. Te tala mai ki nofo e tawha aki kondi uhanga ki tau aki loto. Pe ko ongo i fuko so ti au. Pe wha matolu hoku ure o ke urea atu ki he kau haua ke eua ta utu i he ae oi palasi. Pea kou kule te, mo mamma o mehen, masi vela, pe ma tō tātou si kato pāiko. O ngoi lai e sotia, ai hu mai a taha ia behe kau tāma kori koe. O ku kau ia i he ngahi. Koe, ka lai au pita ngai mea te whamantala kai. Ka koe, manatu me rie pe ke sotia ku kau a i kani a toko taha. A toko taha ku ne whai whaka mātou ato e ngā ue. Ka upe mo pita hola isi ano te teo ki mātolu whaka ulungang. Pea koe ke kaipeke ngalo a Lord Vihala, ai ulunganga hoi koe eiki kai anga whakatua ki mau tolu e kaipeke ngalo e tokataha koe ni e ku moui. O ke iako moui pe moui koe ia whakaaki aki moui. Mo whakamātua te mea katoa pe. Ka koe kau ihe ngahi mea lahi nai.

0: Ko tata mi ko hoko to tono ai wa. Ta hoka peke ta polo kalama koko ko e ngahi o ngongo ya mi Australia pe amo uheina i London tu ifua. Uheina malo ta ma we aho ni malo mu ai ke i fra hoka fatongi ya mi fituna.
1: Io ni ta ko fa malo la he atu i he whainga maare ka mono whataki mai ngā oe pia mi Aderana mi he FM a te au māu a poini waka koe pia mana tō ngā ki he e fia fini. Ka koe tau ngā hi o ngongoe ni e lava a, o māu atu pia mi sene a selia ki aho ni. Marau mua lau marea ho eiki pia mālo lele e tō ngā kodope. Pia ki he sola pia mai wulangi wat kia i e tau ngā hi une o ngongo ki he aho ni. A tōna ke ni kono fulmātaha o siulai wa fe wano. Pea o tau whawhita e tau au sia mai. Pea o kou korepe mua ke u whamalumalu atu i he mua ki talawhatap kakato ai polo kalamaka u hufanga atu pe ai. Koe uraki, koe mau ea i loto seneni e ahoni o ku ki i vai vai ala a pea o ku malu malu pe ka e lahi a au fia ka he ikai ke uha ka o ku mau momoko au pito anepona mau momoko au pito ka kapu lahi e funga whanoa ha hau ka e lahi taha ke ta whaak whahihifo o sere ni he koe ofi ki Hebrew Mountain ai ana mau anepona mau o sia o ke tikri se nima pea i he lolotongani ko ki i mawhana mai o mau i he lolotonga to Chris e hong furu mawha, te mau ki a uha ke ki he ti Chris e hong furu maono, ka te mau toi foki pe o momoko ange i he taimi tataha a po te mau toi foki ki he Chris Selesiasi e hiva. Ko e oraki e tau ongongo ki he ahoni. Uraki ko e roatonga i Australia ne eik palemia, Lord Fafanua. Ai e nei whahoko whoka ne whataha eik palemia o tonga, Lord Fafanua. Pea moe palemia o Australia ne onupo Anthony Alpanese i Brisbane. Ko e area e ni moe ngahi ngā ue mahu inga ki he ongo whanoa. Pea mo hono hoko kwa atu, hono whaka mālohia i ai hoa ngā ue fuoloa. I e waha ko ia o tonga pia mo Australia. Nā e toi whataha ma ke foki ai paremia, Lord Whawhanua, pia mo e tokoni paremia ko ia o Australia ni ko Honorable Richard Marles, ai a o toi whapapau i ai pē. Ai waha whenga oe aki waha o fi ko ia, pia mo e ngahi fo whetutaki mā lohi i he waha ko ia oe ongo whanuani. Nā e whahoko e ngahi whataha ni lolotonga e ni a polo kalama whakawheitu o mahu inga ai ana e taitare ai a Australia ni e kautake Pasifiki ki hono kamatai o e Pacific Rugby League Partnership pe koe u hoa ngā we. O whatataha i heni ai wā mā lohi o ku wahe wahe e he ngahi whanua o e Pasifiki pe a moe sipoti liki. Pe a mo hono ngahi whatongi a mahu inga i hono whatataha i e kakai wā mā lohi a e ngahi wā whetu taki pe a mo kamata i a ngahi whainga maari e ngahi whetu u o e Pasifiki. O ku hoko hoko atu pe, ai ngahi ngā ue mahu i ngani, i he waha ko ia o tonga mo Australia ni, ai a ko hanga, o langa hake ai, i ngahi tau lahi au pito, pe a o whatifito e ni, i he anga whakakau me a, anga whakapa a pa, fetu utaki, pe a o kia i hono aunga lahi au pito, pe a o kumalohi angi he ni, ai waha ingo whanuani, pe a mo i ngahi feitu u ko ia o e Pasifiki, whakalukua. Nā, e tadalele i bea mō whiloa ki e talwhikaurahi lele o atonga ki Australia. Eris Tuhangi SCT mō Miss Jane Lipsy. Ai a koe tokoni talwhikaurahi for all eni a Australia ki tonga. Ai a koe manaki keni whalawat ki tonga o whakahoku whatongi ai e office talwhikaurahi a tonga i nuku alofa. Pea koe tokoni talwhikaurahi. Mahino he ni e fu lahi au pito ai ngahi whatongi amu ngahi ngafa i kua whahoko mitonga. Pea ko Jane Foki koe taha he ni lahi ene ngahi tau kei lahi ngahi ngā ue i he Pasifiki, pia mo ngahi polo kalama ngā ue a Australia ni mui Pasifiki i he langa o e whakalakalaka mo e kau ngā ue a e whanoa ni i loa koe Palm, pe koe Pacific, Australia Pacific Labour Mobility. aia koia oku atai e talamo no kia James Livesey, pia moe fatongia ni kape foki ki e wāwhinga a ki whakatiplometika a tonga pia mo Australia. Tolu koe oku whakahoko mo whawhiawhia lahi. Poki. Ai kawa tonga e whingau e aki mo e alapulu liki koe e Pasifiki po e Pacific Rugby League Partnership for all. Ko e polokala malahi fokeni pea okune whakahai e tau tukupā ke langa hakaha umalohi ange ma e Pasifiki ai o whatataha i ma upe e he sipoti. Ai tukui whanua o e Pasifiki ka kune wei ai laumariwe a kapulu liki Ihe ngāhi tō o tangata o e kausi poti iho tau ngāhi feitu o. Pea moe ngā ue whakataha a tonga, Australia, Papua New Guinea, Fiji, pea moha moa. Ke whakatu o ha ngāhi whainga maare fo o ma e kauwa inga Pasifiki ke whakalakalaka pea mo lava me a foki. Koe makehe pea mehe wa inga koe ni o e Pacific Rugby League Partnership o ha inivesieni. Ki hotau kakai. E toko ni eni ke whakaawa ha whainga maari e ke toi lahi ange ki he ako, ako he poto i ngā we, pea moe ngāhi whainga maari e ako kehe kehe pe, pea whauai ha whonga ki he tau tupu o e otumoto e Pasifiki, pea ke nau tupu mō laka ki mua, pea hoko ai hotau tuku i kolo ke malohi ange i he tau kotoa pe, pea moe kaha o. Whiloa ki whiwhia pe mōna taitari le lei ai eiki palemia lot whawhanua i seneni. Na e whahoko ane pō, hono a taritari le lei eiki palemia tonga lot whawhanua pe mwene ka mui mui wholau i apsias toka i kolo e kalaisi holo ko whetu pongpongi i Cranville. Na me he ne tal kaulahi lele o tonga Australia ni ke distri hangi i CCT pe ki a Brett Bradley ko hai komisinai a to Australia ki tonga pe a moe a ngau e ki he tawhaki ki muri. Minister ki he pot ngau e ngai ngau e whakalotu whanua. Honorable Fane Fotu Fituafe, pe ke segeitai lahi o e wharearea aia pe a moe kapineti ko Paula Mau. Pea pehe fuki moe kau whaifekau a tolahi na nau ieni ane pō ange ko whaifekau arimonta moe peau. Nā ka watake mo Bishop Sloan Slalavea, Ekmeniko Orthodox Catholic Mission a Australia mo ECR. Kau whafonga mihe ngahi wa a ngā ue pisi nisi ki o seneni hange ko ni Kues and Group Company. Pehe ki Amerika Moken mo Age Care Dementia Cooperation Supportive, pehe foki pia mo Elisangi Nalapa Outreach of Project Atonga mo Australia iloko Hepsipa, whafonga mai e Elis, ta pehe foki mo Radio TV Talanga he Kolohau. Koiana ia ia hahano ki malaikula na moa moe Stratfield Share Council o Youth Coordinator pia moe kainga tonga toko lahi tataki au e whatau kei e programa na e whahako ia e sekeritari koia e ofis whatau kau lahi ni ken pela a tasimani telefoni. Koia ko lot kamata na e whakaoko ane po e whaifikau asperi whafonga e siastoka i kolo e kalaisi pea na e me a whakawa e ki paremia lot whafanoa. O ne whakaoko a ene fia mo lota marafana i e taimi o ne lorotonga i Aseliani e ngai whakataha ke kehe ka kene whiloaki pea mohono ka inga tonga. Na ane whakamalala mai e tūkunga mo i ngā ue o klotonga ia e whanua o tau ki pureanga mo ene me a o whaka mai ai lava lele i koe ai aho e te au ki hono pure anga fo o pea koe peseti ai e valu noa na e lava lele ko peseti wa noa na e toe na o paipe nga o lahi ki ai mo whaka kakato mo hano ano laiso ai tukunga lele ai peseti koe ni oku toe koe ane whakata mai ke kai ngā ke nau whiu i mga ngahi mea o nau whi ma e fumahi no ange mo whatatau e nau whaka mo e whakoutua i muri ni. Ai ana e whaafuafau pito he ngai whiui, ai ana e whakahoko, kai pehe whauki ki he ngai kore, ke lava, ke whakahoko. Nei kaurahi he ne pot ngā ue wholau ko ia o tau ka inga moi whanau pea mi tonga ki muri ni, i he tori fwe a ka umu mi ti. Kai ke he nai lava hono tari lelei, i ehe minister, ki he ngahi ngā ue whalot whanua, e minister pane foto. Poia na e foto tau koia ki he tari lelei, po mono tok whama a po opo pe ia e pare mia a e ngahi fehu i. Fata hape mo e ngahi fehu i keke pe. Polato pe mo whama lo o e fatongia. Na e whahoko mai no whafunga i a e whama lo, me whafunga pe si asto gai kolo, whama lo ia i a e pare mia, pe a pehe aia na whahoko ia e moleni mafile o kafa, Palestinian Motaki o Christ University pia mei tonga o kuna lolotonga i Seneni pia mei tonga. Lotu tuku a whaifikau koloti mau. Whaifikau pule o sa, Sias Westlana tawata aina mo e whawai whanua o tonga as leila ni pia mohono keresi. Na hoko atu pa mo e ki itali tali he kainga lotu la psiasi pia na e ahoni lewa o kuna ume atu ki he polo kalama koia o kwa hoko ki hono whakailonga i ai vainga e tolunge au a Taniela Tupou. Mi he vai ko puna pea mo e timi kalapu roosters. Pea lawa lewa ngai whatongi a kakato, pea tēnau whoki atu o flower apongpongi ki Nusilana, pea nau toki me ai ki tonga. Whamalo atu e ngau lahi mo ngai whatongi a kawhakawha mo lelei, talamonu atu ki ngai whatongi a i he kaha o. Ko e wong lele ni pa mo ripoti, pia mi he whola uko ia ai kau nesi me ti kolo klupu ai Tonga Australia Outreach Project ko ia ko e hepi si pa mi as lele ni. Kuo o si foki mai ai konga e kulponi. I lava lele ai fu fatongia ko ia ai toki fuo fuo whaka ko eni e tokoni ko ni ki Tonga. Ko e polo kalama ko e dina e wike e taha. Na tonke wike taha, mi he aho wahiwa osu ne ki aho whaasi ulai. Ka ko higa tupu pea mi he ene mana koa aonga mo e tō kolahi o se o tau kai ngā e nā whie mā o ke tō koni i he ngahi whukoutua ke kehe. Ka kehe me he whanau i ki o a o ke kau tau rekereka. Ko ia nā nā toko hong fulma ni mā kātoa e kau fulau. Nā lawa le leo whiau e kai whie mau e tau kai ngato ngā pēa nā e mana koa au pito mono whie mau pēa toi auma. Ko e tawhaki ko ia ki optimist twist pē ko e tawhaki ke fufunga mui mata ko ia nā e whie mau lai taha pēa mui ngahi mata si o ata nā nā u fononga mo ia nā e osi kotoa hono whie mau. Na e ui lewa ki nau tōru mūno whakawhei, ke tau te whito ki he ngāhi potu ngā we. Ke ta whake whisi o na tō lahi au pito e ni tokon lahi, tau te whito ki su kā mui tō tō mā lunga. Kei ke hena nau lawa tō ki ngāhi potu ngā we la lahi e whanua, pa hau whatongi au hange ko e ministry o e HMASA ae tāma primis kalauni, labor and commerce. Aia ko e potu ngā we whaka increasingi na nau iai ofisa sivi le, na lele ai e naunga training mo health promotion. Kake, na lawa lele ki ai, na lawa anga chowi mataere mo tonga leiti associations. Nga himis hei lala na nau lawa anga ki ai o tokoni, pia koe tumu tumu o e polo kalamani, koe whaka watu e Australian High Commissioner ki Australian ki tonga Craig Bradley, a ene project manager, ke whakamalo ia i aiti mi mo e honga ia. Kake, ko e kaha uia o ngā whoki e polo kalama mo toi whakalahi ai tau ngā we i he ngahi tawha aki ko e ni i he hulu e fu fie mao lahi ko e ni. Kake he o kui ai pa mo e fie mao ai kau a retari ko ia a tonga pea o ngā kore ai e ai toko ni mi tawha aki psychologist a timi. I o kui ai kau tahako NGO ko non-government organization na ngā kore ke ngā lava o hoa ngā aue. Kaike, o te pe whamaro lahi, kia pela whaiwa sea o e project manager so Sivina Vekso, mo e timi, na nau toko fuma ni ma e ngahi wa a keke o mo ui. Pefo ke pule mo e MRM Foundation a tonga lau ai tutu po niua ai ene pesi ai asinta i he ngā aue koia ai hepsipa i tonga. Ko e ki tala munu at penu mwhi fia congratulation na te eola i kuna ko ia a sila e vei pā a state of origin e fonwani ke mauti mia New South Wales bro pia mo e whawhetai mo e whakamalo. Whasi i pēlin tā ko e whaka o atu mo whawhola o atu. E mau popo aki o ngō i mo oni i he pekia a pātele line whola o mo loa. Ko e kafo pia mo e mole lahi ki he siasi mo e fonwa mo e family a koe whanau tama na e tōnunga mō anga lelei. Pea me sentau si a si me peo moa, pa tere i tā koromatangi, whalaki ko afu, tariai hau sia pea mo se pa makauhi. Kau tāpo ou kai ngalo katolika o Asilia. Kene tō kai e nonga mo e whimaria e tōtu u, ko lava ko i kuna e ne whakaonsia kai si mā loloa. Ma o whalahi atu au pito pa mo e teu hano whaha ere ko ia ki api ki tonga i wika o minu silana pea ke kei lotua mai pe mo ufia tau tolu pa tere rine whalau mo loa. Fika o ngā mahe ai pe mo e ofa ke tanta i ka nari eminen ka tinari soa ne patita mafi e piko pō e tae sisi o tonga mo niwe kai pehe ki he siasi ono katoa. Ko te pelinda mo te itamaka ko lava tue ki o koko e tawa ngonke wikeni o pena ulele yatu. Fo maloto mo me mai ka mo me a tua fatu. Malo.
0: Fo malo lahi atke te koe ueina no me tau ngahi o ngongo ta tok felongo aki e wike kaha u malo.
2: Ko vātari a uri me he kau taha Brennit Kass mo nau whanongonongo mo tu uaki ki he wikeni malo vaa.
3: Malo te itamaka e whenga mali. Rau ke wate tau ngahi u ongo lei koe whakawaki mo tau kotaha. Mea lere ilo a ngoni koe. Planet Cars i he Delphi Gono A, Nelson Street i onea. Ko au vatari auri koe kufka telefoni koe noa wataha, noa wanima, fit wha anima, wha hiwa. Te rafa fitota kume ka te awa whainga taimi bim. Koe u mea lere kone kao tahani u lahi au pito me crash keke. Tau te fitoen ke u iut, tuku ngai u double cap. Tiki maa oe hangi ko Ford Rangers, mana koa au pito crash koe ni. Pe kono mau i ngā whiunga au pito mo tai papanga. Ko i ko pāpia tō tā whainatonga, hāpia whanga meri u whemau, u mau mau i he mau i ate. Ka papai ka ki ai te mau mai ai po i buke pe kono o kope. Ko i a kainatonga hangi ko whangi kā kai pensin le lei, lahi au pito mo whangi ki mō tolo ko i a aunga au pito i ke pe kai le lei ko pensini, ma mafa pensini e tai nimi, pe po ke ngai u po u crash ke mau mo i ere. Lahi au pito mau meri u au vake u, wofi e meri e tai nimi e. Opa te autu, meare mau e koe he mau ia te tainimi. Ka kono whalala anga, mana tui ko meare ne kau taha, tō taha tonga. Uka ana, ensinia ilo a tonga. Ko ia ku, osi koe koho, mau koho meare u lava ke, ia e homo wharinga au, ka pangu se mau sevesi, lava gare i moia. Ka kono mea mau inga taha, ka inga tonga ko rau, kia ta promosing koe a koe. Alfa taha mo meri, no fa taha pro meri, ma meri, te ngā atmo tola taha se, tola taha fuko ni kua awe, to honi atu ki pensini, ko noa pensini, ke i mama hawa pensini. Pea mo atu me rufiero ke tola ni mangiau. Ka pana hanga taha mai, ko roko koe pena ke mai beko e koe, te o atu beho tola ni mangiau ka rufiero ka koe. Ko ia kainga tonga, gu ke se mao hawa meri, mandu e tau kautaha ilo a koni koe, kautaha, tola taha tonga, kue mo wharinga awe tonga, wharala anga au pito. The Planet Cars, I a teo whikoa no e, in Nelson Street, I onehanga. But I whika telefoni, ti lava tāma ka teo, ha whainga taimi pe, ti lava tokonja teo ka koe. So noa wataha, noa wanima, fit wha anima, wha hiwa. Mālo au pito e, mau whanga maari e, ka ugebe mwe whanki makatunga.
2: Mālo. Kore whanga maari koni, ke watu ai, a ki whanongonongo koni seti koini. Whakaturo watu, ka atu mua, a ki whanongonongo koni seti, ki he tangata i whanua, mo e whewhine i whonua mo e kaukoristu tuku o tau whahau mo pilo revu me i hapai masani o ku takai a te uroa. I e pauri ifo o e pō ua whao si urai wa afe wa no ke mo umea mai mua ki whekoa ki he holo le sieri tonga ki he api ko tuinga papai o wesire i mangere. O ku makatu unga ai whakahoa ani ko uhi ko si whakatangi mai pia me i hapai pia me i he pure ako mo e whanau wako me he korisi o e ongo tamaiki ko tau whahau mo pilo revu. O ku makatu unga ke whei ngai haki me aifi ke si ngā aue aki i he akololo tonga. Pe a ku makatu unga ai ai whaka hafeni. Ki si ngā hisiasi na si au atu ki ai ai tohi whaka hafeni. Pe a mo e hapai ko toa pe ku e whanongo mai ki e whakatangini. Whaka hafei atu ki mautolu mo mea mai tau fie fia mo whai ha ofa ki si i whakatangi a ongo tamaiki. E hoko ho mou ofa ko i whakakoloa ia ki si i whengani. Io e taritari mai me iai a si i kaukoristu tuku o a te uroa. A whee ko a po uri hifo aho wa fao si rai wa afe wa no. Ife ko a holo le seri tonga, apiko tuinga papai o wesile i mangele. O kumautu ipe te mautali le lei e whakatangini o kufai atu. Ka iai hamea o kuke fie mao, fetu utaki ke fika telefoni koe ni, noa ua taha, noa valufitu taha, valutolu hiva wa, peko noa ua taha, taha ni mataha, taha ono taha hiva. Whakapapa atu, komiti koristutuku tau whahau mo pinolevu o Aotearoa. Malo.
4: Tromo hoi ki katumua ki whanonoa ia koe ni ke kāinga kotoa pē me he kolonga tata, pē mo e funga matahiwa. Ko i whakataha ni ke kāinga hawhiwa kotoa pē utaka Aotearoa, e whakahoko e tau ki whakataha ki he api o winisi fua taimi, aho sāpate hong fulma aua siulai. Taimi o no e fiafi, tua sila, taha ua Hardy Street ma ngere. Kātaki, ko e tau mua, ko tau ki whatongia ki he whanofu koia o tuhe toka, ko ano pongpongi. Kātaki, ko e tau mua, ke tau talanoa, ki he tau whatongia ki a tuhe toka, hiri ai whanofu, pe mo no pong pongi. Me amai ki he tau whataha, ki tau talanoa, ki he tau whatongia koe ni, whaka bāpātu, ko miti ngā aue a hawhiwa.
2: Tanga mariko ni, ke o atua i a whanongonongo a mapu a vaea. Ko tu uta mai, tau fu i manioke, me he mapu a vaea, me i houma, kano lelei au pito, me rie, pea e toi lava ke tiriva atu, ki he kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai, ke fika telefoni ko noa wataha, noa ni mawalu, whaavalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mawalu whaavalu taha fitu, o rea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, hu hake ki hene pes Facebooka opetitovo finau. Pes Facebooka ko opetitovo finau, o rea ki ai malo. Kore whangi mariko ni ke o atua i e ki i whanonongo koe ni, ki he ka inga niua topu tapu, mo ki mou tolu kotoa pe, na ia iha moutikite ki he lulu langa falelotu ka inga katolika o niua topu tapu. Koe whaka amu ke mau mai a seniti mo e pati o tikite ki he ui ke whaka osi o siurai ke whaka folau ki tonga. Pe whaka hoko ai lulu he aho ua hiva o a kosi. Malo me he paristeni sosefo apikotoa. Malo.
4: Romo oi ka atmoa ki whanonongo ia koe ni me he kulupu koe We the People New Zealand Community Incorporated. Koe tau porokalam wha malo i sino mo wha feohi ki e wike ni ufa hoko e me he Star Hotel tua si la Toluhi Waua Great South Road i Otahuhu. E aho pureruru e wike katoa pē me he taimi hongo fulu AM ki he ua PM o kua tā e porokalama ia koe ni ka tiki nga tolu katoa pē o kutou reke reka. Ke ma uhoa pe tai ma uhoa, ma ngalo pe tai ma ngalo. Nofo tai lata pe, nofo whakaifo ifo. Koe whainga maari e ni hono whakalere i o ngahi kupu kotoa pe o e hala whanonga o tau iai. Pea koi iai o kua atua iai whakaafe loto maa whana mo oni ke tau reka reka kotoa pe o loto ao kalani. Mo umea mai ke tau polo kalama whamalo sino mo whafeo hiko e ni. Ko moi lerei pia mo moi fie fia ko moto ia e kulupu We the People. Whapapatu piliki tala noa o fisa fitu utaki.
2: Ko kore whanga maari ko ni ke o atua i a ki whanongonongo fo ime akai ko e ni. Na e toki tau mai e mauta ko fo i talo tonga, talo futuna, foi manio ke hine hina mo enge enga. Ko foi ufi ko kau meire kaho kaho mo mahoa. O ku yai foki pia mo hopa mo mei ku ositao pia mo la ipere o ku kilo e fa i he mile mila. Mo kataki o telefoni ke fika telefoni ko e na ke mao me yai e tu asila pia mo hono faka iki iki. Fika telefoni ko noa uataha taha tolu fitu noa tolu tolu noa. Fika telefoni noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa, malo.

0: ko i tatangi ko hoko totonu ai tolu pe a ko ta programa fukoni o koko programa e a ko tutu ko ko ya akelana tatal lele foki e pure a ko ka me ya i ta me baba o pe ke a flipo i a programa ni ko ya ka u foki at flipo ke tataki pe ta programa ki e fia fini malo
1: Malo pito de ta pa ocore que fue mal mal pe en ai tal fata pu ko sia fa ki me kamatanga e proclama pe mo lotu ne apa ya ki ta un au a honi ko hi ko me ko to pe ku ta fo ho ko ke lang lang ia e huafa e ki pe la ka ki mo ai mo ta mo ui ka ta ta fi fi a heni ko proclama e ko li si sanat pe te lo sanere apiko ke lana ko e pure ako Edgar Hako ku he laine pega ki te falolo e pure ako malo da ma e honi pe malo mo e tu taimi ke tu ku maya nga hi ongo ta te fito ki he apia ko kolisi sanere malo da lava
2: malo pito Filippo ku ku mo vata pe pe ki to mas ko si ku afio ta u to to ga u le pe ki u o mama ga te ta fata pu me kamata ki ta u programa Pe fia mau pe mo toan ke tau ngā kau whakataha tu he mahina ko tau pe pa mo pa mo mo koe mo le te ogo i ngā koe whaia tu pe haki a gongo pa vahe vahe. Pe a mi tongani mi motuni mi vavaun ke whainasia ke kau wako to tuku kau mai ka inga ku po whakapai hai o tu muri. Ange koe ko whaoha a Filippo koe fia fia lahi pe he taitari e pokalama pa mo soa malo lahi atu. I heke i whakakaua te motuani ko i ngā koe pokarama koni. Mi he lolo hala varu, a beko sanga tope leo sanerea po ke rana, o ku lere i pe mea kotoa pe, pe a koe tuk fotu ufukenia e a ko flipo, i he ki he temi hono tolu, aina fotu uia e a homoni te. Pe a whafie fia wa ufai pe fofetai ki otua ko i ngā koe foki hao mai ai kotoa e kawhai a ko, ka maa e whanau a ko, ke kamata ko ia e whenga whakaako e o e te mihono tolu. Ai aku nei ai pia e kawhai ako na nau wholau atu ke whakatonga, pia mo e whanau ako ko ngā puko ngai whatongi a keke. Ka nei kamata ko ia ako na nau lawa peke nau ke mau kamata whakataha. Ko e pokarama anga maheni pia ko ia ko ia ako ki he wike ni, ai ko wike uaki, Nei, tike ki lava ke whakahoko ha mau misa whakaawa ki he weekend, makatunga pe i he mea atu ai pātei le chuplen gaya pe ako, ki tonga eki ke whatongia e si asi, pia ne toki mea mai e aho tōpure lulu, e apure lulu. O ia e utoki whatatari pe ai programa misa whakaawa koe a korisi ke tu whakahoko e uke kaha u. Ta e taimi na tau, koe kauwhai ako, ne tai maari e kauwhai ako, ko e taha fukia tu tūni pau ia e prunga ako si asi, o pau ki whakahoko e whafou whalau maarie, o atu e si ifu e tua ua, a e kauwhai ako, pe pau ki whanau ako he tau. Pe a ko e onfi e fia ko inga ko e i whonga ne tau enu rao o maiki he mahena no fitu, pe ne whaka kakatoa e programa ko ia a ki hamea mai a pātere ana wa whinau, ki wawa uni, pia nei tai mari e ka whai ako e korisi o i kai ke whaha ako e hapure lulu kai whaha ako ai e pokalama koe ni ko hono whaha fo o whala mari e ai ka whai ako pia tai mta tau pe e pringa ke whakala whakalahi o nau iwi o e nau kātaki o me nau ilo ko uhinga pe ko e konga no ua o e tau whaha ako koe ni pia ue iau e flipo ko e pokalama lere a pito eni e lava ki whakahoko. Ai, te vai vai aki e kau whai ako, ta unha ngahi mea mo hai whounga, e lava ki toi whatu breki nai e nau iwi ngā ue ko i ngā koe koe konga whakaosi gwen koe o tau. Nai, taim te tau ai pēku kamata ki tufa atu ngahi siwi vai wa tau e whanau, iri ahano a whakatonton e kau whai ako, pia taim te tau ai pēku Ulo tonga ngā ue pē ka whai ako i hono whau o ia reporti a vai ua tau puka miti e report ai whanau ako ai a uamanaki ia ke whakakato ia ke ukahau, ke mau atu ia ke mātua tai whanau e whai te ukahau. Ako pokalama mahuinga fuke ni pipo ko whamāpopo mea e ola ngau e whāko e tau whanau, me he te miuraki me te miua, poko konga uraki e tau. Aia e pairewa e whipo tātua no aki, ai kau whai a kōpa me mātua whilari, pa me tūnga akateimika e nau whanau. Ai au palani e ke he flight e uke kaha u, e whakahoko e tu whari ko ni, a mahu inga e ni paku mātua ki mahu inga e lava mai e mātua ki a peako e whaiha tā noa pia moe kau whai a kō pia vei pia moe tūnga ua e ako e whānau taimta tau pē Filippo ko e ngahi kalasi sivi pa pule a ngā fo mni maano me fitu na e awa pe koe e pē mi o moe hoko tai pē e na wāhi internal assessment pe koe IA pia oku ko ngā sivi ka ngā ka ase ni ko project ya tinga ka ase ni pe a ko wiki ka ha u o hoko hoko to ipe o ku bi me ke ke lahi lahi mai ai ngā ka ase ko ngā hele son e whaka kaka to ai na ngā internal assessment ko pe se te tō noa ko in a ko e whaka whio fuki a kosi ko in e rava kaka to ia e pe se te tō noa ko ni e tunga ko e tai mini ko ngā hele son ni ko ku o si lawa e lerei ano sivi o internal assessment o fa fe mari up to betu nga o maka o ma o fa nau ta ko fa amu pe ia ko le re yang e go e na o maka ku ma o e pese de to no ko ni ko fa mari la hia ke na o lava ia e sivi fa pre anga pe ku fa e pe ko ri ko fa ya ko ke na o kata ki ke la ano te te go e fa na o ko e programa mahuinga ko nei kamata ke temi ko ni ko e ko e afla ite a nefi na e fraho ko ia e fenga paanga ko ia e korisi ai ko kala plahi na fraho ko i he fiafi a nefi pe a ko ta ko topi foki e Filippo ko mai ka ko tutuku mura de ipe ko operational cost ko ia e pe a ko i he ne aga mahe ni na e mai ua ai ko fi fenga paanga ko ia ne po ua i he tau ya na e avi ai konga ula ki pe se ni manoa o pacheti ke finga ia he matua pe na fafa ho ko ki e pe konseti no finga paanga i he aho ua valu o e brele ta ko tope pe a ko pe se leva ni manoa ke finga ia e ia ko lo tonga matua ai pe kai ka fa ta mo ka fa ya ko pe na fa nga o mai aki i nga he tau ko si o fa ki mua aki e market day e tai mini pe a nga o ki ni pasa ka i he tau ni nei pa ka o be mo tuan nga mai ai ka fa ya ko ma tu nga pe nga hi a ma fa tu ki tu ki ko ia o me fa pa nga o e ma tu a na ma fa ka o ai ki ai pe fu i fe nga pa nga ke tu ta pe a ko ia i nei lo to ta he be ma tu a ka ma ta fa ya ko e fra hoko e fi pinga panga ko ni o to tape pe na e che dap mai leva be ke fra hoko e aho ko fulu si rai e go fai te ia nef pe go e pugala mo fai fi e ni e lava ki e fra fi e mai ngai kala pe ki vai fo noa o na o mai o fra hoko kala ko ni ko e fatongia go e ai a ko lo tonga ka mai ko bit pta e tana ki e fa na o ko ai umu kato umu puaka e fa e kalasi ka ma e kilo kawa e fa e foka kakato ake fatongia ko ni e na ere wa pe ngahi mātua na na u a loto to ke fua ki ngahi a pare na ko iene iai e pare e ono aia ko e pola e nima ka mo e fu u konteina ika aia o ko pare ia uraki ki he ono pe a tuke ere wa pe ngahi umu puaka pa mo ngahi faka nei fua ki ki ko ia ina lava ka lere ia e kalapu ia ne popa na e whakafia opito. O lava o tāna ki ai ai paanga e nima mano whaafi. Ai ego i houa kalapu ko ni koe kamata pe kalapu me he fitu ki e hoka tāua. Ko e tāna ki ai he korisi a paanga e nima mano whaafi ko ni. Ko e paanga rewa ko ni o wanga mahe ni fogi ufa a pesete ni manoa e PTA unau tauhi. O pesete ni manoa kon koe e ako loa tonga unau tauhi. Kai he tauni, o fokau kau pe ke avikatoa pese ni ti, ki he sea PTA pa mene komiti ke nau tauhi. Ke nau hanga nau tolu o tauhi se ni ti koe ni, ke whakarere aki koe api ako. Aia mi he siulai koe tauni, ke siulai tau fo ou, ko me ape ape ako mo ka fo ako fo ai ko no faka hoko ai ako ko nga he mo ua ko to ape e hanga leva he PTA o totong ko no le rei fu fo ngo ni e tu ureva pe ai tai mi la yo e pre ako ka mai ka fo ako ko no faka le rei ako fa mau ka e tuang e ki he matua ke nau hanga na tolu mo nau mo komite PTA ke nau fai hono totongi ngai mo ua ko ni. Ika inga ta ai usai foki hono ave ke komite PTA. Lau ke nau hanga o tuhatuhan lerei mai se ni tiko ni ko ngā ke a ke tau e ta. Pe a kapau ya hanga hi whakamore aia kohok fulahi e lava ke pe he mai PTA. Pe a ko ki owa e whakamore koe ke tuku tuhifo. Pe a koi ai. Ie ne pehe rewa ko yanga ia ne tuu pa kufa e kwa fia. Kamata rewa e ngahe moua ko e a ko kihe mahina ko niko a hoko mai e kamata rewa hama fu ake sningo. Ko e moua fuko ni filipo ae kwa wae wahi, ko e uhila, ko telefoni, ko e ngahe mea lere ae a ko, ko e utu ke he pensini ke ki tauhi ake api a ko, ko e ngahe nau nau ke fukarere ake a ko hangei ko e ni ko e pepa, ko e inki. Ki he ngahe mihi ni koe sioka, koe nau nau katoa koe ia. Kau atu ki aita mo e, mo po ngahe pokarama hange koe sipoti, mo mea koe ia, koe ngahe whamore katoa koe ia, e fua aki. Pea pehe fuki pe ka ngahe whamore ke. Pea ene pe rewa koe wai, ai amanaki lerei, e te lerei ange fua fatongi ako, hi ngā koe no fataha pe pure ako, koe ngā toko ni ka umai kao whai ako, Yo no whakahoko whatongia ki whana wako. Ka e tuku rewe whatongia. O no totongi oi ngai whamore. Oi oi lere goe e ako ki whataki mai a e PTA. Pe a goi e wai pe whamalo lahi. Ka ki nau tolu kwa trope e nego nei whakahoko ne pohi motuani whamalo ia e kau presteni. O mai e kau ngai kalapu kotoa pe e kau mai ki nau tolu kwa whai mai ofa ne pohi. O foi na sia ki ai kolisi ka o wai be amana ki ma pe wai ga e nga family murina ne na ka unga mai toko ni mai fra seniti e kala ko ni o ka wai pe ai toko ni mai nga family ke te nga ka to ka ma ai e nga family ko tope ko ne tu ya Filipo pe mi apiako pe ko uki ka o ango gulave ane nai angi ko e pokala mahoko mai pe ai ko risi ko tufari po ti po ne lava pe ko ke kaha u ya fa ko me mau me sa pokava ke te mo to lu pe ale re re wa ai pokala mako mi me ko e pokala mako ata ta pe gure ko e pokala ta na ki me pe ya extra curricular activities o ta na ki mai ge te mi ko ni u ai pokala fa sociale ki fa na wa ko la lahi ka e toki fa ko pe he ko nga ki mui o ta u ka koe mime i koe pohala maga maheni. Ko osia tu foki ai sipote a delita te mi ua ki pe ai kuna he korisi, a umaki a kapulu i kuna ai te mi hono ua, pe a koe nga te mi tolu en, koe whakakakato pe nga he pohala ma whakako, teu teu, ke te mi hono wha, koe whaka osi osi, ai si ka he sivi whapure ala, ka uma afu ka he sivi whaloto a piako. Koe ai e Filipo. O tupi mahalo ko ki yongongo no no bea pa mihe korisi, mihe fotu ue a koe te mpano no tolu. Malo pito.
1: Malo pito, Pureako, neu koe tala nofa mui mui fokina ke la veiki he omi koe ia, ai ni he ki tonga, ke katoanga koe. Fasio sio holopehe, ne tipe te usio ki ha hiwa pe ko ha fafufonga, me wawa uka nai na fefe folau mai ki tonga Pureako
2: iyo na ila malere e Filipo ai kau watu ko ia e tau whanau ko me ke rana kon goe tau maa e ongo fai ki ki folau watu ko goe a ifi pa tata ha wawa u pia na e whakama fefe au pito ai folau ko ia na e ai ola lere e na uka watu ki ngā hife au hi a music festival Pea koe ako lere ia ki he whanau, tau te whita ki he tau ki whanau na kau atu. E lau ke na wau atu o whetau raki, pea mwe ngahi iwi, o ku toe whawahapure anga ange e nau iwi, pea mwe nau musika. Pea na lau lere ia e folau ku ia, pena e foki kotoa mai pia whanau, foki si a puto pito. Pia pia foki ki he ngō whai fi. E tonu fuke kau e matuani he wholau, ko na ea e ki whakotua na e mua e matuani, pa kai ki ulawa o si wholau, kau mamata tupe he he interneti ki he ngai polo kalama. E pia fuke he ngō whai fi, te kau atu fuke whanau ki he ngai polo kalama kon kukua e konflenisi, mo mea ta kua kau ia i he fui experience lele e tau whanau e lava e na wakua tiki tonga eiki. Na wā wā tiki tonga eiki o mātā tonu e ngāhi lelei o mau i tonga eiki. Pea lawa ke nau tufe mo tāna ki hangahi mea lahi ke nau fuki me mui. Koe ei flipo, koe fulau o nina e lelei au pito. Koe konga fuke whanau, na nau fulau atu na toluia i he tawhakio si poti. Pea e tau whanau, tana a kau atu i he i foi to hongo fulu a wawa uni na e o mai mi a e kau ofisa mi tonga tap o fili fili ke nau atu kau he trial i he to go e tim fa fonua go a tonga go i he R16 pe a koe ola koe o e fola guiani nau atu fa e trial pe a na e lava ke piki ai a e tau reka ta a e koe kapten ni beia go e tim tau tahano go a ke lana koe reka ko Paula Mailani mi fretoa o ku kau ia i he ono piki koni kokoe ke kau he timi national a tongani ke follow up ki Nusila i he under 16 for Fonua. Ko e toinga rewa e whanau, na nau waifu i tokotolu, na nau follow up na tolu ia i he koistonga, o kau i he timi under 17, pia mo e under 18 koe a koistonga. Aiko toko taha ko Fretu Ngalu, pia me yof, alatu ia o kau i he timi under 17 koe ko istonga, pia ko toko ua rewa ko flanke te kafa, pia mo Brian Fifita, tana alatu o kau i he timi under 18 koe ko istonga. Pia koe taumua pia e whanau koe ni, ko hinga pe koe teu teu na hana whakamari i he kaha uu. Pea kapu osi pea e whea hui kua tonga tapu. E la orewa ki nau te whoki mai pe, o hinga pe, o e ina uo o tufi hanga he mea. Pea me i tonga eki. Pea koi ai e Filippo, ko e konga ia ko koe e whanau, e alawa ki nau whola uatu ki tonga eki. Pea ku osi whoki mai ka wifi, pea pe whuka paula mai langi, ka koe e whetokotau lukot ko koe ku nau whola uatu ki koe si tonga u nau ke iai pe. Pea orewa ki osi, ai te auhi koe ia ai akapulu ai toka tapu i he weekend ukaha u kata o toki foki mai oebe Filippo Malo
1: Malo pito pure ako Malo me heni koe o ngongo bea ku whakataha whakapure lulu be ai me me koe hau ki tangata pe foku koe hawhanga be i he kawa mo tata anaki pe tu kepe ai kulupu koe ai Royal Blue e ku whakakawa tai pe moi blue ia koe mariak he kulupu koe ai Royal Blue pe ako ilo i pe ku nau whakakau i mai pe ke lana moi whetokoni o whai he kulupu ia koe ia pa koe guat pe ha whamaro ka haini pe moi kulupu koe ia he nau kei pōpō mai pe ku ia i pe moi nihi o e tau kau kolistu tuku o una u whaahi mau peke a haini mo kulupu ko ia. Koe ongongo pia me he tawhaakia koe ni maha ngui lerei pe whanau mahalo ko sisi koe e kawa tonga kai o ngā au. Pea tala monua tupe ki he fotutu ngā au o ku whai mau amanaki pe e ai pia mau ao ngā tu ka koe me ngā au o ku whai me hena mahalo a pito kai fafuga pe ki fas ma ere ma ma ko me la hipe e ngo ngo na ma fi fa no ma tu ki ai ma lo ka
2: o ma lo la ha tripo pe a hange pe ko o la ve ki he royal blue ko ya u ho ma pito pito e to ko ni ko ni ko ko fa me mi he royal blue pe a me a hai ni mo e ko pu ya pe a fo fi fi ya ko ki nga ko imagino o ku na u fa ita ha i murina leo ngopeku tak taha a tonga e nea pia koka kona ulawa pe ke e nau fenga o ak fakata ho fai mai to koni pe hanga pe na ura vete ta program fa mui mui na es fai mai fetu tax pe o mata no mo haini ko tunga go ya na na upare ne ne o mai ko ta ko si une pe he mai brate au e hiki pare pa fa malo nga pe kai ka hango lau o fa mu pe ke ya ha programa a ta utolu a taua ke kau mai a haini ai ke fa oficiale pe ai ai me ago ni pa ko fa malo la ya tu ka ke ta ko ko tu ku e ai ke i ma uivi mo ka ta ki la hi ke i o pe atu e ai to ko ni o fe to ko ni aski pa mo nga hi klu ko e hane ko e ko pu pe a ma o fa la ya tu de motor ko e fa si pe ai ai pe fi pota no aski pa mo ta ki a klu ko na ko sefa ti moala la ve pa mo aski po seki pe a ko ni u ro to ga fa pe u ko ri ke pe ste ni ka ko to funga e ko ri si ka a re ri la ge a ke si wa ge ke ki po che ko ni ke fa me ha no estimate ke se ni a ko ni ga pe na ko a me ya ke hanga e ko ta ta o si o fi mai ki he ka ha u pe ko ya ko fo mo mo ra pe na e fa pe se tu ta ki ke ya pe ta ni ka ko e tu funga ko risi po no kore mai paro ko ka hau e mau me ki estimeti ko ya ke useni atu ko vrasi o pito pe filipo ma u o e befo ki se ka unga mama he atu unga ko e ongo na mai ko e pe ki ya ko ya a patere rine o la mueloa ane ma ku ena ku mahino e o folau me me fo e ki ki toka toka tap pa ku ongo fo ki ko hinga ko ho mo patere ya i hen pa ko ya fui ka unga mama he atu mo tolu unga koe more koe a pekia koe a patele line koa mo koa malo koe a pe flipo mo o fokahi atu a ti mo tolo mo kotoa pe pa fokau at peke kawa ko tutuku koe ka whaia koen ka maa whana wako ka kupwe kawa ke apko ke lana unna usai pe mo ule rei pe pa ku mau ki mo moko hange hange ka te au mi tatau e a wawauni mo e a kona nusila he tai mini o ku fu mo moko apita wawauni malo flipo
1: Edgar, o atu ea mau ofa ka koe pia mo e korisi, ma alo e ngā ue mei hena, pia whatawange ke whaitāpu ki nai pe kohe e ki o atu ka iwi, ke hoko hoko atu o te lahiange ai whatongia pia mo e ngā ue ke whai malo a pito, ka tau toki whelongo aki i maina katu malo.
2: Iyo, malo Filipo. Ora ke mafana ke tu fato tai na sio ga ya ta mo kimata tan tan no mo te vita malo
0: io ko fa malo a tu buraco malo a pito la veleta por kama ke va fini fa malo ka flipo o te ke ha ago ki te mafana ko fraori be ka ye ko ta tai mi ko sta munite e watolu pe a mei he atolu e va fini ko hafe ko ya a fa ko ta por kama ko go ka ko fa nga mari ko ni ke wa toi e ta nga tu aki ta mo ta u fa no no ke ta to ki ho ko atu ke ta por kama malo ko va ta ria uri me ka ta ha planet gas mo na fa no no mo tu aki ki he weekendi malo va
2: malo de de malo e fa mari la go at ta u na hiu un li go e fa ko mo ta ko ta ha me le de ilo mo ni ko e planet gas i delphi go no e nelson street i ona ko va dali auri ko ko fred telefoniko e no wata no wanima fit pa anima fa iva dira fa fit dota kuma ga te wa fine time bi ko u me alere kan ko dani u lai au bitu me crash ke ke ta de viton ke u u tsuna u ta por ke ti ma o han ko four ranges mana ko au bitu crash ko ni pe ko ma o inga fe un au bitu mo tai pa pa ko ko pa fi e dota fa nya tonga ha be fa me ri u fe ma u mau mau ihe mau iate. Ka papai ke ki aite mau mai ihe po ibuke peko no okope. Koia e kaina tonga hangi ko whangi kaa kai ten sinle lei, lahi au pito mo whangi ki mō tolo koia au ngau pito ihe pe kai lele ko pen sini, ma mafa pen sini he tai nimi, pe po ke ngai u po wil crash ke ke mau mo ihe. Lahi au pito mau me lele uo vake u, uofi he me lele tai nimi e opa te au tupu. Me lele u mau ue ko ihe mau iate tai nimi. Ka kono falala nga, mana tui ko mea rene kau taha, tau taha tonga. Uka na, ensinia ilo a tonga. Ko ia ku, osiko ko, mao ko mea rene, u lava ke, ia ia mo faringa au, ka pangu se mao sevesi, lava rene i moia. Ka kono mea mao inga taha, ka inga tonga kuro, ka ta promosin ko ia koe, Planet Gas y el hotel figuró no hay en Nelson Street y donde hanga. Pero fui a telefonar y la batalla me gateó a fina time y ve y la batalla coño de la cosa. No aguataja, no aguanima, fit fa anima, fa hiba. Malo a pito de mal fue mal y que alguien me fangui maratuna.
0: Por fin a mal y coni que o ato hay aquí fanono coni seti coni. Fagaturo o ato, atumu a aquí fanono coni seti que tangata y fonua. Moi fefine i fonua, moi kaukoristu tuku o tau whahau mo pilolevu mei hapai masani o kutakai a te uroa. I e pauri ifo o e pou a whao si urai wa afe wa no, ke mou mea mai mua ki whekoa ki he holo le sieri tonga ki he api kutuinga papai o wesire i mangere. O kumakatu unga ai whakahoa ani, koe uhi kosi i whakatangi mai, pea mei hapai, pea mei he pure ako, Moi whanau wako me he korisi o eongo tamaiki ko tau whahau mo pilorevu. O kumakatu unga ke whingai haki me aifi ke si inga aue aki i he akololo tonga. Pea kumakatu unga ai ai whakaafeni. Ki si inga hi siasi na si au atu ki ai ai tohi whakaafeni. Pea moi hapai ko toa pe kue whanongo mai ki he whakatangini. Whakaafei atu ki mautolu mo mea mai Tau fiefia mo fai ha ofa ki si whakatangi a ongo tamaiki. E hoko ho mou ofa koi whakakoloa ia ki si whengani. Io e taritari mai me iai a si kaukoristu tuku o Aotearoa. A whekoa po urihifo aho wa whao si rai wa afe wano. I whekoa holo le seri tonga apiko tuinga papai o wesile i mangere. O kumautu ipe te mou talirelei e whakatangini o kufai atu. Ka iai ha mea o kuke fie mao, fetu utaki ke fika telefoni koini, noa ua taha, noa valu fitu taha, valu tolu hiva wa, peko noa ua taha, taha ni mataha, taha ono taha hiva. Whakapapa atu, komiti koristutuku tau whahau mo pinolevu o Aotearoa. Malo.
1: Romo hoi ki katumua ki whanono ia koe ni ki he kāinga kotoa pē me he kolonga tata, pē mo e funga matahiva. Ko i whakataha ni ki he kāinga hawhiwa kotoa pē utaka Aotearoa, e whakahoko e tau ki whakataha ki he api o winisi fua taimi, aho sāpate he hong fulma aua siulai. Taimi o no e fiafi, tua sila, taha ua Hardy Street mā ngere. Ka taki, ko e tau mua, ko tau ki whatongia ki he whanofu koia o tu he toka, ko anu pongpongi. Ka taki, ko e tau mua, ke tau talanoa, ki he tau whatongia ki a tu he toka, hiri ai whanofu, pe mono pongpongi. Me amai ki tau whataha, ki tau talanoa, ki he tau whatongia ko e ni, fwa bāpātu, ko miti ngā aue a hawhi.
0: Tanga maari ko ni, ke o atuai ai whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai e tau fwi manioke me he mapu a vaea, me i houma, kano lelei au pito, me rie, pea e toi lava ke tiriva atu, ke kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai, ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu, fawalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu, fawalu taha fitu. Orea ki a opeti tovo, pe koki mou tolu o mou Facebooka, hu hake ki hene pes Facebooka opeti tovo finau. Pes Facebooka opeti tovo finau, Orea ki ai, malo.
1: Romo hoi ka atumua ki whanonongo ia koe ni me he kulupu koe We the People New Zealand Community Incorporated. Koe tau porokalam wha maalo sino mo wha feohi. Ki e wikeni u wha hoko e pe me he Star Hotel. Tua si la tolu hi wa ua Great South Road i o tahuhu. E aho pure luru e wike katoa pe me he taimi hongo fulu AM ke he ua PM. O kua taa e porokalam mai ia koe ni ka tiki nga tolu katoa pe o kutou reke reka. Ke mau hoa pe tai mau hoa. Maa ngalo pe tai maa ngalo. Nofo tai lata pe nofo fukaifo ifo. Koe whainga maari e ni hono whakalere i o ngahi kupu katoa pe o e halafononga utau iai. Pe koi ai o kuatua iai whakaafe loto maa whana mooni ke tau reka reka katoa pe o loto aokalani. Mo umea mai ke tau polo kalama whamalo sino mo whafeo hiko e ni. Ko moi lerei pe mo moi fie fia ko moto iai kulupu We the People. Whapapatu piliki tala noa o fisa fitu utaki.
0: Ko kore whenga maari ko ni ke o atua i a ki whanongonongo fo ime akai ko e ni. Na e toki tau mai e mauta ko fo i talotonga talo futuna, foi manioke hine hina, moi enge enga. Koe foi ufi, koe kaumeire, kaho kaho, moi mahoa. Oku iai foki, pia moi hopa, moi mei, kua ositao, pia moi lai pere, oku kilo e faa, ihe mile mila. Mou kataki, o telefoni, ke fika telefoni koe na, ke mao mea ie tuasila, pia moi hono faka iki iki. Fika telefoni koe noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa. Fika telefoni noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa, malo.

0: ia ki a pasili o paia ka maso no family i he fenga wa ki va ofi pe o community tonga ki frali ale o tau tonga pe ko ia o fa to e fa malo ko i lo pe ka pa to ki lave ki ia a vai sho a i ha ne ongongo pe a tawa dai na pe ki ai ko e ko e ko ta hanga hi ongongo ko e na fai foki ai matariki e ko mai no foki ko e ko e aho maro ni na e hanga he pureanga rei pā o whakotu pe a whuakia pe ma e kai ngā a Māori pe au tau lawe ai pe he tau whekaukau aki pe he tau whakotoa ka ko ui whakenea ko nau tau fo ou e ni a he nau uhinga whaka Māori au tau ka unga kau pe ai ko ilo pe a oku ai upolo kalama mai toki whahoko ia he whafini ne ngouna he whahe holo pe a he whana one holo pe ane po ka oku ai ai polo kalama ko tui pe te toki lawe ki ai a Vaisioa pa te tuku pe ki ai mako e ongongo wha osi pe me o tawha aki ko e kau ngau e tori fwoi a kau pe kau RSI whaka malo atu ki ngai kulupu koni i hange u kulupu a Mr. Epolo o ku ke iai a petula atu e ne toa pe he fwoki ki a kisi uha maka kau ma simote feoko pa pe fwoki antelu pa pe fwoki u kulupu koni na me he apatu o ku iai a Lutoviko mo hai fua mo lore mo kau tangata ko ia e voke he kulupu me he phone hila sa tek tafu mo ke nau tolo no kato a peo fai e feohi pa mo fe ngawe aki pe mo e kakai o community tonga e ko e feohi ko ia pe ko e whaka fie fia foki ko e hanga e he community tonga o fai fe ako aki mo nau tolo o ne whaka holo holo e mea ko e kona ko me a ko e mau mau lao e pe ko fie fie ke u fara malo ia tu ai ngai kulu ko ia ka u mai ka u takilotu se mo finga ka vao pe mo e tau fa nau ko no po po ina tol i nga o lele i kon ko na fa hoko te ki le pa he ka o ange mo ki a vai sio a ni kapu wili ko to kon se ai e komiti ko ni ai tau tupu pe mo e komiti fantingi ke ni mai mata o nga hi ngong mata o e pa fin malo vai sho
1: malo pito a niu e pa fai ka bari pe ko kole pe ke ho fa nga pe nga fra tap ko o si pa ya tu ni vale ma fola le amo ya ta ka ta mo a we fai nga mari ko ni ke ho ka ta pe ka hi ngong mi ta wa henga hange pe ko na ke lave i e Niu he aho wha ko si ulai o no whakaawa ko e whare kai ko e of the Pacific e. O ku tau lau ko e koloa mo e monu i he o kia whare kai tonga o ku i o tau wāhenga. Ka heke mai kia e tau ngahi mea kai tu whonua ke whakatau atu me iai. Hange ko ho lawe na e lawa tu kia i e tau puna ke loi loi waspo mare ka e pehe ke kau pe mi pa i o no whakaawa ko niko e whare kai. Ko e whare kai whaki ko e ni nei kei ngata pe ai e iho no whakarele kote he ona e niu o kune toi tuku mai ki ha taha pe he community nau kia hane me a kai hane whahinga me a kai o kune whie mao ki whakatau atu te nau lawa to koni ki aweangi o whakatau iho no whare paku tau lau ia ko e fuko loa me to koni ko whenga oe aki ma ki tau tolu ko e kai nga pasifika i kai ngata pia tau tolu to ngā kai peheke kau haa moa kau whisi unau tue lawe to koni mai ai paku e wha maa lola hea tuai ki he o nā ki a pasiri o paia kai peheke o no whamiri ko e whare kai whako ni o kutu uia i he tfika tolu tolu nima here taunga street kia ki nau tolu kotoa peku te ke nau a whea e whare kaini, mō lawa atu ki ai o wakai e nau ngai mea tokoni. I ka ingata ai, kei lele i matangi pe whoke e ako whaiva e whanau, e niu tau wha maalohin ke puna ke, i ene ke ima uivi, i ma o a, kia no a koi i lele o tau e longa i whanau, tau ilo pe e longa i whanau tupu hake i muri ni, o ku maalo pe ka iaha ngahi whaiva whakatonga o ku nau kau atu ki ai. Kau tau wha maalo heni ki a loi loi i he tukange whainga maari e ka e lawa ke whakahoko e ako whaiva ma e tau whanau.

0: au ta tau pe he longa i whanau tangata ka o mai fe fine ke whakahoko pe te te wat fokeni ki he la wike pe pe tau wa o ten ki he wike re a whakatonga pe ko e Tongan Week Tongan Language Week ai ako kamata fokia hai aho ta haono a kosi ki aho uoua na e o si tuk mai fokeni e niwe a ka venga koe a ta uni pe a ku tau whakai koe ka venga a ta uni o ku mei mei ko ta ko to apena me me fa te fito pe fokia ko e ka kavenga ko ta le atonga ko fe unu ko ula ia ma ai mo ia e tonga ka i he ta uni fokia ku na tu ku mai na tole kavenga ni o pe he mai ko ta hiva ko fe unu ma inga ia ke mo ia e tonga ko tu pe aku ko kavenga ko ni ku o ku kai peto ya hana ke ke hen ai ka venga hano tu ku mai ka ko feriri wa ki pe ai le a pe mo hiva ke ki ke nga ki he nga hi polo kalama kon ko ai we ke le fa to nga e pe ku a to fa ma lo pe ke nga ko mi kon no fa kale re kon ko nga hi polo kalama kon ko ke tu ku mai ta nga hi ka venga ka ku hage ko mo polo kalama kon da so ka hokot ki mo e ta u nga hi polo kalama kon ko ke wike rea whakatonga pa ku osi maa u whokia. Pe ngongo pe taha mi he marae koe ai sipoti e niu mi he lere whoki, rotoka lere whoki tu tuku koe ai a ko, pe na e ui whoki ai ai ki i ai timi kon koe Hawke's Bay under 16, pe me Hawke's Bay under 18. Ai koe Hawke's Bay under 16 o kei e taha pe ai e mokopuna ai puna ke loi loi waspo maare kono ki mokopuna ai no ku kawat ke whafunga e Hawke's Bay under 16 ko Silvista Tonga Uiha koe whohaene o Tonga Walu. Tonga Uiha ka o maa a Toni Tonga Uiha pia mi Houma i he aungi kawia ki he Hawke's Bay under 16. Ko e Hawke's Bay under 18 o okay, kei e toko ua tonga una kawat ke whafofonga i ko ia ko Solomone Halaufia ka o maa sione kauwhononga. Pia ko e lere pokene wike kaha u lere tai e kemi ai Hawke's Bay under 18 pia mo e Hawke's Bay under 16. Ia ku kamata ia i he wike kaha u. Ika i ngata pia i e niuanga ko hola ave kon koi ki he ngahi whakataha kon dai whakahoko kon koi me project management kwa timi kwa chesi ka mamuri a ina na lava mai. Pe oku lere i matanga i pe e tau lulu ke ngahi whinga pa anga whoko e ni oku ka hage ko ke tau lea tonga pe he kai tunu hake pe unga pe a kula. Ko pa pe ke whai ngahi se inga ke tau fo ngahi whai ngata ka lava ke tau ikuna i e tau mua au tau whinga ki ai. Pea koe whakatau mu aia e lulu koe ni o ku lele i matanga e pētau lulu he mahina ni aia o ku whaia he ahata hawalu whamanata te pēka i tina tau kotoa pē tina tau koni koe he wahenga Hawke's Bay o teke aha mou tikite teke aha mou tikite ke i ata tau whika ke whiri mai ha o whika ai he irona ke i kuna fu o pare ba arahi kou te teo he komiti ka kaure ka i he aha koia. Mako e ngahi o ngongo pe e kou lawa ke utu kwatu me kru tafa a ki ni uka upa asiat ka te koe. E whenga maria koe ni, malo.
1: Malo. Pa malo atu ki e vaisio he ngahi o ngongo koe ya. O kai ke ngata pe i e tau mea wha community ka utau hansi i whatoka ngā i mo si i whelau lau gane tau whanau i ai me whanki tare ni tu asi mai. Pa koe e whaetai ai whamalo i hono lave i mai ka whaku ia, a ko tau whatongia fō ki ko hono teke, ki nga tōru, ki nga whai, ai ngā wele rei ko ia. Ko e hange ko lawe ko ena ki he kaveinga ko ena o ta uni, ko e hiwa, he? Ko e ko tui pe ko e ko nga usi whenga pe fō ki he komiti, ba ko e pa ko e kakai iloa pe fō ki i o tau ponuani. I he tawha ke ako, muna whai. Ka ke tau siu at fōka, mea ko e hiwa, koe it's a form of sound he pe koe hange be ko le a o kai pe to ke he ka ku ki mare be fo ko no ki fuli pe ke hange ku ki ka ko e taimi ko ta no ko ha ko e hiva ko e hiva o ku na fe kau kau a ke a pito pe a mo faiva e ta uno fratonga pe a u to lo to pe ai ko fi pe ko ne mai pe o to moloto pe i he tau ka venga nga we ko nga ya ko faiva ko na uloto nga fa hoko ko ni he tau ko mit faiva pa ko fa te fa ma lo la ia ia loi loi se ni ke ma wi ke ke si fai a nga we ko ko ta fo ki a me ko man man mele ia ma pe si a to si o ke tau fa na u e na u ba mu si to ko ni ona ko i ko no a ko i ko ni a nga he te fito i haka fa ka tonga Mana tu ifo ko hau e ko ngā pa ko lahi e mix holo. He? Ke he pe ke toki whai holo. A remix mo e hāfua mo e hāfua. Ke he pe o ku ilo to tonu e he whānau a te fito i haka. He? Pe ko tu ifo o ku marimari me pe a te itamaka ko e kau tangata whaiwa fo kia. I ona ko ngā, he? Pe a ko ku tāno a kia ko fie fie ma opele i he whanau ngā tu ki he mea. Pe hange ko rau, ko e wike rea whatonga, ko e wike ia o ku tāo fie fie pe ai, ko ilo pe au gai a ngā hi community me ngā hi feitu, o ku lere pe aho e tolu, pe aho e ua, he? Ka ko talu e tau lere mata tō, tau sanga tato approve, ko fue wike kakato ko ia, ko tau hanga whakaha, o ika ike ngata pe ki he komiti ko u nau whakalere. O ku tau whakaha ha ia ke ilo i Nusilani, pea mo e kakai o Fonuani. Ko tau tāno ko ki he lea, ko mea whakaruku fua a tau toru. O ku tau tāno ia o fufu ai, a tau culture, o fufu ai mo e tau ngahi mea maho inga koen i ho tau Fonua. Eh? Pe ko tu e ai pe aho ku hanga e te vita ave ha ki o ngongo ke. Ke au ki tonga, he? Eh? Nau hanga koi office pare e mia mea. Ke nau whaka maho inga, ai u ngā ue tau whai. Ko inga koe, he koe mea maho inga ke na uo mai koe kau wholau me i tonga. O tau kei lea whaka tonga, he? Eh? Ba te nau hana tōku tau lea, pa pālangi atu pe mo lea whaka mauri. Ko mea ko kau ia i he whaka auri, he? Eh? Tako ko kau foki, hange koe tau community, mo e tau ngahi vision e koe ni ke langa ho tau. A fare fa kolo ke tau lava o hoko atua i hono a koi, pa mo hono o puke puke o lea whatonga. Eh? E go kau au ia, i he patau hange koe tau hotau loto, ki tau whapapau i he gai ke more e tau lea. Koe lea whatonga, a ni kong tau si o whai, ne ongo e tau fie, ma u ke pesete e te au e tau puaki lea whapalangi, ke fulea ia whaka Britania, fulea Inglisi ia. Eh? Tau ai petatolu ka ko whamalo pe au ia, ke komiti koe ni ko, nau tataki koe ni a rea whatonga, i ono o mai. Maino pio ka tau tolu, ko taro ni a lere mai, o sea te wike, o kau ha moa, ko fe, he. Nau ilo mai ki muini mai, ko kau Cook Island ni, he, ke kau lalo tonga. Ka koe ni ko tau tolu, ke tau noe lua, ku kaiki u fulo ko mau, pe ko fe, ku nau rotonga wike, i he taimini, ka kou whaka mālo atoa wia, e baisioa, i homo komiti, i hono o teu e tau upolo kalama koe. Ko mea tāna ke si lawe ki ai e tau whenga pa āpa mo fundraising, he? Ku hoko eni e tau lulu a tau tōku tau anga mai eni, hange peha tau konga e tau mo ui, he? Pea, neongo nei kutui e ku sefu mahalo e tōki whaha tau whataha e poate i he wika hau, ke tau to e mesio gai mo hiki tō e tau ngahi ngāwe ko ia. Eh? Tau tau no fo mau pe o whaka kau kau ki he ngahi ngāwe ko ni o tau whai. Ia aho ko tau mua mua tau tōru ka ala ke tau whanau mo tau whanga mō puna. Pēnau si tā no a whungani e. Ia e hange ko whaka kau kau ko ni ko ki he tau fo whare whaka koro ko ni e tuu i Hawke's Bay. Ke ho ko ia ko ha feitu ke tānaki ki ai pe malu anga ki ai i he taimi koe hoko koe e whainga tā hange koe taimi koe na e hoko ai koe e tō koe ni koe e tā whea he tau wāhenga na tau ilo lerei a si whakaofa holo a e he holo e tau kau ngāu e RSE tonga i he ke mea maari na e u feitu e kau hamua ma feitu e kau lalo tonga ke tau o whakaunga ki ai koe ni u tau whae misi ona koe ni ke tau whae ngāwe. E vaisio ako ilo pe, na e whae tānoa koe ni ko ilo pe ko e matariki, o wia i he o mō programa pe ku mō support nau tolu ke te uko ni ke fai ha fai fa na afi mo ha go me ko te ki lava lava fa os mai go ilo pe go fe o se tai mi ke ke ki lava os mai malo
0: malo apito e te io ko e ke fe pol kalama go le re po ni ko e pol kalama ko ya o ku le le i he marine parade i ne pia o ku uia ko e matari ki mahuika beach fire pe ko e o ke ta u a fawita to ko tu pakana va e o ku le le ia he poni i he matata he ko i nepia o ku kamata i ve ni ko ia pe me he fa ki he hiva o ku le le nga show e le le nga faiva a nga hi matakari ke ke he pe o ku ia mo nga food pe mo food truck o ku le le mo entertainment ne ai a ko i ve ni ku le le he poni ko celebration ko i matariki a ku ka na to ko ko ku ata ko poni ukle renga hi celebration ko ya ke o hake ke na u fanau ai ku fale re e marine parade in epia ko ya ko o si te pe ya nga hi committee te o si arat ko ke nga mata ta hi ko na epia o si te pe ya nga hi fe fi mo nga hi nga hi food truck me nga hi o si langa pe ya pe mo u stage ai ke fa ho ko ko polo kala ma ko ko i he poni ai ko me pe ko te kala ma ke he poni ko to to pe ha ki se ni ti ke ku me ha ki i pu ko fi ke ke ma fa na ko tu pe ha ki ia fi i he pon ko ka fa kala ta ko tai mi me family i tu tu ko ni ai ko ba ko ko ki even pe he a ni pe mo o ate pe ai fa ma lo la ni i he ma fai nga mari ga pe ka ti ma ka ka pe ke de ti mi i he polo kala ma kula ba tu mai ke ta u ka ma o pe i he wi ke no tu ka te nga yo ngong mi ta wa he nga pe a ku ata fa ma lo la he ke ki mo to ko ta pe i nga to ko ni ko ta pe ko fai ma ko ya pe ni ma lo
1: alo fa ma lo tu e mai se wa no mai a ngong go pe ko at mo fa ga ke tau kai nga tonga ko ta pe i o tau wa nga hawks pe mo mai ki tau tu tu pa kanawa e whakahoko ia e matatahi koe ne pia ki tau whawhiwhia a e pe a e matariki e u kau ngā kau. Pau whae toa i hene pehe koe ngata angai ma polo kalama i he whawhini e te tamaka whakamaro atu he omi ai whainga maari e ke whahoka toa polo kalama me i he kainga a Hawke's Bay. Malo.
2: Malo. Io ko whamaro atu te vita e pia pehe whoki ki a waisio. Malo. Apito lavelere da polo kalama kai hoko atu ai pe ki polo kalama koe a ako tutuku korisikuni salo te. Malo.
1: Malo.
2: Ko e tatai mi ku toi tau mini te ua. Toi tau mini te ua ki e wha. Ata e pefasiko ni taritari a ki a e programma koko, a e kolisiko ni sa alo te ki he e whiawhini pa mo Luhama. Malo.

0: Ko tau tai mi to e lau se koni pe a hoko ai wha. Polo ka lama ko iau koko, ko e polo ka lama ai ka wako tutuku, ai ko lisi kui ni sālo te fiafia ke tal talele i aluhama fisi i hoi whare, ke whakahoko e polo ka lama ko iau luhama, malo e tau mao e ahoni.
1: Malo e tau mao e whafini linta, papehefo kia te vita.
0: Malo a pito ko tuipe o ku lelei pe mea kotoa me ia he feitu una ke whakahauka polkarama ka wako tutuku whauke atu ki a te koe luhama.
1: Malo a pito ko e polkarama ni ae kolis tutuku ae kolis kuinsalo te i a te arani te whahoko a te fafini ko a tō tahape te whahoko a te tau polkarama i he fafini ka e kamata ak pe hatau ki loto. Malo. Eksi hova, ka feta i ati i he o meesi, ke oua e fai ho mau fwa mau i, ka whakafou mai a si sukaraisi, a ho mau fwa mo ui. Amen. Ko ki ilotu e ni oe, ka whea ngai oe ahoni, ke kamata ake tau ki polokalama he whafini. Ka ki muia o kou, Tō mō tuku ai whawhita ai ki o tō maf mafi, ko hi ko tau wāusia ai whawhakolo a koeni. Pea o ko kore ke o whatulo o watu, i e ngai whatapu ko tō ape, o ko whaau whake atu pea me he whareni, o whakahoko atu i he ope, pea tuku mō a ke o uwhanga atu ai. O tātale lei ki mō tolo ai, ko koris tutu ko tō ape, pea me he koris kuin salote, i a te aroa ni pape he fok ke te kmo tolu ko toa pe me ngā feitu uke he kehe ok mo hongona mai a polo kalama i he whawhini. I he whawhini foki te u whahokat pe ha whangaki i ongongo mo taratara noa pe ka ki me asi i pe o whakatatau ki he whanonga o kulolotonga whai e koris tutuku ai koris kunsalo te i he lolotonga ni. Koe ulua ki pe, nai o slava atu ai whataha whaka osi a kuri sutuku i he maina ko osi. I sune ki mu a ia pe a tok whakahoko ai whanonga atu ki he konferenisi. Pe a nai lahi au pito ai whangaki i mea nai whakamau, mo whakamau opo opo ai, o whakahoko atu. Pea, koe mea lahi pēna e whakahoko ai, ko hono fuaki ko ia o e tau skolasipi, a ia ko e skolasipi ia o fuaki paanga e tolu afe, ki ha taha o e whanau pe ko e makapuna, o ki mo tolu, kau koristu tuku na e ako i he koristu kinsalo, te tēnau tohi mai, o kuna fie mau a skolasipi ko e ni, ai a koe skolasipi e tolu, tak paanga e ta hafe, ki a tamasi i pe wha tahini o glolotonga ako i he ngahi api ako ko i a university, pe ko e tertiary. Ai e nai osfuaki ia i he whataha ko i a whakamuimui, whataha lahi a koe sutuku. Pe a i kai ngā tai nai mui ngahi mea nai whakapapau i ai, tau te fito ki he konga ko ia ho tau te unga i he tau whanonga koe he senturi ana i kawai ho tau kote. Oku ke whai pe fok e tau tara noa ki he kote, ko uhi oku i ai ana hi kote oku kei toe. I he mahu inga mahe ni foki, na e whatau a ki hotau ko te a e na e paanga e te au whanoa ki he kote e ta. Pea i he taimini kua osi a ngahi kote, hono tufa atu ka uke i ai pe a ngahi kote o kuke i toe. Aia koe ngahi kote koia o kuke i toe i a te au, o kuke i toe ai a size e ua, aia koe 2XL, pea mo e 3XL. Pate mō mea mai ki hoku saisi, aia oko whiungare leao i he saisi XL, pe koe large. ka koe saisi koia e tau ukote koia ukitoe, ukitoe e tau ukote 2XL, pa moe kote 3XL. Aia koe tuko he taimini, kua holo hi forewa ae totongi koia e tau kote, mi he te au whanoa, ke te au wanoa. Ae kolo aki he tola e wanoa. Ko ki motol ko ia na e te kaike mau ha mō kote, na kaike mō kawa tu ki he whanonga ko ia ki katoa ngai o tau senturi tau te au. E lawa pe ke whakatawa tu hao kote, ka ke whetu taki mai pe ki a te au. Lawa pe ke ke imeiri mai ki a te au, i he imeiri ko e ehelangi e te ahu .co.nz pe ko ho o telefoni mai ki he kufika mobile aia ko noa wa fitu tol taha tol valua hive hiva i he wike ko osi na e fratau atai ai kote ewa pe o koe ko e fratau enia e kau koristutuku ko e fratau ate enia e kau eni ihia o koe ko ha kau koristutuku aia ko kote ewa ataa pe ki ataa ko taha ai fatau kote na e whahoko i he a cinco fa muy muy taha ko fratau ia e he koristutuku ke tu ia e honohoa o whahoko ake ni malanga pe a koe fie fia lahi au pito ai hoa ko ni he ene malanga atu mono fufo i kote senturi lanu pulu Aia ko e tau kote, o kukai ki whakangatangata pe he koristutuku he taimini, ka ki hataha pe o kune fie mao ki aiha no kote. O ku ikai ke ngatai, na e iai foke ni ih, ki ni ih i toko si, na e kai ke ke fuu fie maari, ke tukunga ho kote, ko uhi mahalo pe, na e kai ke haore lei, pe na e fuu lahi, pe o ku kai ke ke fie maari e koi ki tu penu, pe a nai fai pe ai loto lele ke whakafoki atu ho se ni ti a koe. Ka whakafoki mai a ko te ia na fie mau ia ia taha ke. Pe a na ia i toko lahi, ia i peki toko ni ihi toko si, na e ihi tu unga koe ni. Na lava ke ke lava mai koe o mai ho ko te, ka e whakafoki atu ho se ni ti. Ko hike ke al koe o te ai ake hao kote. Oku o ke pehe o ku whiunga lele. Kai ke he tana e tutu uni ai pe i he tau whataha ko ia. Ko e tāpuni ai pe ia a hono toi whakafoki. Pe ko hana toi refund ha kote o hataha o ku kai ke whie maare. Ko hinga ko ni manatu na tau foki mai me senturi i maasi. E peleri me sune pea me imagina ka kato e ne tol pe he pe o fe unga taimi ko tu kuatu ke mo fe tu taki mai ko hi ke refund ya to mo se ni ti ka pau kai ke mo fu fi e maari e ki he kote ko ia o ku tu kuatu kai ke ngatai ko tau fanki istu o ku o ki lahi lahi hono ave o funky stool i tai min. O mo tol koe na keke mo usio e funky stool. Koe whanga ki i mea peu hangi haki i stepu. Mahalo pe o ku kota pe o mita a hono maalunga. O klawa pe a pelu a hono ki vae e fa. Pe a mona te lalo mohinga pe koe lalo sea. I hono tuku whama opo koe hotolo to whare. Ka koe whanga ki i stool koe ni o ku mālohi a pito. Whewhe ka pe aonga a pito. Tata te whito ka ki tau tol koe ni o tau ki i hōlohi fō tau sino. E lawa ki tau tau tuko he sea. Ko pa koe ki ke fua urelei pe ko ho o. Ka kaha ke ke whakautua ho mohe ngā. E lawa ki ki kaka i heki i stool koe ni, e toko ni lahi ka koe. Pea pehe fo ki ho o whanga ki tamai ki, pe ho whanga ki i makapuna, ke nau tu uai, hu whanga i whakatapu o furu nifo i he sink, he oku seifi a pita a whanga ki i stool koe ni, pea o whewheka, pea o ikai ke heke heke, ka oksai malunga le lei apito pe a koa na kulava tau mo ki stulo e taha ki tonga. Fie fie lahe kufine eki, kouhi, kine pehe e ea kwa paso ko leti ok toto atu. Ta koe koe ki stulo ya. O kulava le lei peke ne fukoutua tanguto hake ki olunga, pe a ngawe ake ki stulo ya, hange ea ki te pile kai. Ma alunga le lei ke ne tautu kai ke puno, ka tautu le lei pe hiri ai ene pelet mea toko ni, mwene ki kapati, lava le lei. Pe aku toko ni ke whaka ai ai ia, ke ua i puno, pe kai tokoto. Kai whaka utua hake olunga tanguto ma ua ene mea toko ni, toko ni lahi ki ai, tato te fito ki kau, kau tau le kereka. Kau ke fie ma o hao ki istu, fetu taki mai peke te au, o ku lahi apito e whanki istu hen. Kau ku wakai atu he taimin ki he puha stool, mahalo o toi ha puha e ono, ka koe puha taha o kwai a stool e tolu ono, e, o kwai ki stool e ono. Ai ako stool ia e tolungo fuma ono, ai niko lava sio ki ai. Au kei toi e lahi lahi pe, mimiko lava e vai ua ia hono whakatau atu. Kai kehe koe tau whanki stool ia, ok aonga au pito ki e tau ngai whai whatongia. Ko e ki ongo ongo pe e taha, na e loto le lei a whataha a kore stutuku, ke ko uhi ko la vei, o ku na ike i me aheni a tahini kuini. Ko e sea fokia, pa ko e palestenia, a kore stutuku lahi a kore skuinsalote. Aie nai kei mea i a te aroane. Pea, ia e lavei, o ku whainga maari e pe, ke whaiha halawa ato a ahi ke taine kuini. Pea, nai loto rere iai ai whakataha, ke ia hani ihi o nau whainga maari e, te nau lava ato o a ahi ke taine kuini. Whiunga fwoki e ni pa moe, lahi ko ia teo e wholau atu ki he konferenisi, pia nei kai ke toko lahi ani ihi ko ia nei whainga maari e, kai ke nei whainga maari e a animatila palchin, pia mo te mareti havea, pia pihefo ki kia ki he skeltari, toki lupe mahe, ai a koe ke eni, na naulava atu, o a ai ke tahene kuini, kia kuini na naspau'u. Tuku aho. Na e whakawhiawhia au pito, ai a ahi koe ni, o whatatau ki heo ngongo na e tuku mai, pai kai ngā tai, na e ai whoki pia mo e me atohi a tahine koe ni, na e whakaa o mai e kau whewhine, ko ene tohi whakamalo mai ki he a ahi na e whai. Pia, o kou pehepe, ele lei pe ke u ke ulau atu. Ai mea tohi ai tahine kuini. Koe ki tohi whakamalo pe. Luha makata ki o whakaau atu ke Palestini. Mai kori stutuku a te aroa e whakamalo mai fiefia i he ofa. Mai a ahina e whakaau mai ki a te au. Ai ena e whafofonga mai e ani te mareti mo eke. Oku kei itonga, oku kei itonga he katoanga senturi ua o e lotu. Ko mau ai mo i lelei, pia ko taimi ke whai e whoki. Ka oku i kai tuku ai whawhetai he ngawe a kau toke tā, me kau nesi, me kau whewhine i ataranga, pia o tau viki viki pē i he eiki o whātu na naspavu. Ka whewhia ai ongo ongo na e pahoko mai e ani ta pihe foki ki a toki lupe pe a mo te mareti ai fifia lahe ta hene kuini kauhi mo mea i pe talo e ai lava tu a senturi tau foki mai na tau mei na tau mei foki whakataha mai pe pe a mo e mea mai koia ta hene kuini ki o kalanini o fai ai toka ngai kina oe mo uilelei, pe a mawai mo ki i maa lolo pe i a te auroani. pea fu fie ma rahi ke ke ke potara noa pe fe me aki pe mo e ka fe fine ko listuto ku fra fe fie apito e tala noa ma e ani na e fave te vete ngata e na u e na u potara noa pe a pe a lolo a foki mo taimi o fata tau ki he taimi na tuku mai kai ke he o mahino mai ai ai ai fie fie ko hi ko e update e ngai ngō ngō mo tala noa ki he tau senturi mo e ngai fua fatongi a ko ia na tau whahoko pa me a te aroan. Kai ke he ko ki i ngō ngō fua fie fie ai a ko e mea fua fie fie ai mahino o ku mo i lelei pe a tahine kuini pe a ikai ngatai ko tui pe o ku fufram lai ke me at kitonga ko hi ko ngai fatongia ke fonua pa pe he foki ki he ngai fatongia ko tope ai a ko e taha ia oe oe tau fan ki ongongo ko e ki ongongo fo ke taha he me konferenisia ai a teo whahako a tēnei ai whaketaha o e ngai pōlotu i he konferenisi na e whakakoloa ai e tau Palestini a toke tā merenai te tau mai wholau ke ne kau i he kaurea o e mō tōna mō mea atu ki he mō lava ki konferenisi ki tōnga ai o koe pōpure lulu o wike whakaosi ko ia o e konferenisi pure lulu aha uluaki Nei whahoko ai ai polotu ai nei se ai ai. Tae kau whaifekau e se asi, ko whaifekau te wita hau kinima, o kune lotonga whaifatongia i Amerika, e se asi, ko ia nei se a. Kai ke, na elea whataha i Amerenai te pia mo huakawa me liku, pa pehe foki ki a pita tau whatofua mi hapai. Pia, fua fia fia foko uhinga ko taha ia o e o ngā hi malae professionale o ku tau ke iai a toke tā. Ka koe ka venga koe nai o angi kene, kene lea ai. Koe hā ha ka hau mau mau luta he siasi. Pea ke toke tā na ane mahu i ngā ia i e tau lea whakatonga. Pea na e lea ai a mere nai te ofuka mamafa. I he more ko ia o e taurea whatonga. Ko e rea ani i he polot konferenis. Pea nane whama mawha i ai ai poini ko eni. I he tupu me he more ko ia e taurea whatonga. O kohoko ai pe o kutupu ai ai, ai vanu toko e vaa mamao. Ko ka mata ia ke tau lava pe ke tau ongo i he tai mini. I he wahaa o to utangata motu a pa mo to utangata ko ia i he tai mini. Kai ke hena ne whakaiki iki e ia ane lea. Ko lea mahu inga o pito eni. O ne pehe ko uhinga ia o ku ikai ki hoko ai ai maumaruta. Paku tau tui, ko taha ia ang hai uinga. Kai kehe ka na e, na e tolahi au pito ani ihi, na nau whawhetau laki mai, o pōtara noa, whaka pōtara noa, fie fia, mo whaka malo, ki he toke tā, i he lea na ane whai. Pea o kukau foki a toke tā, ki he ki i society, o e lea whakatonga, pe au ki ai e nga tohi. Na e rawa atu pa mai toke tā o awe o whakahu ke whare aria. Ki kau ia e ngai mea e e tokanga ki ai a tonga ke oua e more e taurea. Pe a na e ai ai ai komenti a sia na ane pehe ko lea mahu inga o pito eni. Ai a kune pehe ko lea ko ni na toni ke Fai a ke konferenis ka kato. Pea oktau fie fia fo kiai ko uhi ko ngā hei toko ni koe ni moianga e sio ki he tau whanonga, tau tau te whito ki he whanonga ko ia e siasi. Ko e hāha ka hau, mau mau luta he siasi. Pea ko e taha ia o ngā whakaukau, ko e more ko ia e tau lea. O ku tupu ai ai ikai ke mau mau luta. Kai ke ko taha pe ia o ngā hi o ngongore lei, pea me he whanonga mai ko ia, i he lolotonga ni, pea mo e me whatongi ana e kau atke ai a Palestini, ko pe e pe o kulelei ke tuku atu. Pea nga o kukau whoku moa o i he lele at ki tonga i he konferenisi, ko e whai whatongi a, i he toko ani pe ke ngā he pola, a fine e iki pa pe he whoki ki he tehina, kau i he hufi whare lotu ko ia o te takamotonga. Pea o kousio ke whatongi ana aku whai, i e kua ngō i ko e, ne unko ta o ke te au ke te hina ko ni, ka nā ku usi o lota te au minu silani, ki e mawha tukituki o e whatongi a ko ia o teu o hu whare lotu. Pe au ulele atu ai pa mo e mohok te hina pe e taha, nā ako pe i he kuris kuin sālo te, ko mele, mele mila. Ko e mawha yo pe maua tokoni. Tokoni pe i he hufanga whatapu, i he whamaa opo opo e wewe, mo tokoni i he kuki mo e whanga ki i pui e ala tokoni ka whaka atata a e taimi e te hina ko ni pa pehe ki hono hoa mo e na ki whanau ke na kawa ki he ngahi polo kalama mo e ngahi whatongia o e teu ko ia o e hufi whare lot ko ia a ta taka motonga pe a o koutupe na e mo me atola ki ai i he ope i he whaka ofa ofa pe a pehe foki ki he kumamata ki e fuu whare lotu whaka ofa ofa mo lahi au pito o ta taka motonga. Paka ofa ofa pe whaka whi fia au pito. Ka inga tai, na mato e lere mai o, o tokoni ki he ngahi a e te pire. Te pire e nima e mau fine eiki i he tari ko ia atu a tāki langi. Kai kehe ko e, ko e ongongo ko ni, o ku hū mai ai pē i he, i he tau polo ka lama he whawhi ni pa ko tui ko tō lahi a ki mō tōru ko e mea ta tau na mō mea at ki tōnga i he ngai whatongia ka ko e kai ke ma whawhufonga ko nferenisi ka ko e whawhufonga tokoni pē i he ngai pola mo i whama opo wewe mo i tokoni ki he ngai whatongia ke te lawa le lei ano whahoko a ngai te pile mo ngai pola mo ngai whatongia tokoni i he ngahi kātoa ngā lalahi na e whakahoko ko ia i tonga. Ko e wha o sipe i he wikeni na e ongo na ai ne si hiki atu a taha o e kau whiwhine o kau koristu tuku ko e whiwhine ko ni me he sias ko ia o vaine monia ponson pi aia ko mere puavi ko mere puavi o ku koutui o ku lawe ia e tōlahi, ko taha ia o kau whiwhine, o e kau hiwa ko ia ai māopa i Saione. Pea ne hiki whanua mai ki Nusilani, o kei whai ai pe ai whatongia ta tau ko i māte aki ai hiwa. Pea ne maulawa atu pa mo e whaifekau ako, toke tā soana mo i mui heata, o whahoko a whailoto ai a koristu tuku ki he mea whaka eiki koe ni. Whaka whewhia au pito ai whaka ata mai e he whaifekau pure e kuri a whainga maari e ke whahoko ai whailotu. Pea kokinau tōna nau lawa mai na nau kawa te whaifatongia. Wholoa whoke tau whepuri ngā ki, whaka maaloa tu ki a Tripsin ki e ngā Tristin, papehe ki a Ikavea, mō pere nai se tau fui. Nā nau kau i he tokoni i he whai lotu koni. Mwai whaka maro lahi ki he whai whekau, whai whekau ako i he tokoni mai ke whakata whatongi a koni. Tō lahi whaka mwai kau whewhine, neongo e ai momoko ai ea, kana e lawa mai pē, mere vuni pola, pe he whaka a surieti ulu ave, pe a mō ana seni mataere, pe a mō e kau koristu tuku ko ia o mai ni mo ni a o mau kau whata. Pea o ko atai whakamalo lahi ka teke mo tol, ne toko lahi pe kau poaki mai, ke i tonga whoki e tau whawhekau, nei lofi, e ngā whatongia konferenisi mo family, pea i tai ke whainga maari e pea mo nuni a mone, pe kia sāne langi ka uma a mresui plato, na e whahoko mai pēna pohaki. Pau fua whewhia apita whewhia apita family, mau whelongo aki ai pea mo ana pome e, ka uma a makanesto ko taha. Ko taha fokia ka whaihiva e maa pāhe lolo tongani, ka koe kinaua koe kauia e he whana wohi pē a mele puawi. Na whewhia a pito mo e whahoko mai e na whakamalo ki he palestini, ka maa e kori stutuku e he ofana e whakahoko ange. Ko tui ko e ngahi yongongo peo kuala mao he whawhini, e he tau whanonga koia e he lolo tongani, o tau ke whanonga tupe mo e whanonga whakataha, pia mo e koristu tuku whakakatoa, kau ki ai ai sā utata, kau maa whoki ai sās whatata. Kwa malo at whoki ki Hamilton, ki a hine hina si stautai, i he vai vai manawa mai, kou hi ko whatongia ko ia nei whakahoko, i he mea whakaiki o wikeni. Hangi koe mō mea i, kau kia ha mea whakaiki o hako risu tuku o hoko i ho o mō ngāi kulupu, si a si, pe koe ngāi kulupu whakato o ako, whamore mōre whakahoko mai, ko hi ke lawe, pe a ilo e palestini, pa koe mea whakawhia au pito a ea o atu, ke tau kau ngā piki uma, i he ngāi whainga ta a koe o hoko. Oku iai ai o falahi atu pa mo e tāmonu atu i he neongo momoko ai ea ngā whatongia ko toa pē i mahinani si ulai mo e whua malofo ki ki he whaleni i whaingo mari o mai pa mai koristu tuku ko kore pē ke whua osak pē tau ki lot pē lāga i pē tau polokalama i he whafini o toa mafmaf mau whafita i atu ko hi ko kei o whae ki mātoro Neongo ai ngahi whatongia, ko mau situa mo i kuna, pa pehe whoka ngahi whaingata o koko i he whanonga ngā. Ka ku mau whawhita i pe, kauhi ko mau ilo, ko e hanga i a whanonga, pe a mo e pule ma on ona a fiona ko whahoko. O ku mau lote a fiona tā puaki mai ai koli sutuku, pehe whoki he ngahi whamiri o koko ai ngahi whaingata, pa pehe whoki he kau ngāwe o whareni. Ko hiko ngai whatongi ako tau pē pnau whakahoko ke langi langi i ai pē a fion. Mau ki whakia tai pē mau mo ui ki ke mea ngāwe a ki mā tōru. Pē whai ai pē ho whakatāo ki mā tōru ke whai ho whina ngalo i asi sukalais ko alo ka ko mā whua mo ui. Amen.
0: Malo apito e luha mawhare whakahoko ai polo kalama ko ia ka wako tutuku ko risi kuinsalote tau tōk whetau laki i he wike e ua mihen. Malo.
2: Kore whae maiko ke o hatu ai a ki whanongonongo koni seti koi ni. Whakaturo o atu, ka atu mua a ki whanongonongo koni seti ki he tangata i whanua, mo e whewhine i whanua, mo e kau koristu tuku o tau whahau mo pilo revu me i haapai masani o ku takai a te uroa. I e pauri hifo o e pou a whao si urai wa afe wa ano, ke mou mea mai mua ki whekoa ki he holo resieri tonga ki he api ko tuinga papai o wesire i mangere. O kumakatu unga ai whakahoa ani, ko uhi ko si whakatangi mai, pia mei haapai, pia mei he pure ako, moi whanau o ako, me he korisi, o eongo tamaiki, ko tau whahau mo pilo revu. O kumakatu unga, ke whei ngai haki i mea ifi, ke si ngā aue aki i he ako lorotonga, pia kumakatu unga ai ai whakahafeni. Ki si ngahi siasi na si au atu ki ai ai tohi whakaafeni. Pea moi hāpai kotoa pē, kui e whanongo mai ki e whakatangini. Whakaafei atu ki mautolu mou mea mai, tau fie fia mo whai ha ofa ki si whakatangi ai ongo tamai ki. E hoko ho mou ofa koi whakakoloa ia ki si whengani. Io e taritari mai me iai a si kaukoristu tuku o ate uroa. A whē koa po uri hifo aho wa whao si rai wa afe wa no, i whee koa holo le seri tonga, api ko tuinga papai o wesile i mangere. O ku mautu i pe, te mou tali le lei e whakatangini, o ku whai atu. Ka iai ha mea o kuke fie mau, fetu taki ke fika telefoniko ini noa wataha noa valufitu taha valutolu hivawa peko noa wataha taha ni mataha taha ono taha hiva faka papa atu komiti konstituku tau fahau mupinolevu o ate uloa malo
3: romo hoi ki katumua ki whanonoa ia koe ni he kaenga kotoa pe me he kolonga tata pe mo funga matahiva ko i whakataha ni he kaenga hawhiwa kotoa pe utaka Aotearoa e whakahoko e tau ki whakataha ki he api o winisi fua taimi aho sāpate he hong fulma aua siulai taimi ono e fiafi tua sila taha ua Hardy Street ma ngere kataki ko tau mua ko tau ki whatongia ki he whanofu ko ia o tuhetoka ko ono pongpongi kataki ko tau mua ki tau talanoa ki he tau whatongia ki a tuhetok hiri a whanofu pe mo ono pongpongi. Me amai ki he tau whataha ki tau talanoa ki he tau whatongia ko eni whakabapatu ko miti ngā aue a hawhewa.

0: ko e tatai mi to to mi te wahiva to to mi te wahiva ki he ni ma e fafin pa ko programa fo keni a vahenga waikato ta ganga ta foe ta tali lele ya merin ta falele ki programa i he ne fafin merini ko tu ibe ku lele ibe me ko to me ka wai waikato ka fokia tu ke te koe ki ta programa malo
1: malo bitte te tamaka e ai ma fanga mali he we ke wo do be ke fa ha ko te pokala ma ka inga wa ka to pe a ki mo ke fa e da pokala ma ko ko le be ke kamata ka ta blo tu o te ke mana wa aki a nga hala ni he ke he ko ya nga hala ko e o te ke le aki ha ko vi ko hi ke o te ke fanongo o to ele aki a tu ye te ko e pe o te ke fa la he fe hala ki ka kai ke he ko u ke o la he ia ton ho nga he fiala ki e fo ho mo ui la fe fe ke nga lo ia te koe ho nga he fiala ki ka ke fe mo e kina he tokanga ke nga he fiala ki en ike ko ia uk fai pihe kumala ia ia te tau loto fa he fita ike te koe e ki fa mole mole ike mau tolu he mau nga he ang hala e alo ofa mai ike te ki mau tolu mo fa kama feia ki mau tolu ke mau foki atu ke a fiona he noi i ki mau tolu ke ua nā mau whakawhalala ia toi taha mea te koe. Pea kumoni ma ki mau tolu a ki ho fua ki o wha. Ai me a koe ia ku ke ofa mo hoi fua ki ai. Pea mo tāu ki he afiona. He ke hake ai tu unga ki nau tolu koe ko tui mo onni. Pea whamore morea ki nau tolu a ki ho whamore more mo ho alofa. Koe mo onni ko koe koe to koni he tu tā maki. Koe mo ui be ia te koe. Ko le ebe ki hu whanga i he. Nga he whakatapu o toa ebe ku osho no whakima i pa mei mua ka e tāmai mutu ani ki whahoko a te pokalama. Ai ka inga mi he waha wa kato ki he wike ni. Tau whawhita ebe mo whakamalo ki he o toa. E ne tau i ofa tau lawe mo nuai he mo ui ko e mao e mānawa. Ko le ebe ki unga o ake hanga hirea whaingo fua ke lawa i mutu ani fi ho takilelei mo ki mautolo ku mea mai ki he pokalama ni. Ou lau maari le lei beta hene ko ana sein tu po wai ho la he wahi wai kato. Pea koe ea moko moko pe mo la la a. Pea oku fai ai whakatoa merie ki he a pong pongi mo inga hai koe ki hoko mai. Koe tau porokalama ki aho ni ukonga la la hai e wha ai koe ulua ki koe ngahi ngā we ofa kua lawa he wike ua koe ni koe toki mari watu. Koe ua koe whaetala noa ki ngahi langa ngā ue ki he mo ui ho ta moilelei ho tau kakai he wahenga waikato. Koe tolu koe tala noa ke inga hei polokala mataki lelei, pego e leadership, pego e whaa koe whakatala noa, whi kau aki me e kulupu pasifiki mo i potunga e polisi o waikato. Ulua ki koe ngai ngā ue ni kua lava whakahoko, pe me he kulupu ngā ue ofa e community waikato, me he kulupu e takanga e tau fuhoi, me ta whaka whae nsinea, me a birika tuku piri moala, pa mo saare skulia. Koe lahe ngā ue, koe whakahoko pe ngahi se vesi ki ngahi umea lere si o tau kai ngahi vahin. Ai a kawai no whetongi su ta ofi moe ngahi u ngā ue i kiki pehe. I se vesi e mea lere tahana e ku fuoloa e ulo e maa mai a ko takoe ku maha lolo i kai ke whahano topo apu. E koe whakatokanga pe ni ki se o tau kai ngahi vahe wai katou pe mo nusi lani kotoa. Ke wakai i mau pē ai lolo ho melele o topu apu ke ua nā maha ko e lahiange ia mau mau ho melele. Ika ki ngā tai ko e taimi o topu apu ai ho melele ki whakapapau o ngu ke wakai i mau pē ai tipstick ke ua owa fil ho ho misini. Mengai ngā e whao hilana e la vato no tamte i kotoa e pau ai e wharekai e ki whaamili ko hiko e whafo owe nā o wharekai. Pea ku whee mao ai ke ua toi mo uiha o hila ki e ria e wharekai. Ka toki osi ono whafo owe toki fua tu ureva mo wha mo uiha o hila e whaamili ko ini. Nā e whae lava no whetong e ngahi u mama security light e ngahi whaamili ko hiko e tewe ngahi olau e whaamili ko niki tua pure anga. Lava pia ulu e mama he taimi po uri pea i kai ke mo ui i he taimi aho. Ko e taha eni ha whakaukau whakoto poto ko hi e lahe ange ai e whainga maari e haho a pino whanga pa mihono pāusi i pe haia e ha taha lo tonga ho wholau. Ko security light ko toa beo ki ai hano setting e tolu ai ko uraki ki he seti ko hano seti ki toki ulo pehe taimpuri, ae teke lava, o iloen, he oku ashi ae foi mahina, ka lipa ho whangai whaatapu pe mo e foi la a, ae ako hono, whangata onu ipe, ke hanga ae taila, ki he, ke foi mahina ka lipa, o hinga ia e toki ulo pe i he puri. Ko se tinga hono wa, ko e sensitivity, pe ko e malohi, pe ma maa o e sio ai mama, he puri ke ulo ai foi mama, he taimeo ku ia ta. Ko e ne alu koe, he taila ke wha ilonga tāna ki, ko e malohi angia, mo vave mo uye mama, he taimeo ku ia ta. Pe ko e wha ilonga kore, ko e vai vai angia, a ilo he mama o ku ia ta. Ko se tinga no tolu ko lolo pe no no e taimi o kulo e mama. Ai au kui ai pe whailonga tānaki mo e whailonga kore. Whailonga tānaki ke lolo ange ulo e mama. Pe ako e whailonga kore ke toi no no ange ai ne ulo. Ai koe ngā ue taha koe tanke vai. Ma whana i kake ma whana vai sivi o mao koe. Ngā tō tō piha no whaka mao koe au waea o e femi steti. Ai ako no whaka mao pe waea pe asai. Ai hina vai mafana. Ne kulupu ngai ofaran goe amanaki le rei, pehe ki he whereoko waikato, ai a koe tau ngahe nau nau hange, koe stou kasa, koe kulo, koe aisi, whakamoko moko, koe ngahe trailer, pehe ke teniti sea mo te pire. Oku ato ai pehe whamanatu, ki ono ngawe aki mo whamore more pehe ka inga, o ngawe aki whakoto poto aki koe ui. Koe tau sio, sio tau ka inga, te nau fie mao, he osi ho ngawe aki, ke ue mau mau. Aia ke tauhi ke maa, e nau nau osi ho ngawe aki, pia toki whaafoki, pia ka pao mau mau, pia whaahake ki nau tolu, nau toka ngā e nau nau ko ia, pia tu tu unni ka hauko, ha mea pia he, he koe aonga ia e tau lotu, ke whakaralaka ki mua e tau mōui. Whaafunga ia te komiti, ke community o Waikato e whakamalo o loto hounga moon, ki hanga kulupu koe niho mō ngahe ngā ue oskia verenga masi o tau kāhe ngā. Kokonga honoua, oi polokala māko e whae whaetala noa, whaetatau mo e muilerei ho tau kāinga tonga he vahe Waikato. Hire whaetaha mo e vaa Pasifiki. E potu ngā au e pure anga a kui ko te whatuola, ai au ku ngau whakahoko mo to koni, ke ngahe, ke kakai Pasifiki, e whilawe i mo to kanga i kina e suka, ko e huhuta au fi, ko e kansa, kakai tangata, whilawe i mo e tu o fi, uwhanga whaetapu, pe pehe ke tu mamao, pe mo e kauti. Ko e talo e fuatu, e tau community tonga i Waikato, mo e whakamamafa i ngā au e he ako, mo e to koni whaetikitikare, ke whanau, mo e ngai whamiri tonga, ka ko e toki lawaini, ai po a te ke ka mata hano wakai i hanga hito koni ke mo ile lei ho tau kāinga. Ai ako ngai whakautua ko toa koe na e whai hano whakalau atu, e lava le rei he te whatuola, wa e Pasifiki o whakahoko ki ho tau kāinga. I lero tongani oku kai ke iai hataha e tuu waha, pia mo e te whatuola mo ho tau kāinga, ka koe toki ka mata eni ke tau ngā ue aki, whakahoko hanga hito koni koe ni a pure anga kia ki tau tolu, ke tau lavea i lero tongani, pia pihe e toi mā wangi he kaha wave mai. Ai e toi whai whaetaha, ai poa te pia mo e te whatuola Pasifiki he au whao ākosi, ko te whakamahino e nau ngā ue mo palani, mo no fōtu utu ngā ue ke whakahoko ngā hitokoni koe ni ke whakahoko ki hotau kāi ngā. Ko konga anō ua, talanoa ke muilelei, ko talanoa whilawe i pia mo e muilelei, piko hono tauhilelei hotau tēri ngā hufanga e whakatapu, ko uhi ke lelei e tau whanongo. Koe au tika hearing clinic, pe koe kautaha, nau tokoni ki hono tokanga i kina ho tau te ringa, pe lelei e tau whanongo hu whangai whaetapu, na e whai e whaetaha mo ki nau tolu, pe nau loto lelei, ke nau

ohu whangai whaetapu ki a mō tolu pe mō whetu utakehanga tonu pe ki o nau ngahi wa a ke he hemini toni pe ko honau ului ofisi whianga ngai mō e whare hopo he hala engolsi pe ko ho mō whetu utake mai he motu an ke palani ha taimi taimi pau ke nau lava atuai ke whakahoko inga awe ko ni i ho mō ngahi whetu utake ta aia ko koi a e ka inga tonga o wai kato mō kātake o ngāwe ake ngā he whainga maarie, i kai ki tō tongi koe ni ke malu mō kei le rei pe ho whan hongo fuolo. Ko konga hano tolu ke mō i le rei, uka manaki ke huf pe vaa he whare maha ki lahi wai kato, ke ka kai Pasifiki o ku iloa koe Pacific Health Hospital Service, he ataha no koe ni o si ulai he marae kirukiri loa, he Wailele Tribe i Hamilton East. E koe vaa fo ou koe ni ufo hatau mua ke tokanga e kina mo i le rei e kainga Pasifiki. Pe behe to koni ki kakai mo ngai family Pasifiki, ke whakatoria e nga ngai fie mau, ke mo ui le rei e kakai o kumahino ki a kina utolu e mo ui mo ulunganga wha Pasifiki. Ko se vesi koe ni te ke lava whetu taki ki a kina utolu he taime ku ke lava tu ai ke whare maak lahi wai kato, pe ke whakai ke eke, ke nga utokoni atu ke a koe ho ngai fie mau whakawhare maaki. Ai koe e tāpua ke ni ke kakai Pasifiki koe uhi o kamata ke whakamahu inga he pure anga o kuia e ngai fie mau ma ke mo e ngai whounga e whenga o eki mo kakai me o tmot Pasifiki. Pe kai ngā tai ka koe ki tau tolu ka inga me o tmot Pasifiki o tau me me whika ola ke ngai fo o tua ke ke o tau anga maheni mo i aho tau ngai community Pasifika ke ke ke. He ka pau e mao ke taimi e whaingo fuhano malui, pe whakahofi ki tau tolu, me iai kai kai, ko hono toki whaka au atu pē kua tō mui. Ko iai ho e ki mui ka inga tonga tau ngawe ake, ngai whainga maari e se vesi koe ni, e taimi u tau ngawe ake e whare mahake o Waikato. Kono tolu e tau polokala mako, whetala noa ki he polokala mako, o ku whakahoko he kau te Pasifika, he community Pasifika, kawai e tau community tō ngā he vahe Waikato. Ka koe mutu ane, o ku whahoha atu, pe mo toke tā Byron Seuli, ko clinical psychologist, o ku ma whakahoko e polokala mako e ni. Kono fufua whakahoko e ni ki he community, pea ku lawe monuai, Uraki koe mātua tangata tonga, pia e hoko hoko atu ke ngahi matakari keke, me Pasifiki hange ko Fish Hamoa, Cook Island, mo ngahi whanua ke. Nai ka kata hono whahoko e polgalama koe ni, ki o tau kāinga tonga, he pōtu opule lulu e wike ni, pia oku iai e whakamālolo to hounga ke ki mou tōl ko toa pēne mou lava mai, tuko ho mou ngahi whemo e ki nā, ka mou lava mai ke whā, he whātangi, me whāi atu ke ki mou tōlu. Pia e whoki, ki se oku ongo tū whāwhine, kolo iana o hai, pe he kalustani a tupou e whakamata vela la vea e ki whiahi angani. Ko pokalama koe nina o si whai pētala noa ki ai ki mua, ki he ongo tokoni, ki a ki tau tolu mā tua tangata, ki whakalahi ki e tau e anga mea, ko e tamai, ko e husi pāniti, ki toi lelei ang e tau ngāu e whakase vāniti, pe whataki lelei ki e tau whānau, pe pe he ki o tau ngahi hoa o whaanga pa mo e community. O fie to o mai ere sone nima e polo kalamani ki whai hatala noa ki ai, ai au whai hatala noa ki he o ngō pe koi emotions. Ai ako pe mo e maho inga ke whao ha a malo ke pure i aki ke mao hano fua le lei ka kui kai ko fua o tau anga maheni mo ia he ngahi ba i hala mo ui. Ai e whai atu ai hano whakari ari e polo kalamana aonga e whakatupu tala noa ki aki mou tolu maa tua tangata he ngai hao whanga ke ke o ku mou kau ki ai. Ko e o ngopio ko emotion, ulo aki ko e fwoi whakau kau, ma umai pe tupu me i loto. Ai e ko hono wa hoko i a nofo i loto i hoto loto, pe ak fie mau ke hu ki tua, pe ako hono tolu, whai rewa ho o whiri pe choice, pe ko e haho tu tu unni ke whakahoko, ke hene ha mai ki tua. Ai e ko fika tolu fie mau ke iai hono ngahi a, pe he ngahi whakatangata pe koe boundaries, ke tokoni ke mao ha fua kulelei, mo mao ha whakalakalaka ki mua. Koe whakatata e to mai, ke to e mahinoa nge ai, pe koe ha e ongo, koe ongo koe ia koe ita, pe mai fie fia. Koe ongo ongo koe ni, o whakanatula loua, ka ku fie mao ke iai, hono ngai whakatangata, ke tokoni ke ne o mai ha fua pe iku anga lelei. Koe anga maheni ki he ita e tawalahi, o tau, ta tau wai moe, whanga mon manuhu whanga e whaetapu, koe ta wala maa lohi ki he mea o tau ita ki ai, hangei pe koe kuri ihu whanga e whaetapu, koe oho ke uu.
ka ku fe ma ki ta tol ma tu atanga ta ke fa o ki a mal ke tu ki ai e te ita ke hu mai ki tu a o ku te

ki wahe wahe atu ai. Ia pāra kua e tau te au shio fuki e ahkoe ni, e pāra skapate kono ngofu maani maino e taimia ngā mahae ni. Kore pe fuki e toko pe e ki sāne koe ni ke whai a e lot kui ngā kai lawa ki hulu hulu e ngā iu konga toki. Lawa ki wahe wahe atu ai koe kai ngā toka hono katoa. O tua koe sāne ono whaa kune hanga whakarea ki mao tolu, e ova ke mao hoko koha pulopula e rei o kunga ngana i a kere kere re rei, e lawa i ke fua mai a hono tau kai lahi, o whakasi e mau maui, o whakamalo ki he koho wholawhola kune hanga o tatake ai ki mao tolu ke mao mui mui ate, kunga koho alo o se suki stou ke whakahaia i e konga tohi, o e ongo re rei a koe ni, pia ke mau ka whanongo, ane ia ko hatenga ko tō, kia teke lererei, pe tupua ke o fuarai. A loto e ni o whangai tu alo, se suki stoga o mawha mui. Amen. Ia mai mui alo mui laumari e mao ni oni. Amen. Ko e haori foki ko e ongo lererei a ko e ni ku o mai rea a ki tau tolu ke tau rea mai foki o tua i e ne folofola i e ngai tapa ke ke. Pia i e ongo lererei a ko e ni uanga e se isu o Whawhiho anaki ai whawhola ai o tua ki e tenga, ki e tenga i akau. Pia koe tenga ko ia, tene lava, tene ngahi ki tau tolo e tau maui ke fua pia tupo lahi. Kai ke ngata ai, koe tenga ko ia e lava pe ki tau hanga utu hamea kure rei o ka pau te tau tau ia i a kere kere le rei. Pia uia i pefe ka whawhihu ia e te ike whai e tau wahe wahe i whawhola a koe ni. Koe hā, ai whai ngā tenga, ma whai ngā kere kere le rei, o lawa ke tau tō, o lawa ke tau hanga, o utu ia i e wholawhola e i ku tō ka te tau tōlo. I he u konga tohi o e ah koe ni, ai Filipe i he konga tohi u waki ku, o mai e ka ke tau tōlo e ngai u konga tohi, o tala mai ka te tau tōlo, koe o tu ku ne hanga o tō e ngai u te ngā, tenga kotoa pe o whakafoko e ne, kone wholawholaia. Pia kune tala mai rewa e lawa o kwae whai ngā pāua mo whai ngā mawhai ke ni riwa i ki tau tōru e wholawholaia o tua. O whakafou mai he taimi u tau malanga, taimi u tau nofoa kia, o hei ke ngā tae kune hanga tō e uoni mai pe ku whakatokanga mai ka te tau tōru ke o te tau i te ita pe tau tō e he kai ke iai. Ai ola ni rei e ngā ue pe ku e wholawholaia o tua. Kau kou mai ka te tau tōru. Ko pau ke tau te ke ai posti sai moe. Ke tau sio ki ai a ki ai. A tamai le rei. O tau kau le rei. Ko optimistic ke tau anga e tau sio. I anga e tau ngāwe. Tua misiona e tau moui. Ko ye ne pehe rewa ku o mai rewa ka te tau ke tau. Ke tau kei tū holo a ki ai pe. Ke hoko ko kau kua maoni ki e ne folo fora a Jesu Kristo. Pea koe tano whakatātā aho koe ni kune o mai ka te tau tolo whakatātau aru ke tangata nane hanga tari. Ai mea kone hone kone tari pea e wholawhola e o tua. Uko mai rewa ia tā haku tāu mō tau mafu mō tau loto e tau maua loto houa ia. I e konga tohi uwaki o aho koe ni kune mea ku whiri ai o una ki nei related mō ki he wholawhola o ngongore re aho koe ni. Whanaua a Aisea he i misi koe ia. Pe Aisea i ene wholofola i ene tohi ko ia e konga tohi ua ki ka uha, pia ka sinou, une hanga whakaviviku, ai kere kere. Pe kai ke ngata he ene hanga whakaviviku mo whaka mea ai kere kere, ka paupe ke fua mai, pe kai ke lawa ke toi foki, o rewa ke foki ai uha moe, sinou, o paupe ke fua. Ai ku o mai rewa ka te tau tolu i e konga tohi ko ia, ko e ātakai o ku ui ke ririu. O whai ai ai ki tala noa whakatātā ko ia e o hōrere. Pea kune tataki ai e ai tokanga ke mahu inga o e kaukaua o e wholawhola ai o tua. I sāme, tau whanongo ai ke sāme ku tala mai e sāme ko e pulopula o kunga ngana i kere kere lelei tene whakafua mai a tau kai lahi. Wanga e sāme o pōpou i mai ka te tau tolu ai kongatongi huaki. Koe mea ku whānau a kua mai he sāme ka te tau tōru, o tala mai ka te tau tōru. O ka pau te tau whanongo, te tau mōi aki, ka ku puku lahi fau fau a e me mea ku ne anga o a koe ki tau tōru, i he sāme koe a honi. I he konga tohi ono ua, o ku tau
whanongoa i kunga tohiko ia. Kwa tāpou mai e paula ne hanga o te whamanatu pe kei tau tolu. O pau pe kei tau whatotoa meri e anga e tau moui. O pau pe kei e taimi u tau whetaulaki ai moe ngahi u whaingata pe tau pe kei tau whiwhia, tau whaingata aia, kau koe koe osia e tala noa. O toe tala mai rewa e paula, koe tenga ko fufu i pe ku ihe kere kere, koe kalasia ia e o tua whakalongolongo pe ne tupu. Ia teki tau tolu, pe ia teki tau tolu i he, pe he fuki he mea whakatupua māmani. Ia ne pere a kune hanga o teu teu ki tau tolu, a mea mui ko toa pe ke koloria, pe a ia ku pe he rewa e paula, ke koloria koe te tau whetau laki. Pe anga lewa e paula o toi whamanatu ma ke teki tau tolu, koe tena koe e tau koea ki he ki māmani, ke kere kere, pe a mate, pe tene toi tupu, whakatupu mai, pe toi fua, o lahi angi. Ne onga e mamahi mo fai ngata ai o tua. E anga e o tua o mai e ngai umea koe ke tau mo ui e lutonga e tau mai fononga. Mo e tau ngā aue. Au pe ema e paula ka te tau tolu fai o tua lahi mai. Pe tau tatari pe ki e ne. Fua mo ui he tene hanga o mai ha ui wot ka te tau tolu. Paka tau ka hoko hoko atu e tō. Ai tenga ko ia e fofola o tua he tau mo. Ne onga e tau fai ngata ai ya. O mea e fou, mea pena e fou mai ai. Au tau eiko se Jesu Kristo. Ai ko mai ro ke tau to ke tau to e waka waka ia ne i misi ko ia i ko ka to i u la ki na mo ai se o be mai ko e o lo fo la o tua o ka nge ia ko e uha ka mo shi mau o ne hanga fa fanga ai kere kere te fu a mai na i tena ko ia fo la te kai ke to e ke te ke to e kai ke to e fo ki ia to fo ki e to ta ki i e van ta iai Tā e wai e mea koe nai uhinga e te hau. Ko pe hea e u talamai e e mātiu, te whaingata ia e whukirea koe koe koe koe tō, koe ia e lau koe e wholofola a Sēsu, i ka te tau lawa ke tau hanga tāri wholofola a Sēsu, to ke tau fail ke tāri ia, pe o mea ho kou whaingata a pe ke tau fua. Te o hārewa Sēsu o talamai ke te kau ākonga, te nau pe hea whukimoki nau tōlu. Tonu peke ua ngalo e te tau tolu, pe hoa e ngai aho, e wholofola ko ia, poko e tāna whātātā ko ia ku utala mai e ka te tau tolu. O kia e ngai utenga ku le rei, pe ia e ngai mea ku le rei, pe kake e ngatai e anga e tau, e tau whawhea ngai ki heo tua, mo e tau ngau e whamā toat, ia whake tai minihi ku tau upoto au bito. Ko kake e ngatai, e umea ka atoa ko ia. Ngai hange beha ngai u phone be te wa tala tala ka ko ia kufi mau ke tau o te tau ye te tau to ke tau control e tau alau ko e ua te tau hanga o whakaata ai ai hoa a moe ua e tau hamumolo ka lama ke tau i whakaukau mo tau ki whakaukau ka sesu e tau meni u tau e tau whai hanga aue ula he tau tokanga ki he, ki whai mō mau pe ola ko ia e ngā ue ko ia. Ka ku whatapou mai a honi, i ka ai. Saibiki ke whokosi he ngā ue, ka ku toi saibiki ke toi perform, to koe aho mea ku mea, pia ka utu o lahi, a ngā ue ko ia, koe o tuwa aie te te toki hanga o mai a e, mea koe ka te tau tōpa te te toki hanga whakafua mo whakaha mai e imis ko ia. Ta ko ia, i he ongo horere e aho koe ni, Ko hai ui ngana hai ngai se isu o whai fui tāno a tāna tāna. Ko se isu ia ko ne... Ko ne ngā wea se isu o mimei ku... O ne ngā wea ki ai... Ai mea vehe taimi ko ia. Tave te fito ki ngai wā takai. Mo e feitu ko ia. Yo ka taimi o se isu na kei kia palau ia. Pia nai kai ki ai ha... Ki ai. Pia nai kai ki ha tisain ni pehe ki tau pehe ko e kongkerekere a hai. Kongkerekere a hai. Ne te ki kamata pe ai teu teu pau ke teu teu e kong kere kere pau ke palau ne te ki hoko i e taimu se Jesu. Ko mie pena e hoko ko e hau beta gata faa mo ne te ngai akau o ne hangare wa ri. Ko ne ri ko ia e tipeni ko ne alatu e te ngai akau o tō atu ki mea ko e ku e pe ki maka de ku e pe mo ki ki kere kere ko taimi nau nau vene ma puna hake hulo mai la a bate nau nau. Tau ke tenga ia tau ni ku tau atue ke mea ko ku o si kā kā sia.
ai ku ka ka si ai ai e ba ta mo be ko yo luga i te ke lava ki foi tenga ko ya te asi mala a ki ai ku ngi to bo ka pe te na mate ka ke ko ai a ka ko to ko e be hala o wa we man bu na o to si be ai ke ko te ai a ka ko na to ko he kere kere re o ta la mai se su na topu tolu ko fulu ono ko fulu mo to mo te au tupu mo te au ai tupu ko ia ai akau ko ia na fo fe wi a fo ke ka u apostolo ka u a ko se su ke se su o ko te nau ilo no tolu te na tanga ke se su o ku mo mata kai kai ma mata o mo te ringa ke ke fa no ke ko ki mo to u ko wa te fo ka puri puri ia misiteri ko ni ko ni ai buranga o tua un eta la nogi ai. Ugai te utalaka ki motu ka koi kakai, te nau whanongo, kai pegi ke nau whanongo nau tole. E soko fo ikonga ia ko kuo mai ka te tau tolu. Hanga se su, ko hea mea hanga se su o pehe ia e mea. Ai o kuo mai lewa ka te tau tole pu ai mea ko ia. E hanga se su ia, o ke ne hanga tala mai e ki wha puri puri ka ne hanga ngau e a ki a ne tala no wha tata mo wha puri puri ko ia o wha fau mai ai o ne tala no e ke ki wha ki wha tenga ko ni lululu ko tangata wha wangarewa se su o mai rewa heni e ne hanga o pui pui o ne hanga kwa ki ne hanga wha ilo mai ki mamani a ne tala no wha tata ka koe tala no wha tata a kune whai o ku hoko pia he mui, tonga mui a kakai, he taimi peko ia, nai mui a sesu. Pea kuta usio, o inga na ne tala, na e kei he kao posolo, ko hae huinga, o ku ne whaia e mea koe tanga sesu, o moutolo pe, ko mou monu ia, o ku si oatoa ki moutolo, e mea koe penai fili ki moutolo, ko inga e ko hafa mahino e ka ki moutolo. Ia mātiu, o hare wa mati o tala mai ka te tau tolu. Ko taimi ngu haka se so, break ki mai ene mea, fika waki mo e anga mo hui toka mo hui e kau siu. Neo ngu nau, fika fafe ngā tā ia ka se so, pia koe pehefo ke ke whanau a isi leli. O increase ya ki nau tole tai fie whanongo ke ke poropora eo toka. Pe iho nau hard, o ku hearted, ai o ku o ko ke nau ke nau refuse pe ke ke nau fi ma o ke nau fanongo ke ko fola ai o tua ai o ku wasi e ya ma tiu wa ka to ru ve sta fa ke ta di ma pe as ko ia wa ile va ai u discuss ia i ko fola o tau si oi o ku ia ai ai foi ma ma di u ai foi ma ma ne ta ku presi ia na ko ku pureanga o tua pavo hi mama ni ko uta u yai pe ku yai ai i e fui tano fra ta ta ko ni o ku hanga o mai le ke te tau tolu ai me a pe mai tano fra ta ta ko ni o ku yai ai u ke he ke he a fa no go o ba e fa no ha ko ta ma to ko wa ke ke be na e na ma u pe ke ke be a ga ko na e na tu ku e de mo wi pa ku o mai rewa ke ki tau tōla e wholofola koe nea ako hei ni. Wholofola e tūtū i. O tala mai rewa ke ki tau tōlu. Hanga se su o ako. E ne wholofola ke ki tau tōlu. Koe te ngai a kau. Pia ko tau mafu, po ko tau hat, po ko tau ata mai. Koe kere kere ia. Ako ngai tenga le rei o e o e moi whakalau maari e utuia e tipenia mehanga koia e tau kari koia o e tau whakaongo whakaongo ki e ne wholofola heiki pia ka tau ka whakaongo koi mea hoko e utu e tupu o lahi pia kai ki e tau ka tau ka whiwhia i e wholofola koia e tau tutupu whakapositive anga e tau fa fe anga i ke ia pa tau fie fie, loto fie fie anu tari ia. Pea e tupu re wa rahi e ngai mea ko ia, ia di tau tau. Ai ko wholofola ko e
ko e tano fata ta un eto ta la mai pe ka te tau tolu a konga ki tau tolu fi ma u pe ke tau teu teu ku na ke moi le rei ai kere kere ko ia i o tau roto pa e tau teu teu ko ia e lava reva ke tō mai e te ngā pe ko e tō mai ai folopola o tupu pe tupu ake o toko tolu ngō fulu o nō ngō fulu pe peko ke te au I a honi, hanga se su o whakawhi i mai ki tau tō tau ta. O ne hanga whawhi ui a mai ki tau tō. Ko e hā e whahinga kere kere o ki o tau mafu, o tau loto. Pe o ku whainga tā, ko te kete whainga tā, ko ia halo pe o ku tau fu pore pore, to ku bright, fu lahe distract, to ku umea ko ia bāmani u tau nofu ai, Pekai ke ngā tai, lahi e tau wai wai, o lahi pe e tau hirisia. Pe, koi mea e taha o mai ka te i tau tolu. Koi tau whakaawa, mo tau open, mo tau loto, tau whakato ki lalo i tau tolu, pa tau reti ki tau tolu ke tau hanga tali, nerei ai wholofora ai otua. I e nahi u pokarama lotu kotoa pe, pe koi misa kotoa pe, o wanga he o tua o nulu mai ai e ne forfolaga te tauto. Pe a koe ne tenga kongu tōo koi a te tauto lu, o ka mau e taanga e tau mo ui, o pa te tau mo ui, pa tau whanongo, o wange ia koe tōo ai tenga ki e kere kere lelei. Ai e koe Kere kere rei ho tau loto, mo tau atamai, mo tau taria, tako meho ko e fua, te fua au lahi. Pekai ke ngā tahi e fua kuia, e fua mai ai ai ofa, fua mai e whawha more more, fua mai e anga ka ataki, mo anga, anga rerei, mo anga mea kotoa pepa, o fua mai ai, mo e maani oni. Ko ia ko e mo ui, maani oni ia o e karistiane, ko ataha ia o ku ne whanongo maupe ke wholofola e o tua pe a nofua e ne moui. O mai rewa ka ti tautolo e si whae e koi a Jesu a Maria. Roa e pe a mo Maria mo ne hanga ko tai tai lelei a e wholofola maa mo hao hao a e o tua ki ono, ma, ono, ki ono loto pe a tokoni ai pe ke a te tautolo Tau hoko ki tau tōko e ngai. Kere kere lelei. E tōa ia e wholofola. E te ngai a kau mo e wholofola e o tua. Lawai ki tau fua o fua lahi. E tau mo ui. E pego ki e mamane un tau nofu ai. Ko ia whatau ange na e ongo atu ka tiki moto no kotoa e wahe wahe ko ia. Ai wholofola ba mo hawa e iki. Pea ko whamonui atu ki e tonga kotoa pe. O whake kau ai ki wai wai atu koe ni. E tā poa ki e te imau tol. Mo whanau, mo whamiri, mo siasi ue kau ki ahi. Ko ia ko uafatu, o whakapeo alo, ko Jesu Kristo. Kako mawe eki. Amen.

Gana ko moko ina non taka, awan pasensa, apon moko na na pabubon na moko hari ina non taka. Aw ay, erang ini buaga ka mene ka mamete na ko yate ay ka warerik. E narangin sikiro ay, gana ito to kwa kita moko ina non taka.

0: tai te pedai ko rogi te na ina non tianga mani o te yen pa intangi ni kamerato no ko ye tana makuri te tau teka i puki ni kare kien te kanuanga o kapiru maa kan te beveire e nare ki yei te me pio e rara ki te makuri ane pa te kamerato ni pepeka ni kawai o pun te pure nepe e rangi na wata ngana e ko rogi te kamerato iru ye gaini usina no ko ye tana makuri e gaini pen te pepeke e kapu kaka ki yei ara nara community o men nake nape onu beke na ia. Ia tāki ai nara na e tamarato na koia ia petara. Au, e nangi tara buka nape men pēra ka nape ia ran nusiran. Ngana ia i te pai a konuria pai aki koro kiroi, e tau roi opposite serious fraud, ni pusi mai e te tangtang me te ripo si ni kawaina e menu, o nake nape tāki te ameta e karakua te tangtang ke te ripo sāne. Ia i tapera e monte kakawak, pa sina kamenua tekan ar community o ino metan apera e New Zealand. Sirei ni karakua ratang-tang e imenu na kon sfo.govt.nz.
1: PMN Kiribas.
2: Kopi koko. Kamenua na se marina non peritom mentiora kin te flu ntain te kamai turuturu ayo. Ngana kopi koko. A eki kapua ki te flu, Jeb. Tete na kon namtokta ke tapon nanai painoraki ke tarponia akea wanua akea akea. Onoa, tuana, tuana, tuana, tuana, onoa.

Para ka kaidi na kon the throat clinic ke na kon nam doctor me Denise te tai ya ba kwa. E gawa kine ba kwa na swa swa nam dai re pa agarawa ki the throat checks ke ya. Ta ka ureng de ke ware re ke pa men de mera ki ni bua e ya ki montain ko ka to ka ki na kon ani ka re ke te rheumatic fever o men de ke ta ka nga na kon buro. E te imea tuane kora kora te makure ni ki mato ngai are tau rapai na kwa mpai ai ka ka kawa ki naro nam ka TV, computers, laptops, phones, o pai nano na mouse, o pai pai e ka bonga nei bugem na kon snap dot o dot and said o tawana ko min nam pai pa ana kona ande ken kana ki mua

0: Tunga kin matariki yon PMN Kiribes.
1: Ngana ko mo ko ina non taka, awan pasensa, apon mo ko nana pabumon na mo ko harina non taka. Aw ay, erang ini buaga ka mene ka mamete, na ko yate ay ka warerik. E narangin sikiro ay, ngana ito to kwa kita mo ko ina non taka.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Ara kate ina perante pete veke me ara tete apuni kina akira onu bonga ika yara te yo terone tikira kare ita tawa kia ina yare ire. Era ni kakawa ke pokona re yakina na sim matakin ta kate o tere peha unte ate ni kiribas in mua mende muenga. Uke uke ria apu noria pa ya teki na ke onu kakawa ke pa ya kora kora pokona na tere peha unte ate ni pun noi nam tete on tete heri ki tape ua.
2: Agam na pemeuri ata ngora. Yo arako ngora asaran nang gan ba te wellness and nutrition. Ska kana ko tuka ngora yo gan ne ari sarana ki ngani ron do are levita lamese. Data yo gan ne yo ki ki ka ki gan ne na konti atu wana na meroro are kana ko ina pa inon na program yo. Ai tangi dia gan pa na ngo ki. Si ta pe wotena ki to na summarize kana ko ita pe wotena point ke ya san te ki na na program yo. Sinatara ta pa yara na ki pa pa ni kamerun ki peak 7 wellness program sinakanga iri sinatarai paiga tenan pain kamerun tenan peak 7 wellness program auto wanna me pona and attacking then ka basi ya kanga be serious about your wellness be serious about your wellness ke sinari ni punta waroi menanora si dia in nangin tawa menanora pa nangin ka kawa ki asinari dei merun ta tai nako tawa wanna pa nganne niyango pa kanga sinari in eat the right food that our body needs. Kasi na rin nang inikana tanan na maraki kapon nang inikain noya rapatara. Taka tinuwa na pangkan eh. Sinari nimesu inaraka yon wanu wa tiawa. Kasi na rin ikari kaya temusarawa nakon rapatara o temesu nakon narayang wanu wa tiawa. Enaki kaya yon wanu wa tiawa. O teka wangkan eh. Ni point na pa ikakawa kina pa sinari ni exercise kaya nikakamaguri wabuyi na konti na buhita minis nito wana tabung. Ke tapaya man teka awak ada esan tete yakin yakin tayo kana kona pa na kona ko tina kona ko o tina kona ko ay apon ngaya the best exercise taka ni mewang kane taka ni mewang point jana pangkane yang kawak kita yakin kaya pasinari ay nima tiran wawa terita ni katua bong enaki ke yan wawa terita may sinteran sinari ay nikarina o sinari nima dapat na kong dapatara ni katua bong sikona ni mena raka yona mena ki ke kangane mai sinderan tau o erang ini ponga na ipukin da patara wo waterita ni katwa pong o to kono wangane senaria na mara ke ke ni kanini mai sindena no wan ngani kai ya kanga tenu wan no kon ni me wa to wan kai tenu wan no kon ni me wa to wan kai ni katwa pong te yai te tera ari kangai pa a fruit a day keep the doctor away. A fruit a day keeps the doctor away. Tako pa yung kagawa kaya pa kana si kana tuwan at tuwan ni kaya tuwan at tapong. E katitira na pa revita ay ara sa rehire ki ara wellness coach. Tay kana ko pa kana si kana tuwan ni kaya tuwan at tapong. Ay yung muna yung mundo kora kora. Pa ena ko na ni katimia to ati merirong. A kana si nang merirong. Sinati yara roan pa mayroon to doctor. Ngayari, a fruit a day keeps the doctor away. It rhyme ani roy ipun nang tang roy ai taka taka isu ang kan eh ade sira ina pen an kamerungi rai tin pun kati me toa pa yu pun tuwa sira in have a positive mental attitude sira in have a positive mental attitude e wawa ti yang un kapani kan nang tamar ara yang men isa go men kure yan positive nda ta ina ai taka ba ne ngai ya epoki then move on. What ye mi spas pana pa ni bukin to ti ara program ma yo res ka gana ko are sa dan na pa kati me to ani marurung in de ki de siran are the wellness and nutrition kam ko nan ran iran ara program ka to week ri ta ke no gon chaos the program ma yo is ko nan no ran gan ni ta be wa mi spas pa ke ana ipo po ki na pa no ko ya ara ta no ra ayo tinan ko wa ka ki pun pani ki to ai ka tinan the fact ki to information sa ki pun pani ka ki pun men an ri ri the live the lamese ani the wellness coach the another program at tapo ki ki kam pani bus mai ka ta no ra pani sa wa ina pa ami ka ora ayo ara ri ro mengo en ka to wiki panan ki pa si on new zealand awani ari ka ro ira ban ngan tu kin ra mero ro yo an te pani ka ngai pa ni ka mero ro ki the peak 7 wellness program. Taina na paino ndu wikana roko. Ti me toa nora nara program.
3: Week in te tete ni Kiribati, your New Zealand Kiribati Language Week celebrate from the 5th to the 11th of July 2026. The 2026 theme for Kiribati Language Week this year is Karina Tiang. Taurai na konta muyoko o kapura rikiara ni Kiribati. Strive diligently to fulfill our responsibilities and uphold our Kiribati identity.

0: Agora mere men banar kira pasam gora are maurim inanon te kawai na talane. Apona te kawai. Apona na metam. Apona na taningam. Main toa nanon te kawai. Agora a mais pai kai sere ni mata tana de yo to bun ka uringira por irora en ke to ngaira pontan saranga ta swan te kawai. Me e ka gawa kina pasena ngani na pete ka uring ta te pete. Ka hoa ba i am driving license e current sin ta vaina ona ona busna ta kawai. Wana ka hoa sa sin ke ta mata a go bona ta kawai. Puindra i na ba ka bona ta kawai. Na yare ka bona na pa mata a tara tara rai pa. Kona ki kare ka ta bona pa i na kona meo. Pan pan na koya na ba na ke ka bona ta kawai. E i tana tu wa ngana arona ba i te offense ke to ko ru atu anta kawai. Ai mai sa ka kin tu tu wa. O men nang ina wawa tana ba mwina. Tau pa kakawa kia sinari ina taia, sinari ina kaka uringi ran taia na kawai ke toa ngai rais ka pungo na taka ka pēia mirumi ha morare kiro ia te. E kou wa pai kai, punta ina ka uringi ka uringi ta pata isi manenga. E nang kakawa kina para ka antaia na kawai na up to date the warrant of fitness or the registration. Ko te pēna manda kawaki, ka te ime toa merurungi mini ka pōngana nanon te kawai. Ka nā kō ka bubusin te ka taratara roi, a kō kō wā pako merurungi. Nte iango, a kia te ora ki rōm, o a ki ka pōngana te mengi. Awa mai siriki, awa ne te kani roro ni kauring, ka tai mōi. Paran Kiribati e tapo kia kia.
1: You're now listening to PMN Kiribati.

0: 531 PI.
1: Ko te mea rikei ki te pasi o New Zealand BMN. Ai ko te kongora te heo tōkan kakatoa wiki ki tōn tēnā makaina sarana ki na pae puni roia aradhana makuri in te pōtaki ni kuakua ie ie pepa a pasi ki nā ki ie men te pōtaki ni kuakua me te pōta nāmeta. Te tai iwan kane sarana ki rin Dr. Maskora i tōnga Maria. E rawata na tai Dr. Maskora and Ryan Healy on the program on te teaki ni nepa tēnā update i puki the COVID-19 no a pasi liki. Te tai iwan sana meroro iwan te veirana ki pa te whooping cough ki tā ena kona rikin teaki ni nisena Dr. Maskora. Me ayo eirike reke me te tiaraki ki tā te, te pone nike. Nanga te teia te mea roangani. Nā kon Dr. Maskora pato e kaparapara tūtana na me ruru yon te topika yu. Sawa aki nea me tapu o te nāsi sraki. Kona meuri mua Dr. Maskora an teirika yu. Kona meuri.
2: Aia meuri chau.
1: Rapa te teirika yu. Kona ngira rapa erika ratain kai spoki. Wawa, sanga te teia te mea rua whooping cough. Aia nukai. Aia
2: te whooping cough ngane ke kanga arana to wana te epitasis. Ayon kanne kanga pun tiara ke pun era i to wana mai boko nara ke ari iri kiri kina nara kinte me me ke tiara ke ayon kanne rente ta ya yo i nanga nora ke paya i te ya re ana ngari kanga iro i ante i on New Zealand ke ai te i kasa na ben kapon pai me ya ngai ya re kanga nanga nanga ko te tai ai ora kanga ai nanga meru ro akina ki bonga ni manga tai o meta patira te ora ke te arana ni kiri pesan kan ka ai ora te kera
1: ai te kera ki ata e kwa e na kanga ni ke e na kanga ni pusi te ora ki ane na koira
2: ai kan te te ora ka iu kanga pa ne ka ki ne pa pusi te ora ke ki se ta tane ya ka i no ngo ke na kan te covid ai yon kan ne e pusi kan arana pa ye ya re ke ro na to ko to ke e masse
1: ana ko nan kanne ne ka fusa na kon jo ana tari dari kina ai era rapan te kana tas kan kana ta tari do tana to atra te kana kina yen te te kera ki tra
2: angin te tain kanne te a kangarang do ta ke mo ate ai ke ke ware ri ri ke ai ke ware ri ke arangin kai arangin do ta ki ri ai ana nan ko nan nan kora kora ra ki yang kana arna dari ki ro ia te kana ko m1 ko so kana e ko nan kan da Nekei rui a te pona ni pairi ke te ngako. Te toko pioko a te kapopue. Kanga kanikina e kai a e koas tau e kona ne a taku ke. Te pon kai a nang sira ora kia re e kona tau te te COVID ke tau te pente flu ke. A ya re e kona naki nangin tapia kina ki arun kana a koas tai kai. Nga yang kan ne. A yo na pe ana kanikina na pe te ora kia te whooping cough.
1: Ko te akinda pa e tō rōta ki rikia i e teika warereke. Tāne tō tera aroranga i rangani ka aro ki tō aro ki te aronda pa aroranga na aronda pa tō ierike te tīke rike.
2: Aia, ne te, si ngia imua te te kani kina ngani i bukin te whooping cough, are te te ke rake iu, i rang kōku rong kani aron kanga anakani kina ariki na koi ake oraka ke spetane iai iai. Pa kana api koi piko ate, i oi kona nare te ke rake ngani nare apun piko piko ai, ya ingkan ni temen area pun ya pun tata nak kena pukul pukul ya ha pun nen na tak gigi ya ni kira ke resto ko ya pun na tak gigi ya gigi oh an ingkan ni aku kuat aja aku nan kena erang kura kura oh teh ingkan ni pun aku nan ruku aja pun pun aja ya ngaji aja aku nan kapun bayi mau yang ngaji erang ka ran kau dengkai te tetap pun makur ya ribu kini tu kuat nara tu pa kau dengkai orang tu pa tiara kayu anaki Prague pa tiara kayu warai tu pa orang dua tak kena aku nan dua tak kaya ya
1: ate ai ki kia wa re. Esa. Ata ta kana kona na Dr. Maskora te te ra aron ka waira ki ta tera ngai ta pera spangara ka kawa ki ngai ra ka into community ngai ra karo. Ngai ra songara nte te yo ki pata tera spangara na pera kawa ki bukin po kan tutu ko na. Tutu ko na pa pusina. Ki ta kona kona ni pusina.
2: Esa ne te ngai ne nan ka kawa ki kan ne pa kona ki kona ki na mo pa ngai ya yo te pa ya era. Ki ora ka riara na ki pati te ike rake ke a ngai a kona ngota ke ka mea unte te i te ke a warere ki. Te pai a nanka hawa ki aron te toko ana ena koro i si a te ai te ki a te ia ke a warere ki a i tako pai ka inka ia a i sinaka te ai te nono wata week te nuana makaina o ne mea wana makaina. Ai ka inka nare ena pon emirun te planket neske a mine a ianesa te ai anapon te anakon nanganga te isa iyo na koi ate ai. Ai ere kawa kana kakuru aki. Iro iya na te angkani pi koko, kana iya iya ka pi koko wa erang kahawa ka nga kau nga ki bahana isina kita bendeisin te toko ayo i bukin te toko ante whooping cough ke te ikera kere te tan te pimea wan wai yau ikin ni koko ko awa ha amena ke akaunga ke ganna bana ana isina ke te te isina da yu ka te isin te toko ena kona te toko ia te toko are ken te ara kai yu ro ia ena pun kona na pen da te toko ate te ara kai yu ba na reke ro na senare ina no pero tan pa kona ni kapta te tera te toko ayo na kon na senare are mena ina non pero tan ake kona kan na ngan na pa te toko na senare i mai ni yakina ayare kamu aka akaunga ki sina ke ko ko pa ana kona kareke te isa yu ngana ai te bina no wai ya weekend ni te ko te ibukin ngan na re bu senare ina ki nang ku pun na ron na pa aka ke bu sin te ora ke ke tena na bu sin ora pun tarayana pa ba ko kona ko ko na ki ra na kona ko mo ni pun dei ta ke met ta ke ta na ko ta ke ta pa nga nen kana arna pa kana ye ro mem to ta na i pu kin te ko ko pa ya ha kina yo re ti ke re erang e ke ra ke te yo e po po na ke nan kan o e nan ka wa ke ta ke met ta ke ta pa ana swang ko arum te ra ko na khoro yo o te ra te i se ko ri in nan an nesen pa re na ta min ni se na pa ya sta ni se na ke su ai ke ari ke puna ka ka kararoa mo te te kanaroa ba te te ia wareri ko kararoa pa na ki nena ira rikia to kora kare to ko ta ia ba ia ko ko ko ria ke te tanga kararoa kanaroa ba na se me swai re ke rona kararoa ba na ke re ke rona kan tai nan kan kan na ipo kon to kora kare to ko ta ia ba ia ro ia te te ora ke ke ana ki nena ira rikia akana na se me re ke rona an kan ne ko ma kon ko ko ko na tan ke kan na ki karo ko ipo ko ia te ko ta na ma ta pa ngana enda na ki re ke ro ia to kora ke ta ka e pare pon kai pisenal kan ne ran ka hawa ke anara ko kore yo wana ri tak metu tok ta patu tok tang kan ngai yare nar ina te ire ya pa ningai yana ina ina tirana pa inora ka ningai te tai yana konenta ni ni nga ro ire pa na konen na ngai na ko ina nga na ko po ko yeto ora
1: o ora ngi tsa ora ane ti kira ke ti kira ke o ane ti ora ki ya pon ang busana pa ngai ai te pe yang ana pa ngai te pota ki bukin te katuki ora ki o te yim ka pen te ga dokta maskora no yara ta no ra yo an te te meru ro yo e
2: kara para para ki bukin te ta ye yo te te pu siri ki na ko yara ko ra ki pa kana ro na pa ye te utana te to ora ki na sen me ko ko ta ra ya pa ko ra ra men na ron te ko pe ko na ki ke di are pono ni ke rana to ko ko na ba ya men tai ko tara ya ba ya men na kon ya ya re ke to wi ka re pon ma ki na ta o ya ko re ta ke me am ta ke ta te te me to an de ta ke me am ta ke no ra pare e pu mo an kai ai kha wa ki pa nga na pen ko na da na nga na ki si ha na ra ba sa ko ro ke ye na ba ai ka na kha ina no ai si ana te ta ke ta ne ko na re ta ke me ai ya me am ta ke ta ai ya re na na pon mo an ta inda ma nga swang ko pa te ra ko ko ria in ko ro ya ipukin te toko ante ora kai yo. Ta singa ya ne te chaos.
1: A kora pan kete sa ora ipukin tamtai. A tai na pa yo no kontai kana ro a ga masan ro na ki iron tokta maskora itonga meria. Kai sa kai ne no kai mike.

0: You're now listening to PMN Kiribas.
1: Ngana ko mo ko inanong taka, awang pasensa, apon mo ko nana pagbubon na mo ko hari inanong taka. Aw ay, erang inibuaga ka meni ka mamete na ko yate ay ka warerik. E narangin si Kiroay, ngana ito to kuwa kita mo ko inanong taka.

0: Dai ta pedai garo ki tena ina lon tianga mani. A te yen pa intangi dani kamerato no koi tana ma kurin tau teka. I pukin kare ki ente kanuanga. A kapiru ma kan te bebeire e nare ki yei te me pio. Era ra ki te makuri ane pa te kamerato ni bepe kani kawai in te pun te burena pe era ina wata. Ngana e garo ki te kamerato iru ye gaini usina no koi tana ma kuri e gaini pente pete peke. E kapo kaka ki yei aranara community a menda ke na pe oni me kenaia ya ta ki ai narana e tramarato no ko ye ye petara au era enang in trabu kana pe men pera kana pe ye ran nusiran ngana ye te paia ko ria paia ki ko roi e ta roi opposite the serious fraud ni pus mai te tang tang me tri po sin ka waina ai mano onda ki na pe ta ki ta meta e kar ko te tang tang ki tri po sane ye ta pera monte ka gawak pa sina ka menua tekan ara community o ina metan apera a New Zealand. Sina ini karo arat tang e imanu nakon sfo.govt.nz.
1: You're now listening to PMN Kiribas.
2: Aia, kandeven ni mauri te nasen tungaru ni kapene yo an nao te aroa o an tapuri kamona nungo iei ara te atea ni kawai ni Kiribas. Te bunga iyo puni iei kanuan na rakete ere sila te akinna Bukan jenis sensungaru, sekarang dia saya yang lupa ini karawa, ke saya lupa ini karawa, saya ni tui, ake sekarang kau apa lagi, asyik berau ye, asyik ini nak bermain berau ye, nak rendah kati inu aku ni kiri pas. Ye itu itu warna kalau sila dia kena kaya, sila itu yang lepas ngaji ni. Tito ya kaya ya rokubungi na iyo anna utero Ba ta uwa kina pa mina iyo ya kaya Ndi tabo ya mori Iyo anna pa ya iyo ati Tito ya anna po ndi Aran na nga iya po te matariki Ari Kanga po naron te Te matariki po ndi tete ari polonisha Ari nana kanga meta ntu uya Kito ati Tito ya kaya na tuiru ya Kanga te Tiali Ah, si tu yang tu usi payah cara ni roy bukti ya kan je tu boleh nama teru ya. Ah, ni dah kan ni kiri pesi. Ia ini pergi roda si tu yang. Ah, ini kita kau kita pergi si tu yang ni roda pasi. Semua orang nak pergi ni, ah, ini kan orang naik ke sini ni pergi yang ni meura. Mereka kait terah tetain Ana tei tui tui yane. Ai tui tui yane i rura ngane sarana pa ne yaus. A ne yaus i. Ngai ya tui tui yare ka ngai kaanta ni ngaka pa anangiri ya inu singkai na konta tei di kwe yu. Ai no kasi menta ni meinu. Ani minta ya tui tui ni kapane. Ani kaka tui ya tui anapa ya kame lei karawa. Ako kasi menta ni meinu ko aka pati te. Na konta tei ni meyo. Ade abu semai mail ko kangai ni kan pasti jenjel mail. Ade itu ya yang kai ya seri pilih nano. Ade nang mesin kai yang cio rayan nak kunci tetapi dikai. Ade tetapi dikai yang kan ade ada kai buat yang mana. Nco kai yang cio rayan ni yausi nana yang mana kengan ni nampung ni yausi. Ah, pilih ni ya usin kan dengan mereka pilih yang cian apa? Orang orang makai na, ada mereka kapal tu di tempat. Nak kender meyo. Ni ya usin kan yang kaki mereka boleh ibu na. Awalnya ibu ni ya usai yo tu wajar na bumi mata. Hati tu ina. Ah, nak kain kan dengan apa pun tang ayah pun ibu buat tak Pukin jawara kaya tu kuku. Lagi ni pesi nunu untuk wadu mimat. Karena lagi ni tahu wadu ni irun puna. Ya ni pesi buh iya takur untuk tegur. Karena ku ayah kaneng ni yaus. Ayah pilih nak. Angkai pilih nak ni yaus ayah kakai. Nah itu yang kita buat. Ya kiko nandik ni yaus. Tetapi ada Iro kunteri na yo ane yaus ane minat iro kunteri na itu. Hawaii kan saya ane bangkali ni kat tuh bibi aje anak. Iya kan ada aku asin teri na itu ni yaus ane minat kan ni. Ya ya semua mengacu bu menteri na yo. Hawaii pun kan kakang ini pun. Nak ikut nanti kita mana? Wah cerah bukina. Are happy in a one time and a mokaina. Are in the distance, are you getting a no area? You can go on a whole back. I can't put a new pitcher. I don't know. I had a tag and another one in Yoshi. To say, are you see? Kuno one and a mokaina? Are we mad? I'm not a woman. Mainano. I don't know what a mokaina and I should be mad on the Yoshi. Right. The Yoshi, I told Jagana to a nap in an Uluwa Makaina. A canoe and I go. The Tigaro, a Chiang, a Marawa, if Wakana Bentai and the Borrow. Kangan and Arundana, go check into a nap and Ganana by a course in the Yoshi. Karawa and I know what I mean and Kangana yay to book the Karo. Tinang ti tiang ina kakare kare na bete yai na uta na bete tiang kaga shungo yon kilipe spo ye siara nga rolo kwa ire tiang meyo ay rolo kwa chaya kan ti kanu wala na bengkan ni imero ipuno rawa kaga kulin na yarangin ti ino imero I know what it is. I took your book on that. I will not a couple of Korea. I'm going to buy your tape. I'm going to buy your tape. I'm going to buy your tape. I'm going to buy your tape. I'm going to buy your tape. I'm going to buy your tape. I'm going to buy your tape. I'm going to buy your tape. I'm going to buy your tape. I'm going to buy your tape. I'm going to buy your tape. I'm going to buy your tape. I'm going to buy your tape. I'm going to buy your tape. Tanga tai ni karauro wana pungi ni yaus. Tira arun nganya ni yaus na konta kai. Tipain ane ya tai na bendipa na zinani kiri bes. Wayaro ko tain to mai mai. A zinani ya kiri dia ta makai kari ta kai nga kinciang. A tikara wile mga dinde pa. Naya ka ngayo rindu wuta tinde au tisai ya ni yaus. Pada tai to mai mai. O te te yane ngangane e rana kina pe te yane wa te intu ununiki o te intu kakata uroa i bukin tero pati ngai e meura men te tano o te tano e meu men tiran ari ana te ingane te intu mai mai o e korea ki makorua ni kiripes nana te ini yau e rana kipa te intu yau meang ari nana ngangane Tiaw miang nan na tain ya mai mai ye on tia pe pa pa pa tsaka lu ai bu bu ya na ye tain tiaw miang ka na ya tu bu ni yos a ko asir mi ma ta ya ma ra na ki tete ya ne ko ne tu bu wan na ma kai na ri mi na tiaw me ye ki ko ngan an na ba ra bu tiaw me ye ki ai ni di nga ai ku lin doi ai ma ra tu te ya ne ka ne ra ko na ni te Kuna tei aru nte poye kakua tei nkara nuniki Tin bai ana tei tuwa Tei nte tiroi Kupura ui nana numerawa Pangai kua kuna ami nana num Paya ke teka kanga teka kapua nipoi Mesina terangkanya na aru nana mokuri ni yau kina kunci wamata Nana tei ni yau singkai Ayo tei kina kipati ngai pun ni yau sepati aine Awa iyo wanya tati lana ini I hate to run name. I used to take to one other guy taking a year time to go over. I yet hate in our name and got a row, a cocky corana and corae. Why you taking a hand of a hoe or you taking a handish? Or you taking a man couldn't dominate the society of Wubra. To put a number that the female get to put a number that in our name. But grab who? Itu dia kena kirumi awa. Kira eh, apa nak kita tu? Tuannya, tuan ini. Kuria ia na stadio ma te klubu e te buta neina. Nga ia rogo ne iau so iu nga ia sta. Iare, ana nga ne iru ia te na neina. O te peka uwa. Iru ia ta anaka titi, a ira na pa te pai gana. Kwa anaka titi ti gripas, nga ne anaka titi na anu manepa, iu te manepa, a kai kora na ato kora na mwane. Ari pili na konti nga atai. Kwa iya ina katina anu mwane pa angana kwa titi ina tainu nyau si kona katina to kona na ina. Kwa iya ina pa kasika ni kona na. Nanna, ito wa tana ka ala katiku. Ala nanna, na kasika ti yau si. Kwa sara tara ina ka ito ini karawa. Kwa sina angana, darun na angana. Kwa tira ari kingana po ngana ni nyau si. Te... Ngare biri na kene yaus, kaya to kayo anto e koraitan. Ay lo ko na de tenware te dis sa sun ngai. Surai akas at tempa. E lo ko yo anto to buki. O ke to pa no yumba di tempa ya pa. Te de yari biri na ke ye yaus e pon te maro. Kaya lo ko ya lo ko inu ka ni kanawa. Nana katiru wana makaina, ay nangin ng kapatid, ay ay ay kay kipo, siya kakay kakaraw raw. Pangkay, yaro ko na tayo, ay ay kapatid, ay ay niyaw, apa ka tinanimen, tinimeyo. Ang kada ay kapatid, tiniyaw siya, ay tawag siya ka na po, ay ay iya na. O iya na, ito ka po ni po. Ika nga, kanaan na po ay nangin, pati tiniyaw siya, ako na diyan, kutamaragin tiniyaw, karaw raw. Kora onde ako tamara ka ako sini na pa buwente ka iya ako bubu kita ko. Kita ako na tete ni ka wai kara wam tete. Kaya na wai spela ko ata ako na kong nito buwete na ano ko. Kaya yare, tirari kinga na ano po ko kupura umera wa. Taura pa iro ay ampay, amasindro, ampay ni kapena pa na taura ay pa kora onde ako na kinta ka nga. Pataya ka niya, yakiangan ko na pamtay. Antabuka ko ibu ko bun borau ay kasi na pati ay nag ta ya kare na pati ang ako na kampong ay ako na lang ni karaw ro para ko man ay mera wa taw ro ay ay na gitu sa yan ni bote ni paparo nga tigri pa si paparo nga yan dito yan ay ay ta itinan ka nga ya ako na bun di ka taw ro ay ko ye karaw ro un jumma ko karaw ro un di yang karaw ro na pa ina nan tin na ko na ko Atain yang an kongan, tayan, jadi itu yang ni nak kuasa. Kalau nak apa kan jadi mayo, aku nak dia untuk tahu-tahu. Tetapi kakak orang lu, asyik pun tak kau apa kan istirahat statistik yang di dengan road accidents. Angin, yang anda wajar ada sekarang towards Christmas, apa pun Christmas ada apa kaya. Iade akan ni anu saya ni pergi kiri pasal ni pun pura walking around ni mewah ni yang jual dah payu, dan aku ni yau. Nah supaya orang ni kau kiri orang, pasal na atas je pung akan, pasal anu tu pung eh anu saya ni yau sih, si na atas akan mana, nalar mewah ni yang jual pasal ni dia ini nunu, oh si dia ini kapungan atas dia ni pangai anu saya. Tiga tahu lahir, imain tu. Pas nak kano aju okai, pas nak kano aju buat cara wa, pas nak kano aju okai. Bayar, kalau bayar mengaruh kita ini, cumi mata mea. Kalau kita ini omaya kita cari tiamala kita cumi, ya kami tahu lahir. Jadi kita biasa nak pun kita tahu lahir buat ini cumi. Anak saya nak pergi kita biasa nunya anaus, kalau kita cumi mai. Anak ni, anak orang rawa, anak kami tua, main tadi yang dengan buah, kami ada orang anak tadi ni berparung, anak berparung rumah mana, tepung yang ni jauh. Ayah dengan kakak aku buat, tuan cik ni pas buat anak tadi pun akan, bangun anak pokok kita tadi jauh miang, pokok kita tadi jauh meyak. Awak yang orang pokok kita, ayah orang zaman dengki, aku nak orang kau yang zaman apa, aku macam tu. Pokoknya saya aku nang bersyukur sekarang ni ada main mungkin tadi cucu ni kain nak kita aku nang ikut aku ibai ya ia di gripas ini macam ini pura aku kena arun kawin lah ni itu ini kerana saya sekarang aku wag papan dan pura orang itu pura orang ni nang di mana aku kahiri lah itu Ang yari ito ina bay ka inta ika yung ang kay na ko dito ay wala kay buro mero kasi buro na ba yon di ba sa takan mo ni karawa o sa takan mo ni karawa o sa takan mo ni merawa karawa karawa o merawa halinan na karawa o wala di ba o merawa akayda kikawa yun kape ni may ito ni karawa awa kanyang kanya kanwan di tumani pa rin si bibi alam mo na yung tayo na lamang kayo na kaya si karabati mo ngayon kaya ako ni yaw si yaw tatima rin ako ang siya na ang kaya lagi si meo ka si meo ang tayo kay sinapuraw na pwede niya puraw wala ikaw ay ika nga sinatara-tara na ay yaw sinakuli o sinatara iya na tayo yan ang kanya na iba ka o sinamangan ko iya rin o sinawan niya sila ka inanon din na uruan sa kanga ngayon siya na tayo o Ana sipora wina na iyo. Ana tima to ana pa ugiri pa si yami tena si ugiri pa si kaga mora ante sa iyo. Kete na si ntunga roi kaga mora ante sa iyo. Ena susu ku yami ntai na ko ana pa u abemi. Ana tena nauri tena roi ate tabo mua. Kamina ka pai.
3: Wiki nte tete ni kitabasi yo New Zealand Kitabasi Language Week celebrate from the 5th to the 11th of July 2026. The 2026 theme for Kiribati Language Week this year is Karinatiang, Taurai na konta muyoko, kaburari kiarani Kiribati. Strive diligently to fulfill our responsibilities and uphold our Kiribati identity.
1: PMN

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Money matters. Kita suka na naranda pa ayu aron te taratara ipukin bohara pa sina kai ko money. Kona me oririki, anta te iaiwa sena ka matau atara ante kua ua, ara isi poni karikia poni me iroia te koraki ai ka apesike nā kia, a men tanu atana patea kai ante ana ape pa a kaupai, men wana wana. O, e ka kua wākena pa e makuri te kawai, me arone ia tāme i buki ni karikia te rau, men pepe tene pa arone mea uia, i buki na pa a kawakina roi ai amane, a men dikira kena pa kaupaia, ni kai tara pon mea uia. Ara ina nona pa a men tai kai, e rawata ai amane. Amen pipi tenata arun kaitaran pon meuia. Ayo to kong rasaranda pa money matters ke kona kona naranda pa to the finance of freedom ke narata te ni kire pas sika para na kon ne pa arum ni kaiko on tania ko paim na kora koram pa ena te me to te merung ina non te kurai irom na kaina musu. Ora ena na utaka para para ni ke arun kaparan ko ante kanan ta puni ina parun ka uri ke ndapa kaparan ko nairom me ta ko pa se boro in te poto niango are e kangai pa ta yan ko wa ke sina meroro ki ndente ta iu saki aurongoro o saki na pa ona ona me apuntenan a korpoki o tenan warwari e ka akatoka ki pa ina nora ki puniro ia te poto namta lina non te internete o pun ta yan ro ro pa ka ko wa ki pa ako awa. O men pese nepe wana, e pongana. E pukini poka ni kaira ni meura, ni waki na aru ni kaikon, kau paira, au aramani. E tako tai ane korupo ki tepe ua pa yaki pepete, yaki nepe wa yakoa aru ni karikien te kau pai, me singkana aru na pata, ko ka pona kua mausa ya pupra kei, yu men popua ka pona ke, to iem business ya nangita ka pupra kei, yu ko pona kua, o men karikira kea amani, are ere ke men ka bona ko nan ne ke en kana ta ko mere me te o mete ka upai o men da wata na bana mane ke to ngana o mane mane men te ka upai ari e ka su ki na ko impun me ro ya pa ka se boi ka upai ke to ye i ro ro me te ka upai e ngana ko mane e monte pes ke to men ka kien a mane men te makuri ya ki es ya ante tua to ndaro ka bona ko nda yen trucks ke ka men ngi ngai ka ta puro ro ko o ni ka ke mane na pe yona ke engana ere ke te roim mente mani e bubura te kanua ga yein de ke irom naron to te loto anke ere ke te mani ani a ko kariki da kia ai bukin a kariki kin amani epes te menna te rapa ga te sara pa ga kin agin jana ba e tam fayet ai te menna te ama ta rangi ni successful ke do men ko pa ina no me una te pua me i bo konna na ga a ta ko pasiria ni ka unga ta kai ko mani a ta kari ni mani Se dei nepe ne me wa kinet me wa PPT ade to sin ko na ni kai tara pun men ko koran aramani. Se dei nepe ne ka unga to wa kinet business o ni ka kare kemani. O se dei nepe ni ka unga to ko ke me te ware ware maga no oran to wa na pe ta ko yi ade sa na pe ko ye te me na me ta ka a ko wa ki pa a ko pa in de me we. O waran ko. Ane mo kanuan taningam Nte tai e yu, nte meroro ere e wana pa kanuan kare kenta ringam. A e kua ua, pa e kakawa ki pa sena wai ane kakauring, o ane kaunga irana pa pa sena mea ua ki na te kai koiko inonu ni mea ura yu, pa sena honora wana e kakurei, ngai, ane kontai ka anaruko poniroura, a iro iana pa nasira, a wara usua i ka tangiraki. Naro nesta taia, a te ngaira kain ki te pas, saki iruan te mea ua e ranaki pa ta te kai koiko, ke tō te mea uare e sasanaki o men pēronga e kero ina pa pa ena wana o ena pāpaki taina i pukia tai o i pukia na pa nasira na kon tai kāna roku i tako pa pon rikia ni mea un te kiri pas te ronda ko taia pon e mea una pa inonan te papara ua iu e re kawa kinan te mani o kaiko i kuana na pa Tai nana pai no kon e na roko na mi kaungora are money matters men panan PM in Kiribas. Korapa riki i bukin doona kira na roka ngora ayo o arakan tani ngapa e na yeina pa arun kara pa pa na pun mai rom mungi te sangura kanga ayo te tai yare skona ni roro yona i bukin po kakin kaunga kira i karikia te yara naki pa ni karikia te finance of freedom kito ni karikia te mea ue pipiti ala sina kona ala pa nuara muina men naraka ka mauri men tai yana kai koiko ni bukin te akan daramani o ni karikia na pa spangari ru yana keke asana pa an tuwa takawai e mwante te mea rua te mea ue yo Kei i gai nena koi mi, sara kumon tukin te programa i o teina na pai o. Kani i pōkana i rom teita para rita kina koira, nipana an PMN Kiribas, o i kei i ale saka gai nape koraparikii. O, te oi na tika roi, a te tongora. Sa mga kasi po, tayo na na pa yun.